ataynahum bayyinatin min al-amri su bani isra'ila mun ka ba su wato bayani wato abin nan min al-amri na al-amri shari'a ai shahadin duniya kuma shahadin duniya su wa akhiratum da lahira su wa minhu bayanu maji'il anbiya kuma daga cikin abin da an ka faɗa muku akwai zakkuwar annabawa li tabdil ba'dil ahkam lati za a saki wasu hukunce hukunce gari usuliya amma ba na asali na tauhidi ba inda ma ta kasalli ahwal zalika lokacin da hala yake hukuntawa wannan abu wa min limin tilka al-anbiya alladhina yatuna lillahi sallallahu akwai kuma daga annabawa akwai daga cikin wadannan annabawa wanda ke zakkuwa don islahi wa itimam al-amri wato dan cikawa al-amali daga cikin su akwai muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu hadha fi kitabihi at-taura duk wannan abu kaman me ne an san da shi cikin littafin mu ci gaba wa ta ina mun bayyana fi mil amri muna maganar bani isra'ila wannan da aka bai wa littafi wato taura da shari'a aisha ne dunya hun ko wato shanin duniya su wa akhiratum da lahira su wa minhu bayanu maji'il anbiya li tabdil ba'd ahkam daga cikin abin da aka faɗa mun bani isra'ila cewa wato za a musanya wasu hukunce hukunce in annabawa sun zo akwai annabawa da aka fi baya waɗanda yake za su canza wasu hukunce hukunce waɗanda a cikin taurat amma hukunce hukuncen da za a canza ba na asali ba na tauhidi ba kun gane inda ma ta kasalli ahwalu zalika wato kuma lokacin da ake canzawa inda hala yake bukatar ayi haka nan wa min limin tilka al-anbiya alladhina yatun lil islah akwai daga cikin annabawan da ke zakkuwa don a gyara wa itimam al-amri da cikawa al-amri muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga isa yana ciki don ya to ya canza wasu sannan bayan kana annabi ya taho da gyara na gaba wa kullu hadha fi kitabin duk wannan abu yana cikin littafin su wanda ake ce matawra fa maktalaku bayan haka nan su bani isra'ila ba su saba ba fil amri wato kal amrin nan nasu ai bi isati muhammadin ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam illa min ba'd ma ja'ahum al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu wato wannan cewa annabi shine wanda an kace zai zo ya gyara abin da za a gyarawa bagayan bainahum wato don abin da yasa suka saba don zalunci da tsakanin su ai li bagayan hadata bainahum don wani zalunci wanda ya samu tsakanin su hasadan don hasada wato abin da bagayu kullun zalunci wanda za a yi don a raba mutane hasadan lahu don hasada ga annabi wa gayyarun nizam sun ka canza tsari wa amalu shari'a sun ka bar shari'a wa tabu wa hawa sun ka bi son zuciyoyin su fa tafarraqu fi ma bainahum bayan kana sun ka zan daban-daban tsakanin su kowa ya bi tashi hanya inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamah lalle ubangijin ka yana yin hukunci tsakanin su ranar kiyama fi ma kanu fi yakhtalifun gabin da sun ka dan suna sabawa na al'amari daga cikin al'amari na abin nan na shari'a fa yu'adhibuhum shi musu azaba fi tarki ma asasahu lahum gabani abin da yake ya musu asali min asalin al-urfa wanda yake shi zai sa haduwar jama'a wal ittifaqi da hadan da abin nan gamuwar ra'ayi wata hadin kalma hata zanguda wa kuwwati shauka hakarhin su fi karhin abin nan mulkin su allazi bihi fuddilu al-alamin wanda yake da shi an kafifi ta su akan duniya ayyama makanu alaihi fanukan da sun kaza akan wannan abu fadallu wa halaku tunda sun rarraba shikenan sai suka wadakantu wa halaku bayan kana sun halaka Allah ya tsare mu kan mu kan mu bi da shi ci gaba

wa idza tula alaihim ayatuna in aka karanta musu ayoyin musu masu musunta shin kiyama ko ko masu jin son zuciyoyin su bayyinatu hujjojin nan bayyanannu ko karanta zai gane ma kana hujjatun ba abinda hujja su illa an kalu fa te sun ce utu bi abaina da kun ka ce ana tashi ku taho da ubannin mu wadan sun karbiya sun kan mutu ku taho da kurayu nan kun tun sadike ne an kun zama masu gaskiya ne ce abu za a tayar da mutu a ta da ubannin mu dukan mu gani in an tayar da su sun ka gani to mu za su mutu su bi shari'a na kun

0: to qulillahu yuhyikum kace Allah ne ke rayar da ku ba mu ba wato shine kuntum rufa Allah ne ke rayar da ku tun kuna maniyin rayar da ku tun mai mai tukun kuma shike karban ranku ya kace ku ba in ko tun mai jima ku baya kanan ya koma tara ku kuna rayayyu ila yawmil qiyamah zuwa ranar kiyama lare ba sai shi ranar kiyama babu shakka ga shi walakin akthar an-nas amama shi mutane masu wadin irin abinda an kambata la ya'lamun ba sani ba don haka suke abin nan kabura da kai ce gaba wallahi
1: wallahi mutsamadi wa rawi wa yarhamu
0: to wallahi mulku samawati wal ardi mulkin samai da kasa na Allah ne saboda haka wato dokokin da yake aza muku wato don amfanin kanku ne wa yawma taqumu sa'atu kuma ranar da sa'a tashin kiyama ke tsayuwa yawma idhan yahsul mubtilun
2: ko ku ba abin nan Alhaji Isa kai ta kwafe biyar
0: wannan wani da lura ne
3: Alhaji
0: Isa kai ta
3: wannan
0: kashi ka mun samu jinjiro ta ba kuma ba shi biyar ya an sami sai Hausa kuma a ba shi biyar to wallahi mulku samawati wal ardi mulkin samai na Allah ne wa yawma taqumu sa'atu kuma ranar da sa'a tashin kiyama ke tsayuwa yawma idhan yahsul mubtilun aran nan duk masu kokarin su bata shari'a to suna hasara ba batiluna wadanda bata tuba mubtilu masu batawa don batawa shine abdala ya bata mubtil mai batawa sune kafirai ya yadhharu qur'an kusranu masara su zata bayyana bi an yasiru ila an-nar wadanda yake kullun kokarin su je su karkatar da gaskiya to dan nan hasara su zata bayyana Allah ya sare ku wa tara kullu ummati wa to a ranar lahira radda abin nan abubuwa za su bayyana wata rafin ummatin jasiya za ka ga kowace al'umma ta gurfana ala rukabi sagwayen ta awon mujtami'a sun hadu tare kullu ummatin tudwa ila kitabiha kowace al'umma a kire ta zuwa ga littafin ta littafin aikin ta ko wadanne mutane a ce ga littafin aikin kun bi shi kun gane kun wa yuqalu lahum sanna a ce musu al-yawma tazawna ma kuntum ta'malu yau ana saka muku abinda kun kazon kuna aikatawa za a saka muku saka muku aikin ku ga littafin ku kun bi abinda a ciki wanda ya bi ya tila wanda bai bi ba kuma abin nan annabi yace ni ne farkon mai fara gurfani kun gane to hada kitabuna to hada kitabuna wato Allah ya ce mu ga littafin mu na aikin ku da mun karuto ga littafin ko wani wato wanda mun karuto yan duk wa alaikum bil haqiqi wannan magana wannan littafi yana muku magana da gaskiya bi izbati ma fa'altum fid dunya ko wani mutum ga littafin sa kun gane ko abin nan abin da ka aikata duka rubuce sannan Allah ya ce inna kunna nastansu mun zan muna ta jujjuya abin da kun ka zan kuna aikatawa ba jujjuyawa a yi wani abin nan ba ya in an juya littafi kamar yadda yake an yi kwafe ana abin ba a ba shifta ba ne wata hinda kwafe kwafin huwa na tsarsu muna ta jujjuyawa ke ne kwafe wato ainihin abin da mutum ke shi ne
4: gada ainihin ke shi a sa shi ciki ya juya
0: a hidda wani ya gizo kuna nan kuna yi muna ta fitarwa wato kenan babu wani canzawa fama alladhina amanu

0: to sai a ce musu al yawma nan sakun yau ra'ayin kabina alahira mun san ya ku cikin wuta kuma mun manta da ku za mu manta da ku har abada kama nasitum liqa bikum hada kama yadda kun kama manta daga muwa da yinin ku wannan na ranar kiyama ranar abin hisabi tunda kun mance yau mu ma in mun shi yawa ku ta za mu manta da ku wa ma wa kuma nar abinda makomako inda ai mata taraku ta wa ma lakum min nasin sanan kun ba ku da masu agaji wanda za su taimake ku ma ni ina mina ba ma hana ku daga gare ta وذلكم
1: لا يظن

0: wala hul kibriya Allah shi daya da kibriya abinda kibriya wato kyamar a walakanta mutum wanda bai daukar walakanci ko yaya to Allah dai shi daya da wannan fis samawati cikin samai wal ardi kasa bai daukar kibriya saboda haka in yayi doka kace ba kabi shikenan sai wato da kai zuwa wuta wa huwa al-aziz kuma shi amma buwayi ba mai rinjaye shiga abinda yake yi yake son yayi ala hakima hikima alladhi yadu al-ashawa fi azawa abubuwa fi muwadi haga wuraren azza su abinda hikima ka azza abu inda ya kamata a azza shi wada yadu shay'an illa kadhalika baya azza komai sai yadda ya kamata kama hakama amra kuma yadda kyautata umarnin sa wa nahyuhu da hanin sa wa jami'i shari'i da dukan shari'a shi wa hakama nazama hadal qur'ana kuma kyautata tsarin wannan qur'ani jumalan wa ayatin jumlolinsa da ayoyinsa wa fasil da karshen ayoyi wa gayatin sanan da iyakoki bada an harrara ma'ani baya ya abin ya rairaye ma'anoninsa wa tanzilihi da saukar da shi fasara mu'jizan fi nazmihi wa ma'ani saboda kasi qur'ani ya zama gajiyarwa ga tsarin sa ba mai iya kamar sa kuma da ma'anoninsa ba mai iya zakuwa da ma'anoni kamar yadda ya taho da su to sai suratul aqaf to ci gaba to wannan ko wanda ko to wannan sura da attafe wato ana ce mata suratul ahqaf ahqaf tudan rairai domin wato an za a yi maganar abin nan samudawa da yake suna akan tudan rairai na Yaman wa hiya 35 aya aya 35 ce wa mawdu'uha ra'isi abinda take karantarwa bayanu anna an-nuzur kanu min al-insi wa min al-jinn wato mai gargadi shi annabiyin mai gargadi shi ne nazir akwai su cikin mutane akwai su cikin aljanni sannan kuma wa annahum la yahtalifuna fi uslubi da'awahum sannan kuma ba su sabawa ga hanyar da za su yi da'awa kira na cewa wato abin nan zuwa ga Allah wala fi usuli haka nan ga asalin da'awa wato cewa bauta ma Allah shi kadai ba su sabawa wa huwa tauhid shi ne kadai ta ubangiji wa anna al-anbiya wa khasbun al-munzirin kuma annabawa sun yake bantuwa in an ce ba su gargadi duk zo shikenan har masu gargadin yan jama'a yan izala sai su ita so amma ya ce annabawa ku ta fito ba su ciki kun gane saboda haka she mai gargadi duk malamin da ke kira zuwa ga Allah mai gargadi ne amma wanda ake ce ba annabi wanda ya amso hukunci daga Allah kun gane ko in ya an ce shi fada mu wani ya zama mai ya zama zuwa Allah kun gane ko abin na shekenan mutum yana yi wa shi zama mai gargadi amma shi reshen wani ne annabawa su ne asali kun gane ko to
1: kuma masu gargadi shedan masu reshen shedan
0: wannan daban kuma to wannan za mu yi maganar na kwarai bismillahir rahmanir rahim ha mim ha ul mim Allahu alam bi muradi bi Allah shi ayya san abin da yake nuni da wadannan tanzilul kitabi minallahi alaziz alhakim saukar da littafi qurani daga Allah ne wanda amma buwaye ko mai hikima shi sun yi ga aikin sa mutai mujabin da zai ce to ci gaba

to ma khalaqana samawati wal ard Allah yake ba mu halitta samai da kasa ba wa ma bainahuma da abinda tsakanin su na iskoki da dabbobi da komai wadanda tsakanin su ba mu halitta su ba illa bil haqq sai da abinda yake namu ne ba rance mun kai ba kun gane ko eh wato li yadulla ala qudratina don ya nuna ikon mu wa hadani tana da kaita wa ajalin musamma kuma komai sai lokacin sa ya taho ba wai haka ake taigi ba komai da lokacin sa ai ila fana'i ma zuwa kare wasu yawmal qiyam walladheena kafaru amma unzur wadanda sunka kafirta gabanin abinda an kai musu gargadi domin nan gargadi yake yi wadanda yake an yi musu gargadi amma sunka kafirta daga gargadin nan da an kai musu ko abin gargadin nan da an kai musu muridun masu kawo da kai ne duk ba su dibin samai din nan ba su ganin ikon Allah kun gane ko to ci gaba kullu

to kullu kace busu ara'aytum ku bani labari wato ku masu kawo da kai daga abin gargadi ku bani labari mata da kuna min duna abin nan da ku

wato kullun wato kuna ganin abin nan tafasirin na farko wato sai in an ce abin bauta wanda ba Allah sa asnam domin a wannan lokaci su dai ne gare su bayan haka nan duk wanda ke yi ma wata doka ko wanda kake kira wanda ba Allah ba dan ya baka wani abu ba kusa gare shi kana iya kiran mutum ya taimake ka ga abin da yake iyawa kun gane ko amma in ka kira shi ba yanan ka bauta masa kenan kun fahimta ko to wannan kamar yadda malaman mu ada suke fassara la ilaha illallah babu sarki sai Allah wannan fassara a can da daidai ce domin da babu wata doka sarkin gari shine ke doka abin da ya fara shi a doka saboda haka da malamai suka taho da musulunci zai ce babu sarki sai Allah wato ba mai fada kenan yayi wata doka yanzu ba haka ake cewa babu wani falabar sai Allah shine ma'anar shi ba mai wata doka sai Allah amma musulmi na shawara wa amrun shura bainahum ko mi za su yi suna shawara ya za mu zartar da abin nan cikin natsuwa kun gane ko a kaga wato in ya zan parliament dokoki ba su ketar dokokin Allah wato abin da suke yi kenan ya zan shari'a kun gane ko menene to wannan abin nan tauhidin da ake koya wa mutane kasan nan da tauhidi ne wanda yake ko anna sun yarda da shi domin a ce samuwa wajiba ga Allah sai ce eh wajiba ga Allah kun ka samu wani mai bauta mugunci in ka ce Allah za yana nan yace eh ka doshi na zauna nan ina kiran dutsen nan zai kai gare shi wala in sa'altahu man khalaqa samawati wal ardi yaquluna la in ka tambaye su wane ne khalaqa samai da kasa sai ce Allah ashe sun san yana nan kun gane ko amma ya'yanku da kuke ce ma al-wujudu wajibun lillahi su kaddace

0: da ka ba su abin da suke nufi ba sun kasa na farko. Sun gane ko? Sun kasa na farko. Dan shi na farko ya ce waye ka sai ce Allah. Waye halitta samai da ka sai ce Allah. Ko ba haka ba? To yanzu ba su san ko wannan ba. Sai a ce al-wujud wajibun lillahi, al-qiyam wajibun lillahi. In ka ce menene ma'anar shi? Bai sani ba. Sannan ya komo kuma yana kira wai zai salloli abin nan sallah hudu azhar da asar magriba ya yi ta zanin banza bai san abin da yake yi ba an dauke hankalinsa wato an hana shi tunanin addini ya karatu ya fasara abin da aka ra'a ya bi abin da an rubuce don ya gane da me ya fasara
1: ba ne baki in ba ka fasara fa da ban alga sanar shi ne da suke kama yayi ne baki in ba ka fasara
0: to wato ka karanta wani fasara cikin Hausa a to ai wannan juyawa ne cikin harshen da wani ke ji
2: translation
0: wato in za ka karantar da yaron kai kokari shiga ne kai mai magana abin da yake fahimta ka gani abin nan kai kai kan ka kawwa kanka gashin kai kai idanu ka abin nan yace a uwa ka nayi a ni ni a to wayi kaga ka sashi tunani to Allah ya yi mu duku duka kaga ka
2: amin nan
0: ka kawo ka bashi ilimi ko hamda ko kada ka wa dan ka magana da za ta dauke shi ko da abin nan yayi wani laifi kada ka ce dan gidan nan bashi irin wannan in ka ce dan gidan nan bashi wannan wato kenan ka ce ko dokokin gidan yake ni amma in ka ce musulmi bai yin haka nan sai ce to me ya dokokin musulunci ga da kalma guda ka shiryar da shi kun fahimta ko to kada da wane ne ya bata bisa ga wanda ke kiran wani wanda ba Allah ba wanda bai karba masa ila yaumil qiyama wa anta ayyuhan gal wai za ku shirin nasu to jin wai za ku shirin nasu in ka tare mutane ka nuna mu'ada duk wanda kake kira wanda ba Allah ba sai ya zama ki gare ka wato in an ka tare mutane sai waɗannan da ake bauta ma waɗanda ba Allah ba sai su zama kiya ga masu bauta musu wa kanu bi ibadatihim kafirin su zan kuma masu butulcewa wasu musu ga ibada da sun kai musu ai bi ibadati abidin wato su ce mu da tsaye ba mu san kuna kira mu ba mu san kuna bauta mana ba ba mu ba ku kun gane ku wai zatu la alaihi

0: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan safiya ta ranar Alhamis 21 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar shugaban mu fayyan halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wadda ta yi daidai da 3 ga watan Satumbar shekara ta 2026. Amatul Maiz Abdurrahman sunana, nake farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a zangonmu na farko na yaɗa shirye-shirye makan mita 97.3 zango na FM Rahma Radio, inda nake mana fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya, kwanciyar hankali da annashuwa. Allah Ubangiji ya sanya wannan rana ta kasance mai albarka gare mu baki ɗaya. To masu saurara, kamar yadda muka saba kowace safiya, muna kawo muku batutuwa da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum domin mu tattauna tare, mu koyi darussa, sannan mu ji ra'ayoyinku. To masu sauraro, akwai batu da mutane da yawa suke yi, wasu ma kuma suke aikata wannan abun ba tare da sun sani ba. Alal misali, mutum zai iya bude wayar shi, zai ga wani yayi sabuwar mota, ko kuma ya ga wani yayi aure, ko kuma wani Allah ya azurta shi da samun wani aiki, ko kuma wani ma ya bar kasar ya tafi kasashen ƙetare, wani Allah ya sare masa ya gina gida, wani kuma nasara ya samu a harkar kasuwancin sa. Sai mutum shi kuma ya kalli kansa ya ce, ni kuma sai yaushe, ko kuma ya akai wani, ko kuma wance ta samu kaza, ni ban samu ba. Wani lokacin ma mutum yakan ji kamar irin ba shi da nasara a rayuwa, ko kuma aya ake rayuwa wancan take tafiya a daidai, shi kuma yana ganin tashi tana tafiya ba a daidai ba, ba tare da ya duba ni'imar da Ubangiji ya yi mishi ba, a kawai yana duba na sama da shi ne, ba tare da ya yi duba ga na ƙasa da shi ba, mai biya hango abin da Allah ya yi mishi da bai yi wa wani ba. So masu sauraro, kafin mu shiga cikin batun namu kai tsaye, bari mu dan waiwayo wani abu da ya faru a tarihin Najeriya, wanda a wannan rana ta 3 ga watan Satumba a shekara ta 1976 aka kirkiri wasu sabbin jihohi a Najeriya, wanda wannan wani sauyi ne da ya sake tsara tsarin gudanar da mulki a kasar nan. Irin waɗannan sauye-sauye suna nuna mana cewa abubuwa ba sa kasancewa a wuri ɗaya har abada. Abubuwa na iya canjawa, rayuwa ma tana da matakai daban-daban, kuma kowane mutum yana da lokacinsa, kuma yana da yanayin da yake ciki. Saboda haka, ba lallai ne abin da ya faru da wani a yau kai ma ya faru da kai a wannan lokaci ba. Wannan yasa za mu koma kan batunmu kai tsaye, wanda shin ya kamata ma mu rinka kwatanta rayuwarmu da ta wasu? Menene ma kwatanta rayuwa da ta wasu? Masu sauraro, idan muka ce mutum yana kwatanta rayuwarsa da ta wasu, wato muna nufin yana kallon abin da wani yake da shi, ko abin da wani ya cimma, sannan ya auna kansa da wannan abin. Misali, wani ya yi aure kafin kai, sai ka fara ganin kamar kai ka makara. A'a, me yasa ni ma ban yi aure a wannan lokacin ba? Ko kuma wani ya samu aiki, sai ka fara ganin kamar kai irin to me ka zo yi din nan, har wani, ko kuma har wance ta samu aiki, ni ban samu aiki ba. To wannan dai suna ɗaya daga cikin abubuwan da ake nufi da ka dinga kwatanta rayuwarka da ta wani. Baka hango kai ni'imar da Allah ya maka, ko kuma baka hango matakan da shi wani, ko kuma ita wance din nan ta taka kafin ta kai matakan da, ko kuma na ce ƙalubalen da ta fuskanta, ko kuma ya fuskanta kafin ma ya cimma wannan nasarar da ya samu, da har kai kake ganinta. A'a, me yasa ba kai ba? Kana kallon na sama da kai ba tare da kayi duba ga wanda yake ƙasa da kai, ka hango ni'imomin da Ubangiji ya yi maka ba. Musamman a yanzu da social media, kafafen sada zumunta na zamani suka ɗauke hankulanmu, ko kuma suka ɗauke fiye da rabi na lokutanmu a rana, wanda kana hawa wannan social media ɗin zaka ci karo da abubuwa da dama. A'a, yau wance ce, ko kuma yau wane ne a wannan mataki? baka duba irin shi kalubalen da yake ciki kafin ya kai ga irin wannan matakin musamman mu mata mun fi kowa irin wannan dabi'ar yau wance ta canja waya to ni ma fa lalle sai na canja irin wannan wayar ta wance ko kuma fiye da wannan ta wance din wanda ba lalle ina da wannan halin ba wala Allah wance ko kuma wane yayi kaza har Allah ya kai shi ga matakin da ya samu ya canja waya ko kuma ta canja waya ni ina nan ina lallaba rayuwata ya za'a kaza amma ina hangen wance ta yi abin nan lalle ni ma ta halin ko ta wani hali sai nayi irin wannan abun wanda irin wannan dabi'ar ita ce a hankali take yaduwa sai ta zamo hassada wanda kuma gaba ɗayan mu da ni da kuma su sauraro mun san illar da hasada ka iya haifarwa to masu sauraron kafin na bada number da za a iya shigowa kai tsaye domin bada gudunmuwa bisa ga wannan maudu'i da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na tashi lafiya mun fara samun kiraye wanda 0707795239 ko kuma 0814478577 su ne lambobin wayoyin da za a iya shigowa kai tsaye domin ba da gudunmuwa bisa ga wannan maudu'i da muke tattaunawa daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa
1: alaikum salam warahmatullahi.
0: Na'am barkanmu da wannan lokaci fata an tashi lafiya.
1: Lafiya kana wallahi Bashir Abdullahi.
0: To malam Bashir barkanmu da wannan lokaci. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi. Barkanmu da wannan lokaci fata an tashi lafiya. Alhamdulillah da muke tare.
1: Ina magana da Hamza kan dabbi ciki gargara da kullu yau da gobe Allah.
0: To barkanmu da wannan lokaci. Amin ya hayya kayin muna matukar godiya. Assalamu alaikum warahmatullahi.
2: Alaikum salam warahmatullahi.
0: Barkanmu da fatan mun tashi lafiya.
2: Alhamdulillah,
0: to barka da wannan lokaci.
2: kuma wanzu wannan batu da aka dauko kuma kamar yadda kike miko tambayar nan
0: na'am
2: ai ni ina ganin bai kamata mu dinga kwatanta rayuwar mu da ta wasu ba
0: na'am
2: tunda Allah ya halicci kowa daban-daban ai ba iri ɗaya yayi mu ba
0: halitta
2: kowa daban-daban ce idan kika duba ɗan yatsan Allah ai su ma ba daidai suke ba to ai ba zai yi a ce kuma rayuwar ka ta zama ɗaya da ta wani ba gaskiya dole wani ya ci ka sai kuma ka fi wani amma ni aka ce mana mu dinga kallon na ƙasa da mu kullum za ka kalli na sama da kai ba haka ma taɓa yi wa Allah godiya ba amma idan ka kalli na ƙasa da kai ƙwarai za ka kasance cikin godiyar Allah kuma abin da duk ka samu ba za ka raina shi ba ta gani idan mutum ma ya sa kansa a wannan aya cikin wahala ya sa kansa kuma rayuwarsa ba zai taɓa samun nutsuwa ba kuma zai ta nema ne amma zai yi kamar baya nema idan ko ya sa kansa nutsuwa cewa da abin da Allah ya bashi haka Allah ya so rabansa ne to zai samu nutsuwa ƙwarai da gaske shi ma kuma da haka zai kai matakin da zai je kan arzikinsa amma ya tsaya gaskiya rashin godiya Allah gaskiya akwai matsala wannan shi ne gudun na wata fatan za ki tashi lafiya
0: to muna matuƙar godiya ƴar masu gari Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi barkamu da wannan lokaci. To barka da wannan lokaci mutanen Dakata.
3: Wannan kan sa kai a wahala ne.
0: Na'am.
3: Kuma da mutum da ya sha wahala a rayu. Wannan misali. Na ga wannan ya kamani ba sun tsere sa. Misali ko da wani abu ne zaka ga wani abu ne kamar haka.
0: Na'am.
3: Mutum ba shi ba ya kare sa. Kuma sai kana yin shi da shi haka. Ko kada ya mutu kuma sakin da Allah zai kai ka. Muna fata da wannan mutum ya kawo sa shi ne kamar su da gyara al'umma gabaki daya.
0: To muna matuƙar godiya Malam Ibrahim Alali daga Dakata Kawaje. Assalamu alaikum warahmatullahi.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi. Barka da sake
0: dawowa. Yau barkan mu dai fata an tashi lafiya da muke tare.
4: Yau kuna tare da Ishaq manager Turma dan kungiyar zumunci a kafin yake da karamar hukumar Bidi.
0: To barkan mu da wannan lokaci.
4: Eh kwarai ina ga maudurin da aka dauko wannan maudubi yana da matuƙar muhimmanci duba da yadda al'umma ma kusan za mu ce mafi akasari irin rayuwar da ake yi kenan. Za ki ga mutum da ya yi aiki tukur babu ko kuma bai tashi ya yi abin da ya dace ba amma za ki ga yana hakkin irin nasara ko kuma damar da wani ya samu amma shi kuma yana so daga kwance ko kuma daga zaune ya sami irin wannan dama. Gaskiya da irin wannan kai kanka ka sani idan ba ka yi irin motsi ko kuma ƙoƙarin da wani ya yi ba to ba ta yadda za a yi ka samu irin abin da ya samu.
0: Gaskiya ne.
4: Abin da al'umma ba su gane ba shi ne mafi yawancin al'umma za ki ga ai tun da Allah ya halicce ka ka kaddara cewa abu kaza shi ne zai same ka abu kaza shi ne naka. To ala kulli halin dai muna kira al'umma kamar yadda ake rayuwa. Ya hakuri kowa ya fi tsarin da ita ke tukun ya samu amfanin rayuwar shi alama da ba su zaku tashi lafiya da makara da ta kasance.
0: To muna godiya Malam Ishaq bisa kai mata ka gudunmawar 0707795239 ko kuma 0817485777 su ne dai lambobin wayar da za a iya shigowa kai tsaye domin ba da gudunmawa bisa ga wannan maudu'i da muke tattauna a daidai wannan lokaci a cikin shirin namu na an tashi lafiya.
5: Assalamu
0: alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam
5: warahmatullahi.
0: Yawa barkan mu dai.
5: To alhamdulillah ba ran tsotsin ya an goma sai akan layi.
0: To an goma ta dai barka da wannan lokaci.
5: Alhamdulillah gaskiya na ji daɗin wannan mutum da kika dauko gaskiya irin wannan matsalar da yawa ta kan faru musamman cikin ka bangaren mata bangaren matasa ma akwai irin wannan matsalar da kuma wanda mutum bai kai wani matsayi bai ce sai aka yi tsansa matsayi misali zaki ga so da aka samu matasan mu suna fita kasashen waje neman kuɗi to wasu sun suka fita Allah ya kan sa su dace wasu kuma ba sa dacewa a ganin wani yana samun kuɗi a ni ma ya za a barana sai ki ga wani ya ce da kadaras ya ce da ɗan abubuwan da yake juyawa a nan ya tafi maimakon a samu sai dake ga wani sai an tura da kuɗin mota an yi karo-karo mutum yake samun na dawowa gida in ga an yi ciranin saniya kenan ya saki reshi
0: ya kama gani
5: da haka mutum idan matsayinsa bai kai na ya je wani waje ba kada ya ce zai kai walau ɗinki ne kaya ne muhalli gida aure dukkan wani abu na rayuwa akwai a ɓangaren ilimi yana ɗaya daga cikin abin da yake cutar da wasu daga cikin malamai masu tasowa mutum bai kai matsayin wani babban malami ba sai ya kafa a kyamara a gaban social media ya riƙa kawo ta wayar da wasu abubuwa waɗanda yake so a lallai sai ya yi trending a kuma wannan shi ne ke jefa wasu cikin halaka wanda hakan ba daidai ba ne ba a muna fata mu fin kamar yadda Bahaushe yake cewa iya mene ne wata hausa da ta kwace mini to mutum ya tsaya iya matsayinsa idan Allah ya ci ba zai tura ya ji idan bai kai ba kada ce sai ya kai barka Allah ya gani da shi cikin lamarin mu ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ganin sun yaba
0: to mene hayya kayan an gwamnati daya muna godiya Assalamu alaikum warahmatullah.
6: Assalamu alaikum warahmatullah.
0: Na barka da wannan lokaci har maka da.
6: Barka da warhamatullah duk da lafiya.
0: Alhamdulillah mun gode Allah.
6: Alhamdulillah warhamatullah kina tare da Hafiza har maka da nan da bayan tasha.
0: Na barka da wannan lokaci.
6: Warhamatullah yau mun yi fama da muke magana akan ka abin da yake faruwa kina yanzu a rayuwa.
0: Na.
6: Kuma wannan al'amari ba cikin imani bane.
0: Gaskiya ne.
6: Yawa abin da Allah ya ba ka gode masa ya ƙara maka.
0: Subhanallah
6: yawa eh mun ga wanda yana da wadata da komai da kuma to amma ko da shi an yasa take sai take ta kawo ita da mu da ma tare da abin da mata har ta kai ta kawo shi da su da wani sai lalle ta samu ne shi wanda to amma ta hayar da mu ne din kira ta sa kin ga ba mu yi shi kama
0: gaskiya ne
6: abin da kan da kuma
0: ya ku kuce maka
6: yawa kuma kin ka dawo karkashin iyaye da kanne da yan uwa yawa kin gani kin ga da rayu mun ne
0: gaskiya
6: ne abin da Allah ya baka gode maka
0: to muna matakar godiya yar makada Assalamu alaikum warahmatullahi
7: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi barkamu da wannan lokaci da muke tare
7: Masha Allah alhamdulillah sarfi Ibrahim mun gaji sabon girka
0: To mutanen ja'in barkamu da wannan lokaci
7: To gaskiya ne alhamdulillah ga wannan batun da kika dauko ne matakar muhimmanci a rayuwar da lokaci
0: Na'am
7: gaskiya ne kamar yanda kika faɗa wanda zai zama to yana yan wani dan sama da shi ko na gaba da shi kullun zai zama to yana da wama da cikin baki ciki da kuma hanta da hanan da wani wani to idan kika san lalan ki ce war kullun abin da kake hango shi wanda kai ba ka da shi ko ba ka da shi ka samu ba amma wanda yake tare da shi kai ya sani shi ko kuma wanda yake gaba da kai ya sani shi baka kallon irin kalubalen da shi ya dana rayuwa ta samu wannan da tare da shi zamu sai dai kai kamar kana kunce kana ganin kamar za ka iya samun wadannan abubuwan su zo ba su cikin sauki wanda kuma shi rayuwa ba haka ake samun cikin sauki ba kamata ya ra kullun idan mutum ya samu ya tashi yawa ya gari ya rika kokari shi abubuwan da ya sa gaban sa dan ganin ya cimma da sarori shi ma a cikin rayuwar shi wanda zai zo shi ta ya sa shi samu sai abubuwan alfahari da shi da zai tabbatar da su a cikin rayuwar shi fatan mu dai har kullun shi ne har kuma su rika kokarin yin abin da ya dace dan ganin an gurta a cikin dare an cimma da sarori a cikin rayuwa alhamdulillah sai shi rayuwar da ya sabu kirja ibra ta rayuwa
0: to muna matakar godiya mutanen ja'in 07077795239 Assalamu alaikum warahmatullahi
8: Assalamu alaikum
0: Wa alaikum assalam warahmatullahi barkamu da wannan lokaci fatan tashi lafiya
8: Insha Allah Ahmadu to mai magana ga Abubakar Yakubu zai ci mun kura sabon teki
0: to mutan Allah
8: da ya kira ko da mutu a wurin mun ta amma mun ci mana Ahmadu to wani sai ci rayuwar da wannan yake shi ma shi ne zai tantu abu ne mai mutakar wahala sai ka zo ka dauka ka ci rayuwar ta wannan shi tashi ta bar da ita sai kuma ta ga ka dauke ta kan tiribar ta wani ma idan ya riga ya dauki ta ka zai riga ya kare da ita to wannan wannan labari ne da na barke nan mun ga kada ku yi tunani ku da sauran
0: shi to muna godiya mutanen Bankure sabon fege 08 1 7 4 8 5 7 7 Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Barkamu da wannan lokaci. Yau barkamu da fatan mun tashi lafiya. To barka da wannan lokaci.
2: To masha Allah da mun ji wannan mutum da ko. Na babu shakka duk wanda zai haƙi sama shi. Ina
0: tare
2: da shi, ina
0: tare
2: da wahala. Amma idan ba sani in wani ka gani ga misali in ya saka wani matsayi ko ilimi ko waye. Zaka ce Allah ya kawo mu irin nawa ne. Mu ko da bi kina so mu dan ci a lokacin sa. To amma in a yankin haka masarufa rayuwa ne. Kasi ne kace abin da wani shi kai to kana tare da wahala. Sai dai ka roki Allah sai mu ya baka arzikin da gaskiya ko da ba irin nawa ne bane kuma kake gudun matakin. To barkamu da wannan lokaci mutanen kura fata an tashi lafiya.
9: Gaskiya kin dawo mu gine
0: mun. Na'am.
9: Saboda kaga sai zaka duba na gaba da kai to hora ka gode wa Allah.
0: Gaskiya ne wannan.
9: Abin da ya kamata ka duba na baya da kai ka duba wani kai ba ka duba shi ne ma ba. Ba kuma da zai samu lafiya sai ke ne ma.
0: Na'am.
9: To kai Allah ya albarkace ka da lafiya kuma kana neman kana samu ka zage kamata ka duba na kina sama da kai ba.
0: Gaskiya ne. To muna matakar godiya mutanen kura. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum assalam warahmatullahi. Barkamu da wannan lokaci. To barkamu da wannan lokaci. Na. To masu saurare gashi mun dauko batu kuma muna ta samun kiraye-kiraye sai dai kuma lokaci ya harare mu inda ba dan mun so ba dole anan zamu da sa'aya a bisa wannan tattaunawa da muke inda muka tattauna batu na yanda kwatanta rayuwar mu da ta wasu za ta iya shafar farin cikin mu kwarin gwiwar mu da kuma yadda ma muke kallon kanmu da kanmu wanda a ƙarshe hakan ke haifar da hasada. Ya kamata mutuna cewa ba duk abin da muke gani bane yake wakiltar cikakkiyar rayuwar mutum. Kada mu kwatanta rayuwar mu gaba daya da abin da muke gani daga nesa. Mu gode wa Allah da abin da muke da shi sannan mu yi aiki wajen samun abin da muke nema. Idan wani ya fi mu a wani abu ba lallai ne hakan ya sa mu a ƙasa muke ba. Haka zalika nasarar wani ba gazawar ka bace ba. Mu amfani da nasarar wasu wajen samun ilhamar ci gaban mu ba wai mu raina kanmu ba. Madadin sashen gudanarwa na gidan Radio Rahma Farin Cikin Al'umma karkashin jagorancin Nura Bakar Musa. Ni Amatul Mirza Abdulrahman da na jagoranci gabatar da shirin na an tashi lafiya a wannan safiya nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Farin Cikin Al'umma. Rahma Radio akan mita 97.3 Zango na FM.

Ta cikin labaran namu za ku ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce arewacin Najeriya ne fanfana da gwamnatinsa. Gwamnatin tarayya ta kama hanyar fara sama wa 'yan Najeriya ayyukan yi a ƙasashen ƙetare. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta tura jami'anta sama da 200 ƙananan hukumomi da ke iyakokin jihar. Daga ƙetare za ku ji cewa Amurka na ci gaba da gargaɗin 'yan ƙasar ta game da haɗarin zamansu a yankin gabas ta tsakiya.

0: aka bayyana mutane.
1: Amma na san dai batun da ya shafi dabar siyasa da irin ƴan dabar nan tayo a ce jahaci za ta kalli wannan. To kuma tayo a nan gizo yake sakar domin yawancin ƴan siyasar nan suna da ƴan dabar nan na siyasa kuma yanda ake zargi.
0: That is the reason mutane suke sukan ƴan sandan jaha. Kada a ci zarafin mutane ba gaira babu dalili.
2: Tunda dai har kwamitin da shugaban kasa ya kafa a bisa jagorancin shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Femi Bajabiya Mila ya daura damarar tattara ra'ayin al'umma akan yadda za a yi kwaskwari ga dokar ƴan sanda ta shekarar 2020 wadda za a mika wa majalisa. Sai dai masana na ganin zaman da kwamitin ya yi a Abuja kamar kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba. Ga barista Sunusu Aliyu akan hakan.
0: Muna da 36 state a Najeriya, jihohi 36, kamata su je kowane state su zauna at least sati daya a ji public opinion saboda ba mutane haƙƙi da dama da opportunity fidda ra'ayinsu akan menene suke bukata. Suna bukatar ƴan sandan jiha da kuma tsarin da ya kamata a bi. Amma ba kawai muke kana Abuja ka zauna kana shan shayi kawai ku iya tunanin mu ƴan wannan kwamitin kawai ka je ka miƙa shugaban kasa za a kitso da kwarkwata gaskiya.
2: Rabi'u Sadauki Kura a labaran Rahama.
3: Idan muka tsallaka zuwa kasashen Italy, Amurka ta bukaci ƴan ƙasarta da ke zaune ko tafiya kasashen gabas ta tsakiya su ƙara yin takatsantsan saboda fargabar hare-haren Iran da ƙarin tashe-tashen hankula da ka iya biyo bayan rikicin da ke ƙara tsananta a yankin. Ofishin jakadancin Amurka da ke Abu Dhabi da kuma ofishin jakadancin Amurka na Dubai sun yi gargaɗin yiwuwar samun abubuwan da ba a yi tsammani ba. Da suka shawarci Amurkawa su kasance cikin shiri saboda yiwuwar soke jirage da rufe sararin samaniya da kuma wasu matsalolin tafiye-tafiye. Sanarwar ta kuma tunatar da cewa cibiyoyin diflomasiyar Amurka sun taɓa zama abin hari a gabas ta tsakiya da wasu sassan duniya a baya. Haka kuma ta yi gargaɗin cewa Iran da ƙungiyoyin da ke mara mata baya na iya kai hare-hare kan wasu muradun Amurka a ƙasashen ƙetare ciki har da kamfanoni da cibiyoyin da ke da alaƙa da Amurkar. Headquarter Katamal Anbiya ta Iran ta gargaɗe ƙasashen yankin da ke haɗin gwiwa da sojojin Amurka wajen kai mata hari tana mai cewa su sa ran fuskantar mummunan sakamako. Gargaɗin ya zo ne bayan hare-haren da Amurka ta kai wasu yankunan kudancin Iran a daren Talata. Iran ta ce dakarunta sun mayar da martani ta hanyar harba makamai masu linzami da jirage marasa matuƙa kan sansanonin Amurka da ke Jordan, Bahrain da Erbil da Iraki. Headquarter ta kuma yi gargaɗi ga ƙasashen da ke karɓar sojojin Amurka tana cewa duk ƙasar da ta taimakawa abin da ta kira sojojin Amurka masu kai hari za su ɗanɗana kuɗarsu. A gefe guda Iran ta ce hare-haren Amurka sun kashe fararen hula aƙalla 5 tare da jikkata sama da 60 a ƙauyen Kashtag da ke Sirik yayin da ake gudanar da bikin aure. Rahotannin kafofin yaɗa labaran Iran sun ce yara na cikin waɗanda suka mutu yayin da mata da yara ke cikin mafi yawan waɗanda suka jikkata. Wani jami'in sojin Niger Roger Jibril ya yi zargin wasu ƙasashen waje da hannu a burin da sojoji suka yi a sansanin soji na Dari da ke Yamai a ranar 29 ga watan Agusta. Ya ce ya samu kira da saƙonni daga mutane a Niger da ƙasashen waje da ke nuna tsoma bakin ƙasashen waje da ke goyon bayan waɗanda suka kai hari a sansanin. Jami'in ya yi zargin cewa wasu jami'ai daga Chadi da wasu masu alaƙa da tsohon shugaban ƙasar Mohamed Bazoum sun ambaci yiwuwar taimakon ƙasashen waje da dakarun musamman. Sai dai ba tabbatar da waɗannan zarge-zarge da wata hujja mai zaman kanta ba. Hukumomin Nijar dai sun ce sun shawo kan lamarin bayan harbe-harbe da aka yi a sansanin. To yanzu kuma za mu je ga rahotonmu da ya shafi hasashen masana ne da ka iya kasancewa.
4: Alamis ɗin na sashen masana yanayi ya bayyana cewa Kano ta dabutun Bingiwa ko da mai kazo an fika da birnin Kudu da ke jihar Jigawa da Katsinan Dukko da yardar Allah yayyafi ruwan sama ke sarin samu a ma'aunin salshi 27 garin Faki da ke ƙaramar hukumar Ikara a jihar Kaduna garin Gwauna da babban birnin tarayya Abuja da Sileja da ke jihar Naija da yardar Allah mamakon ruwan sama ke sarin samu a ma'aunin zafi na 23 mararraba da ke ƙaramar hukumar Karo da ke jihar Nasarawa da Mukurdi da ke jihar Benue ruwan sama tare da kadawar iska ke sarin samu a ma'aunin salshi 26 daga kudancin ƙasar nan kuwa Port Harcourt babban birnin jihar Rivers da kuma Abeokuta da ke jihar Ogun da yardar Allah ya yi

0: ruwan sama ke saran sama maunin zafi na 27 daga kasashen ketare kuwa Niamey dake jamhuriyar Niger da kuma Douala dake kasar Kamaru da Khartoum dake kasar Sudan da dar Allah rana ke saran sama maunin zafi na 43 rahoton namu zai karkare ne da birnin Dammam dake kasar Saudiya da dar Allah rana ke saran sama maunin zafi na 49 mai rahoto Muhammad Lamin Alabar Rahma.
1: To da rahoton hasashen masana ne labarin namu na wannan safiya ya kammala sai dai kafin mai salama ga tushen muhimman kanan su mun ji cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya ce auratun Najeriya shine yafi amfana da gwamnatin sa yanda gwamnatin tarayya ta kama hanyar fara sama wa ƴan Najeriya wato ƴan Najeriya ayyukan yi a kasashen ƙetare mun ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Kano ta tura jami'an ta sama da 200 kananan hukumomin dake iyakokin jihar daga ƙetare mun labarta muku cewa Amurka na ci gaba da gargaɗin ƴan kasar ta game da hadarin zaman su a yankin gabas ta tsakiya madadin sashi labarai da lamuri da kullum na gidan radio Rahma Farancin al'umma musamman editan da ya tace tattara labaran Husainu Ambo Indabawa sai ni a matsayin Abdulrahman da na karanta nake cewa ku ci gaba da kasancewa da Farancin al'umma Rahma Radio akan mita 97.3 Zanguna FM

0: ina zuwa aka ce mun ka fita.
1: Ina ta fama da maskarba haraji daga can nake yanzu.
0: Habba Alhaji Abdalla, ai yanzu lokacin dan amanar gwamna ne. Alhaji Abba Kabir Yusuf ba a wasa da biyan haraji, domin ko ba komai ka san ba gara ba zago.
1: Wannan haka yake. To amma wai ni yau bari in tambaye ka, ta ina muke amfana da biyan kudin harajin nan?
0: To an zo gurin ka ga dai kudin haraji suke kara wa gwamnati karfin gwiwa da yiwa al'umma ayyukan rayuwar kasa da cigaba a bangaren inganta harkokin ilimi, lafiya, saka fitilu a titina da kuma loko da sakon unguwanni, samar da sinadaran tsaftace ruwan da muke sha, da kuma manta kudin ruwan, ga kuma ginin gadoji da titina.
1: Dakata Ali Kabiru, ka ce da biyan haraji sauke nauyi ne da kuma taimakawa cigaban jihar Kano. Ai kuna daina jinkiri.
0: Yayi kyau, ai dukkanin mamallaka gidaje awon gwamnati, shaguna da kantina, kamfanoni da masana'antu, gidajen mai, manyan motocin daukar kaya da kanana, makarantu da asibitoci masu zaman kansu da sauransu, ya kamata su biya haraji
1: don taimakawa gwamnatin Abban Kanawa
0: da cigaba da shimfiɗa ayyuka a birni da karkarar jihar Kano. Wannan sako ne daga hukumar tattara kudaden haraji ta jihar Kano.

0: yadda ya kamata kananan hukumomi 774 wallahi babu karamar hukuma da ba za ta rike kanta ba abu uku kacal ya ishe su raban gwamnatin tarayya na biyu jiha duwata ko nawa kika tara a jihar kika so goma ki basu na uku ku tabbatar da duk wani haƙƙin ku na hanyoyin samun kuɗaɗen shiga kun yi tasrifi da shi ta hanyar da ya kamata
1: siyasa ba bauta babu gado ban ji wani shugaba da ke rike da gwamnati a jihar Kano ya fito yana tallan APC bare mu da muke ci da kanmu ba wanda ya san rayuwar mu dole mu ra'ayin da muka ga dama muke kira ga jama'a Kano ta tsakiya kada ku zabi tsohon gwamna a takarar sanata kar ku zabi wata jam'iyya ku zabi jam'iyyar PDP
2: duk wani mutum da kake nema a siyasance to yana cikin jam'iyyar APC wanda baya ciki illa nadiran sai su engineer Rabi Musa Konko sane da bakin zare ya kubuce musu amma in ba haka ba duk wanda yake iya sawa a ci zabe ko ya tsaya tsayin daka ya sa a karbo zabe to yana cikin jam'iyyar APC kuma da wannan zamu campaign in Allah ya yi
3: shi wanda zagagi bayan an cire ka daga cikin staff an samu files kuma da 500 a tsakanin gidanka da office ɗinka wanda nan mutane ne ka zauran da su kake yin abin da ya kamata wasu ma umarni ne na mai girma gwamna akai ayi kaza ko a bar kaza sai bayan da aka sauke ka aka ga duk irin wannan
4: idan kuka biyo mu sanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku Ta cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka Shirin da kan baiwa ƴan siyasa daga kowace jam'iyya Damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana. Amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan ƙasa ta tanadi. Sunan Abbas Salih Soran dinki dake rike da akalar shirin halin yanzu. A yayin da ake ci gaba da gudun ya da ganin wani neman madafin iko ga mabukata darewa kujerar mulki a wannan zabe dake tafe hususan ma kujerar lamba ɗayan wannan ƙasa tun bayan janye takunkumin fara yada hangizo da hukumar zabe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta yi tuni dai dan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ke ci gaba da fito da manufofinsa ga al'umma inda a wannan karo ma ya sha alwashin matukar al'ummar ƙasa suka zabe shi a wannan zabe dake tafe to zai tabbata da cewa kudaden kananan hukumomi da ake tura musu daga akushin gwamnatin tarayya sun isa gare su kai tsaye kamar yadda dokar ƙasa ta tanadi Atiku Abubakar na bayyana hakan ne cikin kunshin wata sanarwa da guda cikin mataimakansa kan yada labarai Kenneth Okonkwo ya wallafa a shafinsa na X yana mai cewa Atikun zai mutunta tsarin mulkin wannan ƙasa tare da tabbatar da ƴancin cin gashin kan dukkanin matakan gwamnati hususan ma kananan hukumomi da suke da muhimmiyar rawar takawa ta fuskar kawo ci gaba ga al'ummar ƙasa baya ga taimakawa wajen yaƙi da ta'addanci a faɗin wannan ƙasa inda yayi nuni da cewa zai mutunta wancan hukunci da kotun kolin wannan ƙasa ta yi a watan Yuli na shekarar 2024 da ta gabata wadda ta umarci gwamnatin tarayya da gwamnoni su tabbatar da cin gashin kai ga kananan hukumomi a fadin wannan ƙasa kan kudaden su Atiku bai gushe ba sai da ya kalubalanci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu kalla ubalin da gwamnatin sa ta yi wajen tilastawa gwamnoni su aiwatar da wancan hukuncin da kotun kolin ta yi wanda ya ce hakan ba zai rasa nasaba da bukatar da shugaban yake da ita ba gare su da neman su sake goya masa baya a wannan zabe da ke tafe wanda yake ganin hakan ya saba da dokokin wannan ƙasa to ko me masana za su ce game da wannan aniya da dan takarar shugabancin kasar Atiku Abubakar ke da ita ta fuskarce to kananan hukumomi daga kukumin da suke ciki a karkashin gwamnonin jihohin su daban-daban a cewar Dr. Abdulsalam Muhammad Kani shugaban cibiyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kudaden gwamnati da ci gaban al'umma ta fi da wannan abu ne mai matukar muhimmanci ta fuskar kawo karshen matsalolin da ake fuskanta a wannan kasa matukar aka tabbatar da ita
0: abun kunya ne matukar gaske gwamnatin tarayya kika je gaban kotun koli kika ce kina son a bada cingashin kanna kotun koli ta ce miki ki je ki aiwata kuma aiwatar wannan abu ne mai sauki na daya shugaban kasa umarni zaka bawa kwamitin da yake raban arzikin kasa cha duk wata in kun fitar da kasan tarayya jiha na kananan hukumomi ko tura musu kudaden su kai tsaye ka san a can bai sun fito da maganar cewa ai kananan hukumomin nan ma ba su da statement of account shugaban kasar Najeriya kamar yadda kotu ta ba wa EFCC dama aka rufe asusun wata jiha zaka iya ce babban

0: kuma kananan hukumomi ku je ku duba a kundin tsarin mulkin Najeriya ko dokokin samun kudaden shiga akalla kuna da hanyoyi guda 21 na samun kudaden shiga a ce kananan hukumomin nan wannan biyan da ake musu waye na hadakar ayyuka da jiha duk su ce mun fita daga wannan abin duk wani tallafi da gwamnatin tarayya take turo wa kananan hukumomi ta karkashin jihohi a ce an daina wannan kai tsaye ya zo wajen su wani counter funding da
1: amma a cikin fa irin waɗannan kananan hukumomin akwai sai taroni da shauransu an ce ba sa iya rike kansu da abin da za a turo musu daga can akushin gwamnati
0: shine nake ce maka ita gwamnatin jihar Kano duk wata tana daukan kaso 10 na IGR talaba musu ba a dauka to in aka yi musu wannan sai ka ce ita taroni shin shugaban karamar hukumar da ma'aikatan ba ku ji kunya ba ku ce ba ku iya rike kanku duk kasuwannin nan da suke a cikin taroni duk gidajen man nan duk hanyoyin samun kudaden nan da kuke da su da makamantan su
1: amma ya zaka yi da shugabannin kananan hukumomin da a jihar Kano suke cewar su sun gamsu da yadda ake yi na wannan karo-karo din tsakanin su da gwamnatin jihafi zama daidai a tafiyar da mulki
0: kalla ɗan amshin shata ne
1: ba sai kananan hukum ba wai dan abin da yake faruwa bane ba suka fada
0: zama shugabanni ba wallahi in dai akai abin yadda ya kamata wallahi kananan hukumomi 774 wallahi malam Abbas babu karamar hukuma da ba za ta rike kanta ba abu uku kacal ya ishe su raban gwamnatin tarayya na biyu jiha duwata ko nawa kika tara a IGR kika so 10 ki basu na uku ku je ku tabbatar da duk wani haƙƙin ku na hanyoyin samun kudaden shiga kun killace wannan abu kun yi tasrifi da shi ta hanyar da ya kamata komai zai tafi yadda ya kamata ma'aikatan nan na bogi marasa amfani kai ka san gaba ɗaya wannan karamar hukumar ma'aikata 100 take bukata an zo an kawo ma'aikata guda 200 me yasa ba za ku tsaya ku yi abin da yake daidai ba saboda haka a nan wajen ina tare da Alhaji Atiku Abubakar 100% kuma an game masa aikin gabaki daya kamar ka zo ana bal ne ka yanke kowa ka ajiye mun bal daga ni sai raga gwamnatin tarayya ta je kotu ta gama mai komai kawai yanzu abin da yake gaban sa yana zuwa fa umarni zai bayar yanzu ko shugaban kasar Najeriya yana so umarni zai bayar a fara tura musu kudaden
2: Dr. Abdulsalam Muhammad Kani kenan shugaban cibiyar kiraye-kiraye kan da'ar sarrafa kudaden gwamnati da cigaban al'umma ta fida su kuwa mabiya gwamnatin jam'iyyar APC irin su ambasada Mansur Haruna dan dago shigowa yayyana nusar da al'umma cewa kodan irin alkhairan da shugaban kasa Bola Tinubu ke kawo wa al'umma to babu abin da zai hana su tallata shi a wannan zabe da ke tafe
3: Babu shakka mai girma shugaban kasar mu Asuwaji Bola Ahmed Tinubu ya rike mana Najeriya cikin mutunci da girma ya tsaya tsayin daka tattalin arzikin Najeriya ya yaukaka dole mu godewa Asuwaji kuma dole mu tallan Asuwaji a irin alkhairin da ya kawo wa Najeriya babu shakka mu jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya umarce mu fadawa al'umma su zaba Asuwaji su goya masa baya su masa addu'a duba da alkhairan da ya kawo jihar Kano da kasa baki daya na biyu mai girma zaben gwamnati jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf muna alfahari da shi dan kishin kasa yana yin duk abin da zai iya wajen kyautatawa rayuwar al'umma yadda mai girma kwamishinan ruwa yake bakin gwargwadon kokarin sauke nauyin mai girma gwamna wannan mu a forum din mu da muka yi zamu tallata mai girma gwamna zamu yi abin didda zamu iya wajen tabbatar zaben mai girma gwamna mai girma kwamishinan ruwa M Dairu yayi bakin gwargwadon kokarin sauke nauyin sa da gyara matatun ruwan nan da suke a jihar Kano wannan aiki da mai girma M Dairu yayi abu ne da zamu yi alfahari da shi abin da zamu gode wa mai girma kwamishinan kuma guri an samu ruwa sannan dole ka gode mai girma injiniya Abdulbar Umar Garko bisa yadda yake kokari wajen ganin cewar ya zamanantar da Kano kamar da mai girma gwamna ya bashi umarni mai girma kwamishina abinda kake abin alfahari ne abin a gode maka ne kuma yadda ka fitar da mai girma gwamna kunya a rimin zakara ka tara al'umma ka fada musu ga abinda ka bayar ka kira mutum ka ce da shi nawa ya kashe ya kuma fada abinda ya gani a cikin alat din sa wannan abinda kai mai girma kwamishina ya fitar da mai girma gwamna kunya kuma al'ummar jihar Kano sun fahimce ka sun ga gaskiyar ka irin wannan tsarin muke so a jihar Kano a yi shi warisan lillahi mutanen rimin zakara mai girma kwamishina yayi abinda ya kamata mai girma gwamna yayi abinda ya kamata roƙon da muke ubangiji Allah ya taimakawa wannan tsarin Allah ya fitar da mai girma gwamna kunya Allah ya fitar da mai girma kwamishina kunya
2: a yayin da ambasada Mansur Haruna dan dago ke ganin babu wata jam'iyya da ya kamata kanawa su bufa ce jam'iyyar su ta APC daga jam'iyyar PDP kuwa Alhaji Jigaladanci ne ke cewa biyo bayan kafe sunan ambasada Muhammad Dalha Bello da hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta yi a matsayin wanda zai yi wa jam'iyyar takarar gwamna a wannan jaha al'umma ke ci gaba da dafi

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku sha labari. Shirin da ya saba kawo muku rahotanni masu ilmantarwa, fadakarwa, har ma da nishadantarwa. Shin kuwa ina gizo yake saka dangane da rashin ganin albashin wasu daga cikin ƴan fansho da ma'aikatan jihar Kano na watan Agusta?
1: Mu wannan bankin burin mu kawai dan sassaita kawai mu cire kuɗin mu mu rufe account din mu.
0: CSP Abdullahi Haruna Kiyawa kenan, yayin da yake bayyana irin abubuwan mamakin da suke fuskanta idan sun kama masu laifi.
2: Da ya fara rera wata waka ta bege, wai shin ina zan ganki yar budurwa, to su kansu sauran masu laifi da aka kawo da suka ji irin wannan wakar ba abun gaba ɗaya dariya ba su.
0: Sannan za ku ji yadda al'umar garin Gani da ke karamar hukumar Sumaila suka koka dangane da rashin kyan hanya da asibiti.
3: A cikin Sumaila mazaɓo sha ɗaya ya iya ce ko tafin aiki na wannan lokaci ba ta baka da shi.
0: Waɗannan kaɗan ne daga cikin ɗanɗanan rahotannin da muke ɗauke da su, har ma da jin rahoton nan naku na sanin asali, inda a yau za ku ji asalin samuwar unguwar Geza da ke karamar hukumar Kumbutsa nan birnin Kano.
4: Sunan itatuwa ne a ƙasa?
5: Itace ne
4: Geza. Itace ne Geza. Ana ebo su, ana daka, ana da magunguna da su.
0: Sunana Abubakar Sabi Karkasara, wanda ni ne zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Kafin mu buɗe shirin, bari mu karɓi talla.
6: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
7: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
6: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
7: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su a ka tafaran kantin Basir Store.
6: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
7: Kware kuwa uwar gida, Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu sakwara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraya a cikin sa.
6: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
7: Uwar gida, ai ba iyanan ka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
6: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
7: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal, ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0803644485, ko 0808723522.
6: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ke samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8 5 9.
1: Hajiya an sha hidiman biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungwaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ɗan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan
3: Barkanmu da dawowa. Kafin mu tsunduma cikin shirin za ku iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo wato www.rahamatv.com. Mai sauraro zo mu bude shirin da jin koken al'umar garin Gani da ke karamar hukumar Sumaila a nan jihar Kano inda suka roki gwamnatin jihar Kano da dan majalisar Sumaila su taimaka su yi musu wata hanya da suka ce idan aka yi ruwa ba sa iya shige da fice har sai ruwan ya dauke. Dai yadda suka yi korafin da bakinsu.
4: Sunana Bahar Abdulrazak Musa daga karamar hukumar Sumaila a cikin mazaɓar Gediya. Abin da yake tafi da mu shi ne koki ne akan wata hanya ta taso daga Gediya zuwa mazaɓar Gani wanda hanyar gaskiya tana ba matsala sosai. Abin da yake damun mu a hanyar shi ne gaskiya hanyar ta lalace sosai sosai sannan kuma da wasu abubuwa guda biyu wanda sukan hana mu yin sufuri musamman idan lokacin kaka ya yi ko kuma da damuna zuwa kasuwanni. Zuwa asibiti aka sakamakon ana da matsalar hanya ko da a ce tana da mara lafiya idan aka ce rafin nan ya kawo ba daman haurawa wannan hanya gaskiya mun dole muna kai kuka zuwa ga mahukunta da kuma wallahi har yanzu haka mun samu ruwa
3: sun kara da cewar hatta asibitin da za su kai mara lafiya likitan baya iya zuwa idan an yi ruwa saboda rashin hanya
5: sunan Alhassan Musa Muhammad haifafan cikin mazabar Gediya cikin karamar hukumar Sumaila muna samun matsaloli da dama a cikin asibitinmu na mazabar Gediya wanda ya kama da kan rashin ma'aikata asibitin gaba ɗaya da kuma kayan aiki ma gaba ɗayan asibitin kamar yadda mai girma gwamna ya umarci al'umma da a dakatar da ƙarin ruwa da ƙarin jini a chemist to mu a chemist kwata-kwata da ba a ƙarin ruwa da ƙarin jini amma asibitin babu kayan aiki sannan kuma malamin asibitin guda ɗaya ne daga ƙwayar Sumaila ke tasowa itaso izo mazabar Gediya duk an daga ci an danna ruwa to fa sai sati ba zo cikin asibitin nan ba ya tashi asibiti ma ba mu asibiti a garin sannan kuma ɗan garin suka tashi za su je makwabtan mazaba kamar irin Gani nan ma katar rafiya tare mu wanda dole an age samu marasa lafiya wasu karasa wasu kuma dole sai da hakura a jinya sai dai ruwa ya wuce a zo a fito da mashinan da marasa lafiyan da aure wannan abu gaskiya ne cikin tuwa ƙwarya so don haka muna kira ga mahukunta mazabar Gediya babbar mazaba ce taka rawar gani wajen filin ƙuri'u da goyon bayan wannan gwamnati amma abin mamaki gaba ɗaya a cikin Sumaila mazaɓu 11 ya iya ce ko tafin aiki na wannan lokaci ba ta ba ta da shi
3: da fatan za a kawo musu ɗauki duba da halin da suke ciki Allah ya kyauta to a nan kuma wasu daga cikin ma'aikatan jihar Kano ne da 'yan fansho suka yi da fifi a gaban bankin Unity da ke kan titin gidan Zoo inda bankin ya yi auren zobe ya koma Providus Bank a ziyarar Gani da Ido da Rabi Sadauki Kure ya kai harabar bankin ya tarar da ma'aikata sun yi da fifi mai kama daga koshi ga kwanan yunwa a saboda yadda bankin ya gaza ba su damar cire albashinsu ga dai Usman Ibrahim datta ɗauki da cikakken rahoto game da lamarin
6: wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati a nan jihar Kano da masu karɓar kuɗin fansho sun koka kan matsalolin da suke fuskanta wajen samun damar amfani da kuɗaɗen da ke cikin asusunsu na Unity Bank. A cikin wani rahoto da Rabi'u Sadauki Kure ya tattaro waɗanda abin ya shafa sun bayyana irin ƙalubalen da suke fuskanta wajen cire kuɗaɗensu ko gudanar da wasu hada-hadar kuɗi.
7: Dalali Ibrahim.
8: Kai dan pension ne ko mai ka dan pension ne?
7: Mun zo an ce gobe. Zo muna nawa ne biya transfer na zuwa? Tafiya da dawa 6000. Nawa ne pension dina? 20,000 ne kacal. To kai zuwa uku nawa ka tsanta? Me kace me ka ba iyalinka? In saboda Allah.
8: To me bukata ka yanzu?
7: Ni bukata ta gode ko ta biya mu ko ta canja mana banki kawai.
6: A ce wasu matsalan na haifar musu da matsin lamba. Musamman ganin cewa wasu daga cikinsu suna dogaro da albashi ko kuɗin fanshu wajen biyan bukatun yau da kullum.
9: Ya zama bankin matsala. Ni yau sama da sati uku kenan ina neman kuɗi babu ma a banki.
8: Kai ma'aikacin gwamnati ne ko menene?
9: Ma'aikacin gwamnati ne. Albashi na ya shiga tun sati biyu ma da suka wuce. Amma in cire kuɗin ma in samu in yi matsala babu shi.
8: To garin yaya?
9: To ga su nan sun ce wai canza banki ne ko canza suna ne ko menene gashi nan. Wannan duka dai na gaya maka babu ma wata cikakkiyar hujja na wani abin nan na wani matsin wanda za a gaya maka ita ce matsalar da ta sa.
8: Yanzu na ji ana ba ku wata farar takarda ana ca sai dai ko ku cire 20,000. Ragowa kuma ku yi hakuri ku sake dawo.
9: Ina ma kuɗin da za a cira din? Ai babu su din ma. Da ma akwai kuɗin ne ma da ai ba za ka iske mutane a nan ba.
6: Wasu daga cikin kwastomomin sun bayyana rashin jin daɗin su kan yadda lamarin ke tafiya. Inda suka ce idan har suka samu damar cire kuɗaɗen da ke cikin asusunsu ba za su sake amfani da bankin ba.
9: Mu wannan bankin burinmu kawai ya ɗan sassaita kawai mu cire kuɗinmu mu rufe account ɗinmu.
8: To ko Unity ya rushe ne ya rushe da kuɗinku?
9: Unity in ma ya rushe da kuɗinmu Allah na tuba kawai mu babu komai sai mi Allah ya isa mu koma mu buɗe wani awal wurin.
10: Maryam Umar, wannan banki cikin yardar Allah barinsa kurin za a yi mu je mu canza. Tunda wannan da wahalar da muke yi ta isa kuma ba tartibiyar magana.
6: Wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin da masu karɓar kuɗin fansho ɗin sun buƙaci bankin da ya ɗauki matakin gaggawa wajen magance matsalar tare da tabbatar da cewa kwastomomi sun samu damar yin amfani da kuɗaɗen da ke cikin asusunsu cikin sauƙi.
11: Ni retired military officer ne. To wannan abin da ake yi ko da za a yi canjin banki kamata yi a ce wata uku baya a yi canji a sanar da mutane cewar an canza account number naka a bada tsoho a basu duk da su za su tattara su ajiye a wajensu. Lokacin da ya kamata su yi comments din canji sai a kirawo ka idan ka zo a nuna maka sabon account naka da tsohon account naka. Amma abin da aka yi yanzu ba daidai ba ne, an zalunci mutane kuma wallahi Allah ya isa.
6: A bangare guda ana kira ga bankin da ya yi ƙarin haske kan dalilin wannan matsala tare da bayyana matakan da yake ɗauka domin warware ƙorafe-ƙorafen kwastomominsa. Usman Ibrahim Datti, ku karkaɗe kunnuwanku ku sha labari.
3: Shin ko hakan na nufin bankin Unity ya kusa rugujewa da kuɗaɗen al'umma ne? Wasu daga cikin ma'aikatan sun buƙaci gwamnatin jihar Kano da ta kwashe su daga bankin kar ya zamanto an saki maciji a ciyawa. Da fatan gwamnatin jihar Kano za ta duba lamarin. Yanzu kuma sai rahoton nan naku na sanin asali, inda a yau za ku ji asalin samuwar unguwar Geza da ke ƙaramar hukumar Kumbutsa da ke nan jihar Kano. Ga dai tattaunawar Salisu Hussein Usman da Dr. Sa'idu Bello game da asalin sunan unguwar.
12: Sunana ta Sa'idu Bello, sunana tsayina na wazirin maganin gargajiya na local government Kumbutsa. Daga nan kuma na yi ritaya na koma kuma ɗan madamin sarkin bakan Kano. Ya matsayinsa na ke yanzu an yi ne wani mugamin mata mugamin baya gabana zaman gaskiya kawai da zaman lafiya ke gabana.
13: To ga ita wannan unguwar Geza. Amma kafin nan kana da kimanin shekara nawa a yanzu a rayuwa a duniya?
12: To shekara da zan kai kamar zan kai 60 dai naji.
13: Da wani abu ga ita wannan unguwar Geza ya aka samu sunan wannan unguwa?
12: Yadda ka samu unguwar Geza, wato unguwar Gezan da ka sani Gezan wanda aka yanko ta kasan kamar unguwannin da aka yanka a wani gurin mai da madadin su. To shi daga Geza yake. Akwai unguwar Geza Kano ya ka sani? Akwai unguwar Geza, akwai Geza Kano, za ka ce unguwar Geza ita kuma da aka yanko ta sakamakon unguwar Geza ita ta canji wancan sunan. Aka ba su awon gwamnati, aka auna musu da kai masu ka zauna wajen da ke jeji ne wajen jeji ne ba gidaje sai irin daidai haka.
13: Ainihin ita unguwar Geza din da a ina take ita?
12: Tsakanin Shagari Quarters da Rafin Kuka da Takuntawa da Tudun Maliki fili gwanaki ne aka ka ba su sai gidaje daidai wanda ba a rasa ba.
13: Wai me Geza din?
12: Geza wani itatuwa ne suna nan kamar daga san dai kamar sabara da waye unguwar Geza itatuwa ne sunan itatuwa ne aka sa
13: itace ne
12: Geza. Itace ne Geza, ana ebo su ana daka ana da magunguna da su Gezan nan da ka sani kuma suna yadda duk inda gaje daji zaka samu Geza insha Allah.
13: A wannan lokacin a gurin Geza ce ta yawa a gurin kenan aka sa unguwar Geza?
12: Ai ita na ga maka ba wai Gezan ne a wajen ba, unguwar da aka taso kamar sabar gandu wannan ai daga gandun aka taso ta ita ma aka kafa ta sabar gandu
13: wato da akwai wata unguwar kenan unguwar Geza din kenan
12: a unguwar Geza babu ita
13: ba wani gun take
12: a wani gurin take kai agota
13: eh aina take to da
12: a cikin gari Geza eh ko ya san Geza ga tambaya to daga Gezan aka eh bota aka kafa ta na zama unguwar Geza kuma ta an shi wancan sunan uwar
3: da fatan za ku biyo mu a shirin mu na gaba domin jin mu dauke da asalin sunan wata unguwar kafin shirin ya ci gaba kuma bari mu karbi talla
14: Hagiga ina masu bukatar su kawo karshen wahala su yi walwala a cikin rayuwa to tabbas kana bukatar ka kibe kanka tifar a wala dan haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna ba shakka kuna bukatar ka tifa a wala mai albarka domin dai an gure a daga tunani an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka da nufin zama dandalin dausa in gaji je gaje jiki da samu sawaba da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na 'yan makaranta da sauransu domin katifin awala mai albarka tana da laushi tun bullubus ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki a daura aure da katifin awala kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci hakika mallakar katifar awala sai ka daura alwala kai sallah ka gode Allah domin ba tsarin wahala a katifin awala domin garin bayani kamfanin katifar awala nana akwanar zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamma jefe petroleum a garamar hukumar Gezawa a Kano ko kuma a tuntube su lambar waya 081-06-58-336 ko kuma 070-87-95-251
15: gaskiya na gaji da shuka zuciya a ce kullum mutum sai dai ya dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako magana nake ta makarantar yara ta shiri sai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi ko in na canza musu makaranta in kai suna Fatti Success International Academy mana domin kuwa a Fatti Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore class makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizul qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara

0: To barkanmu da dawowa. Yanzu kuma bari mu garzaya shalkwatar hukumar ƴan sandan jihar Kano inda kakakin rundunar CSP Abdullahi Kiyawo yake bayyana irin abubuwan al'ajabi da mamaki da suke gani yayin da suke kama masu laifi. Gardai na cika ku da zance bari na bar ku da Fatima Yunus Musa.
1: A wata ganawa da yi da manema labarai CSP Haruna Kiyawa ya bayyana yadda al'ummar jihar Kano suke ba su haɗin kai tare da bayyana irin abin ban dariya da mamaki da yake gani daga wasu masu aikata laifuka a lokacin da ake yi musu tambayoyi.
2: Akwai matashi da muka kama shi anan da aka kama shi sai muke masa tambayoyi kai me sana'ar ka? To da bakin sa yace wai shi sana'ar sa waka ce. Waka yace shin to kai mana wakar mu ji da ya fara rera wata waka ta bege wai shin ina zan ganki yar budurwa? To su kansu sauran masu laifi da aka kawo da suka jiro wannan wakar ba abu gaba ɗaya dariya ba su.
1: Ya kuma kara da cewar a cikin abubuwan al'ajabi da mamaki da suke gani sun taba kama wani mutum da ya yi ikirarin cewar shi aljani ne.
2: Akwai wani da muka yazo ya kawo mana kara, ya kawo mana karar aljanu wanda bayan ya kawo wannan karar aljanu mai girma kwamishin ɗin sanda ya bada umarnin a je a kamo duk wani aljanin da indai da gaske ne aljanin ne wanda da aka je muka kamo wani. To din da ya ce aljani ne da muka je mun dauka aljanin muka kama, sai da muka kama shi mai ce kai gaya mana gaskiya kai mutum ne ko aje? Yace gaskiya fa shi fa ba aljani bane mutum ne, amma abin da yake musu ya fuskanci mutane suna da son kuɗi, saboda haka in ya ga alamun kana da son kuɗi sai ya ce to za ka yi kuɗi, saboda haka ka je ka kawo, sai ya canja murya irin muryan nan ta aljanu ka ji ana yin ta ƙasa ƙasa a ce ka je ka kawo cinyar sa ne ka kawo ƙwaryar nono, haka yayi ta karɓar abubuwa yana ci yana karɓar kayayyaki da sunan wai shi aljani ne. Da muka kamo aljanin nan da muka ce to wai kai gaskiya yanzu mutum ne ko aljani? Da kansa yace shi fa gaskiya ba aljani bane mutum ne.
1: Sannan kuma ya godewa mutanen Kano na irin haɗin kan da suke basu wajen gudanar da ayyukan su.
2: To irin wannan abun za ka ga al'ummar jihar Kano na daban ne, suna taimakawa na tabbatar da tsaro da zaman lafiya kuma ba sa boye nasu. Indai kai nasu ne kuma kai mai laifi ne ba za su boye ka ba, su da kansu za su yi ma jama'a assalamu alaikum su kamo su yi kukan kura su kawo, kuma duk wani abu da aka kawo musu na tsaro suna karba, musamman idan muna da wani sabon operation irin su operation kankace kobo pop ada irin operation kukan kura duka za ka ga mutane suna karba suna ganewa kuma suna bin yadda muke so ai, kuma alhamdulillah yana ƙara mana alaka wata babbar alaka da ƴan sandan jihar Kano suka yi fice suka zama suna da bambanci da sauran jihohi, shine abin da ya hada da haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro.
1: To ai dama masu iya magana na cewa kowa ya cito ya san yadda ake haɗiye shi. Fatima Yunus Musa, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
0: To Fati, Allah ya shirya mana matasan mu shirin addini. Kafin shirin ya ɗora bari mu karɓi talla.
3: Kai ka kai ka kai cancaɗi mai gida, a ina ka samo wannan atamfar? Ka san ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
4: Ke dai bari to kalli wannan.
3: Amma wannan Swissless ɗin ya dake ni, wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
4: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su wajen kawo kaya masu kyau.
3: Ai kwana ga zahiri, domin ko ban taɓa ganin irin wannan design ɗin ba.
4: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less Swissless, Holland Sofa, Gezna, Abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu ɗaukar hankali.
3: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
4: Suna nan a dab da filin parking Wase House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar kantin Kwari.

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake haduwa tare da ku cikin shirin zaman yan murna. Daga nan Rahma Radio fadin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zangona FM. Shirin zaman yan murna shiri ne da hukumar wannan gida mai albarka ta tanada musamman domin tattauna al'amura da suka shafi rayuwar al'umma, kama daga batutuwa da suka shafi matakin ƙasa da jahohi da ƙananan hukumomi da dukkanin wasu al'amura da suke da jibi da rayuwar al'umma, domin tattaunawa daga yitar baki domin su yi fashin baki tare da fitar da abubuwan da za su zama mafita da kuma ci gaba ga al'ummar mu baki ɗaya. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci, kuma cikin yardar Allah a wannan rana akalar shirin mun canja ta ne zuwa ga sadaukarwa da kuma nuna jimami da ta'aziyya ga ɗaya daga cikin ma'abota wannan gida wanda yake shigowa domin ba da gudunmawarsa a shirye-shirye na wannan gida mai albarka, wato margayi Malam Bello Muhammad Sharaɗa. Margayi Malam Bello Muhammad Sharaɗa, Allah ya karɓi rayuwarsa a ranar Asabar 29 ga watan Agustan shekarar 2026, kuma an yi jana'izarsa kamar yadda addinin Musulunci ya tsara. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya kyautata makoncinsa, Allah ya bada hakurin da juriya na wannan babban rashi, Allah kuma ya sa aljanna ta zama makoma. Hukumar wannan gida ƙarƙashin jagorancin Hajiya Binta Sarki Muktar da dukkanin shugabanni su suka sadaukar da wannan program na tsawon awa guda domin nuna jimami tare da tattaunawa akan rayuwar wannan bawan Allah, domin ta zama izina da darasi musamman ga matasa masu tasowa, domin kuma rayuwarsa ta zama a bar koyi baki ɗaya. Akan yasa a cikin wannan shiri muka gayyaci wasu daga cikin makusantansa a fagage daban-daban, duba da cewa Malam Bello Muhammad Sharaɗa ya yi rayuwa kuma ya bada gudunmawa, ba za ka ce ga fage ko ga wani bangare da ya fi kwarewa a kansa ba, domin duk inda ya shiga ya sanya gudunmawarsa sai ka ga tamkar a wannan bangaren ya fi kwarewa. Haka yasa muka gayyaci wasu daga cikin makusantansa a bangarori daban-daban domin su shigo su bada gudunmawa su wajen bayyana mana rayuwar margayi Malam Bello Sharaɗa da irin gudunmawar da ya bayar ga al'umma da harkokin da'awa da ma harkokin siyasa baki ɗaya. Ina farin cikin gabatar muku da makusanci na kud da kud ga Malam Bello Muhammad Sharaɗa, wato Malam Sunusi Ishaq. Akramakallahu, mu ne maka maraba.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To, baya ga Malam Sunusi, muna kuma tare da Malam Hussein Said Abdullahi, wanda shi ma makusanci ne ga margayi Malam Bello Muhammad Sharaɗa, waɗanda suka yi rayuwa tare shekaru da dama, kuma aka gudanar da rayuwa tare da kuma al'amura daban-daban. Malam Hussein, mu ne maka maraba.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To, kamar yadda na ambata, baya ga waɗannan bayin Allah, mun kalli kuma fagen siyasa, kamar yadda aka sani Malam Bello ya yi shuhura a ɓangaren ba da gudunmawa a harkokin siyasa. Haka ya sa muka gayyaci ɗaya daga cikin hadimai daga gidan siyasa na Sardaunan Kano, Malam Ibrahim Shekarau, domin ya shigo shi ma ya ba mu tasa gudunmawar akan rayuwar Malam Bello a mu'amalarsa ta siyasa. Ina farin cikin gabatar da Honorable Abdullahi Ahmad Tadada.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Alaikum assalam wa rahmatullah. To, masu sauraro, kun ji waɗanda muke tare da su. Ɗayan baƙon namu yana kan hanya, da zarar ya shigo za ku ji shi. Shi kuma mun kalli gudunmawarsa ne da abin da zai faɗa akan margayi Malam Bello dangane da gudunmawar rubuce-rubucen Malam Bello a kafafen sada zumunta. Da zarar ya shigo za mu ji daga gare shi. Amma kafin mu je ga buɗe shirin kai tsaye, yana da kyau mu saurari kaɗan daga cikin hira ko muryar Malam Bello Muhammad Sharaɗa, wanda ya gabatar da hira yau kimanin sati biyu kenan a wannan gida mai albarka a cikin shirin zaman yan murna tare da Nura Abubakar Musa. Bari mu saurari muryar margayi Malam Bello Muhammad Sharaɗa.
4: gaskiyar magana kashe kudi a siyasa ba wai a Najeriya ne ba gaskiya duk wanda yake harkar siyasa ya san cewa ana kashe kudi gaskiyan gaske sai dai bambancin Najeriya da America shine ba a daukan kudin gwamnati a yi siyasa da su yawa ba a daukan kudin gwamnati ko da mutum yana kan mulki dama jam'iyya mutane ne suke funding dinta su suke kashe mata kudi su suke dawanyarta su suke abin dinta saboda haka kuma tara kudi ake mai dari mai mai sisi, mai sire, mai taro, mai naira, mai dala su zo su bayar saboda haka ake duk duniya amma a Najeriya ka san kullum a baibai muke tafiya idan mutane sun yi gabas to su kuma mutanen Najeriya sai su yi yamma saboda haka za ka ga cewa ana kashe kuɗi kuma kuɗin nan da ake kashewa kuɗi ne na wato jama'a na ƙasa kamata a ce duk mutumin da zai yi siyasa to kuɗinsa ne na kasuwa da kuɗinsa na kanti da kuɗinsa na wahalhalun da ya yi da ainihin wato yadda ya tara su zai zo ya ɗebo su ya ainihin wato shigar da su ya kamfen kuma akwai ka'idoji kudi kaza za ka kashe kudi kaza ba za ka kashe ba kudi kaza kada an yi musu wato rumfa ba za ka zo ka kashe sama da kaza ba amma yanzu ka ga babu wani iyaka duk wata magaida da aka sa abinda ake lissafi za a kashe naira biliyan 576 shine halassaccen kudin da aka yarda dukkanin jam'iyyu da 'yan siyasa su kashe 576 billion naira to kaga irin wannan kudaden sun kusa trillion to kudi ne wanda suke aina za a samu su za a ga cewa ba a kasuwa za a samu su ba za a je ne a ɗebo kudin gwamnati kudin da aka ainihin wato ajiye su aka tara su daga ainihin wato lalita ta ƙananan hukumomi da local government da state da federal da wanda aka karɓa daga dukkanin hukumomin da suke tattara abin nan su kuma su zo a je a ɗiba a kashe su ta hanyar da ba ita ce ta hanyar ta ce ba 'yan siyasa ba za su taɓa gane ainihin wato annabi ya faku ko kuma cewa da akwai muhimmancin ƙuri'ar mutane ba sai idan an zo zabe sun san in sun yi ba daidai ba za a yi wato ɗauki mataki da ƙuri'a ko dai mutum ya ji a jikinsa ko kuma ya faɗi a zabe to wannan shine abin to idan ya zamanto kuma mutane za su koma su ainihin wato karɓi dan wani hasafi ya zamanto su ba za su duba cancanta ba a za a iya zaɓa kowaye ma duk mutumin da ya tsaya takara in dai ka yarda cewa wani ɗin nan ƙwararre ne gogagge ne ya iya zai iya kuma ya yi abu a baya an gani to sai a je a zaɓe shi to duk mutane su je su zaɓi mutanen da suka ga cewa sun fi kowa cancanta a duk ƙuri'a duk inda za ka jefa ƙuri'a kar kai mu'amala ainihin wato la'akari da maganar iya kai la'akari da maganar mutum
0: Allahu akbar muryar marigayi malam Bello Muhammad Sharada kenan wadda ya gabatar da wannan shiri na zaman yan murna kimanin sati biyu da suka gabata a wannan gida mai albarka wanda muka sanya domin jimami tare da taya juna jaje na wannan babban rashi na fatan Allah ya kyautata makwancinsa Allah ya sa aljanna ta zama makoma malam Sunusi Ishaq kana daga cikin makusanta malam Bello Muhammad Sharada za mu so da mu da masu sauraro mu ji a rayuwar wannan bayan Allah take yaushe kuka haɗu da shi ya kuma rayuwarsa ta kasance tsakanin ku abokanansa da iyalansa da ma makwabta ya yake mu'amalantar al'umma
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: assalamu alaikum
1: gaskiya wannan tambaya ce mai matukar muhimmanci kuma wacce take da fadi mai zurfi da yawa shi malam Bello mun haɗu da shi ta hanyoyi da dama gaskiya mun haɗu da shi ta hanyar unguwa a matsayin 'yan unguwa Sharada kenan mun haɗu da shi ta hanyar addini a matsayin matakin farko na malaman islamiyya mun kuma haɗu da shi a mataki na biyu na neman ilimi sannan mun haɗu da shi a mataki na siyasa hatta kuma mun haɗu da shi a mataki na gaba na gudanar da rayuwa ta bangarori da dama da dama to wannan idan aka ci za duba waɗannan bangarori ne masu zurfi da yawa don akwai muhimmiyar gudunmawar da malam Bello ya bayar a bangaren islamiyya wanda yake mafi yawa matasa ba su santa ba wanda yake ba na mantawa a lokacin muna cikin ganiyar kuruciyarmu a matsayin matasa aka yi gangami suka hado kan islamiyu aka bude wata gagarumar makaranta wadanda suke ji na wanda suka san lokacin da aka wannan makarantar ba za su iya mantawa da wannan zamanin ba wanda yake wannan zamanin juyin da ya kawo a sharada wani gagarumi ne wanda yake yan wannan karnin tun daga bangaren da ya shafi feji har zuwa karshen garu har zuwa ina ne wannan abun ba inda bai sai ta tarbiya ba
0: amma man sunu sai dawon wannan shekaru kuka dauka haduwar ku da malam Bello
1: ai alal akallu mafi karancin ta ce mun shekaru 36 a gajeren ta gadi
0: kasancewar unguwa ce ta hada
1: unguwa ce ta hada kuma harkan neman ilimin ana yi tare kuma gugurumayen ma da akai da duk abun nan tare akai shi
0: to da yake a wancan baya shekaru 30 baya zan mu iya cewa da kuruciya da kuma fararan sawaye ban sani ba ya zaka dan kallo rayuwar baya da kuka yi tare da malam Bello
1: eh to rayuwa ce wacce take cikar gaskiya da neman ilimi dan yana dai daga cikin abinda ita al'ummar shari'a da ba za ta manta da shi ba shine cewa wannan zauren wannan shagon da kake kallo idan da za a iya kirga maka mutane waɗanda aka fitar
0: ai ni ce mata nake jami'a ce
1: ta gaske dan misali da akwai wanda zaka tarar da yanzu professor ne amma asalin ginshikin
0: daga nan ne
1: abinda aka bashi tushe a nan ne akwai wanda zaka tarar doctor ne amma asali daga nan ya samu dan bana manta a daidai wannan kabar ma doctor wanda yake yanzu yana cikin wani organization na duniya wanda yake yana bada gudunmuwa a harkar lafiya shi ke gami ya ce yana ɗaya daga cikin abin da ya koya daga gare shi jajircewa da ba da gudunmuwa tsayayya wacce take wannan tarbiyyar ita ce yanzu take tare da shi ita take taimakonsa kuma yana ɗaya daga cikin abin da zai ambata shi ne cewa wannan abin ya ba shi gudunmuwa wacce take mai ƙarfi malam Bello Allah ya masa rahama wata ba gagarumar gudunmuwa da bayar yanzu halin da ake ciki din nan akwai wanda yake duniya yake waiki kuma duniyar ma ta musulunci wanda yake dalibi ne na wannan wurin wanda yake idan kana jin wata kungiya ta duniya ta jagororin mai bi ma'ana kungiya ta OIC to PRO na wannan kungiyar ta masu arzikin mai na musulmi na duniya wanda yake matafi aro a wannan zauren a nan aka tarbiyyantar da shi a nan aka ba da sunansa tun daga mataki ya tafi yau BBC aiki daga nan aka ɗauke shi daga nan suka sake ɗaukarsa yanzu PRO ne na OIC a gaba karamin guri ba ne sannan idan ka sake ɗaukowa yanzu akwai waɗanda yake daga makarantar Allah ya zo yi amma yanzu dakta ne yana wata jami'a ko wata tsanga a matsayin mai PhD kuma daga nan ya tashi
0: nan
1: ne tushi to kaga idan ka duba wannan bangaren kuma haka nan a bangarori da dama akwai wasu manyan mutane akwai wani babba ma wanda shi ma daga nan ne sunansa kawai aka rakaɗa ka ana amfani da shi a ƙarƙashin jarida a matsayin editor saboda daman editor ne daga nan duniya ta ji shi ta ɗauke shi ta kuma yi sama da shi kuma a nan wurin wannan dai zauren a nan ne ake rubuta fa jaridar nan ta At-Tajrid
0: ba wani guri ne ko wata mata ba
1: wani guri ba ne nan ne ake bukata a nan ake rubuta ta za a tafi aje haka ta kewaye duniya kuma waɗanda suka yi aikin suka kewaye duniya yanzu daga ciki akwai mutane muhimmai waɗanda sun ratsa duniya ta dalilin wannan aikin akwai wanda za ka ji su a matakai da dama da dama
0: tuman sunusi barin tsallaka ɗaya daga cikin makusantan shi wannan bawan Allah domin ji daga gare shi kafin na dawo mu ji abin da zaka sake bayyanawa kan marigayi malam Bello Muhammad Sharada amma kafin na je ga mai magana ta gaba masu sauraro kamar yadda na ambata muku akwai bakon mu cikin wannan shiri wanda shine bako na hudu wanda zamu kasance tare da shi kuma mun gayyace shi ne musamman domin yayi mana bayani akan rayuwar malam Bello da gudunmuwar rubuce-rubucensa da yadda wannan rubuce-rubucen suka yi fa'ida ga rayuwar al'umma a kafafen sada zumunta. Ina farin cikin gabatar muku da Malam Yasir Ramadan Gwale. Karamuka Allah barka da shigowa.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To masha Allah. A daidai wannan lokaci bari na tsallaka ga ɗaya daga cikin makusantan shi wannan bawan Allah marigayi Malam Bello Muhammad Sharada, wato Malam Hussein Said Abdullahi, wanda guda ne daga cikin wanda aka taso tare, aka yi rayuwa tare, kuma Malam Hussein zai mana bayani ne akan gudunmuwar da Malam Bello ya bayar a bangaren abin da ya shafi da'awa da ilmantarwa. Akramaka Allah, bismillah.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na farko shi dan uwa marigayi Malam Bello Muhammad Sharada, da mun haɗu shi ne a wannan fage na da'awa da gudunmuwa akan yada addini na musulunci. Malam Bello mun haɗu da shi shekara 36 kenan yanzu. Kaga shekarar da ya faɗa lokacin da ya rubuta sa, ya faɗi cewa yana shekara 56. To kaga tun yana kusan shekara 20 kenan. To kaga duk kuma lokacin da aka kalli shekara 20 ta rayuwar mutum aka ce a nan aka haɗu, to ka san haɗuwa ce ta farkon rayuwa za a ce. To Malam Bello mun haɗu da shi ne akan harkar da'awa da kokarin tarbiyyantar da al'umma na inda muke, da kuma al'umma ta garin da muke, da kuma al'umma ta ma duniya baki daya. Mun haɗu Malam Bello a harka ta jama'atu tajiyyar Islam, wato jama'a ce na fikirarsu take cewa yaya za a yi tajdidi na musulunci, ya za a yi tajdidi na aqidar musulunci, aqida sahihiya, ya za a yi tajdidin ibada ingantacciya, yaya za a yi tajdidin shugabanci ingantacce. To a wannan lokacin Malam Bello mun haɗu da shi, akwai wani zama da muke yi, kuma zaman da ake a shagonsa ake zama, wannan zaman muna kiransa zaman halka, zamanin da ake sati bayan sati.
0: Wannan dai shagon da muke cewa,
2: wannan shagon dai da ake cewa jami'a, ana ake wannan zama,
0: ta zama kamar wata cibiya,
2: cibiya ce. Za a zauna a tattauna yaya za a yi mu a karan kanmu, domin fikirar mu ta farko abin da muka dora akai shine ko muke so mu cimma shine samar da musulmi na gari. Amma musulmin nan na garin za a samar da shi ne ta karan kanmu, mu ne farko, wato fardu muslim. Tunanin da muke kan mu shine yaya za a yi mai karatun Qur'ani ingantacce, yaya za a yi mai karatun fiqihu ingantacce, ina za mu je mu samu karatu na hadisi ingantacce. A madajin barko a karan kanmu mu tarbiyyanci kanmu. Sai zamanto bayan wannan zama da muke yi, muna kuma yin wani wato dare da ake kira shi da lailatul tarbiya. Shi ma da tarbiyyar nan, wannan masallacin na gaba da shagonsa, na gaba da gidansa, masallacin da ake cewa masallacin fegi, duk ranar Laraba a nan za mu kwana, za a tashi cikin dare a yi tahajjudi. In aka wannan tahajjudi, sai kuma a ɗau azumin ranar Alhamis. To haka muka taso, a haka muka tafi, a haka wajen yaɗa da'awa ɗin. Daga cikin abin da Malam Bello ya yi, ya rubuta wani ɗan ƙaramin littafi na Risalatu Ta'alim na Hassan Albanna, sai ya fassara shi da Hausa, saboda shi mutum ne, ko da a cikinmu mutum ne mai son ilimi da yaɗa ilimi. Mu mun sha kwana da shi a shago tun kafin aure ke. A wannan kwanan da muke yi, sai Malam Bello ya kwana yana karatu, karatun addini, karatun boko, haka zai kwana yana yi. To daga cikin abin da ake yi, idan aka tashi ranar Alhamis za a tashi da azumi. Idan aka tashi da azumi, akwai kuma mun dora wa kanmu cewa kai wanda ya yadda a matsayin tarbiya, kawai wanda ya yadda a ce ya kai wata guda bai saki Qur'ani ba, wanda ya kai wata guda bai saki Qur'ani ba a cikin mu shine yafi kowa kasala.
0: Wata doka kuka sa
2: haka, wata abu muka sa wa kanmu ta ka'ida wadda za ta tarbiyance cewa kada mutum ya kasance ya yi wata guda bai saki Qur'ani ba, sai muka lazumta wa kanmu akalla duk dan uwa da muke tare a cikin wannan tafiyar akalla kullun zai izu biyu na Alqur'ani. To haka muka taso. To bayan gwagwaran iko yadda muke kai sai muka cewa to ya kuma kamata mu gangarar da wannan abin cikin al'umma. Wannan abin shine ya kai da kafa makarantu kamar yadda dan uwa ma su sai faɗa yanzu.
0: To Malam Husaini, kafin mu je ga yanda wannan aiki na alheri ya fadada musamman wajen samar da makarantu da cibiyoyin ilimi, bari na waiwaya ga dan uwa Honorable Abdullahi Ahmad Tadada. Kana daga cikin makusanta kuma abokan siyasa na shi Malam Bello Muhammad Sharada, me zaka ce dangane da rayuwarsa ta siyasa?
3: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna fata da roko Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa. Wato za a dade ba iya manta da Malam Bello ba a kowane bangare, kuma musamman mu a gidanmu na tafiyar siyasa mai girma Saddaunan Kano. Bari kuma ba duk abin da zamu fada yanzu sai dai mu iya dan kwatantawa, amma gundarin mu ya bada gudunmuwa akai ba wanda ya isa ya fada, sai dai mu roki Allah subhanahu wataala kyawawan sa Allah ya kai mu sada. Malam Bello Sharada tun 2003 zuwa 2011 ake gwagwarmaya da shi akan harkokin nan na tafiyar Saddaunan Kano, kuma mutum ne da Allah subhanahu wataala ya yi shi mai hakuri, mutum ne da Allah ya yi shi mai juriya, mutum ne da Allah ya yi shi mai kauda kai. Domin yadda Malam Bello yake a wajen Saddauna, idan wani ne da tuni ya zarta kowa, amma Malam Bello ya yadda ya zauna a iya matakin da yake ganin zai tsara mutuncin sa, ya tsara mutuncin waɗanda yake tare da shi. Malam Bello a wannan gida namu na Saddauna yana daga cikin mutanen da kullun burin su ya za su yi a hada kai. Malam Bello duk abin da ka zo mai da shi, duk fushinka idan ka zo, wallahi ba za ka zauna a wajensa ba sai ya sauke ka a ita wannan jami'ar. Saboda me? Akwai abubuwa na dan adamtaka wanda za ta iya hada ka da wani. Za ka ga cewa a matsayinsa na shugabanmu, domin shugabanmu ne, domin shi yake rike da harkar media ta gidan Saddaunan Kano gaba ɗayanta. Sai da haka Malam Bello idan ka to masa da zafi cewa Allah ga ta wala ya zai kaza zai kaza, sai ya zauna da kai sai ce maka me wannan ai kaza kaza kaza kaza, sai ya sauke ka a cikin maslaha. Sannan kai kanka sai ka ji wannan abin da igaya maka karshe ma ta kila kai laifinka ne, ko kuma a kai ne kai gaggawa wajen ka samar da wani sabani a ciki. To kada duk mutumin da yake sulhunta al'umma musamman a harka ta rayuwar yau da gobe, kaga ba za a taba manta da gudunmuwarsa ba. Malam Bello Sharada yayi aiki da Saddaunan Kano a hukumar adana miman bayanai na gwamnati, wanda wannan hukuma inda zaka duba a yau da za a dauko irin rubuce-rubucen da aka yi a wannan hukuma, tabbas ita kanta wannan gwamnati da duk ma gwamnatin da za ta zo ta ishe ta makaranta. Domin me rubutu ne na ilimi, rubutu ne na hikima, rubutu ne na azanci, kuma mutum ne dama mai bincike, mutum ne mai bayanan da idan ka ce Malam Bello Allah ga ta wallan ga wani abu da yake tinkarowa ya za a yi, kafin ma ka ga ba sai maka wasa ba ya gama binciken menene abin da zai zo gobe da jibi. Wannan shine nake kallon shi Malam Bello ni a wajena yana daga cikin waliyan da ake fada. Domin me shi wali ba wai sai mai katan gida ko mai katan mota ko mai katuwar riga ba, a'a wanda Allah ya yarda da shi ya yarda da Allah. To Malam Bello alhamdulillah idan ka kalli irin mu'amullolinsa, mu'amulloli ne da addini ya yarda da su ya kuma karbe su a lokacin da suke wannan hukuma ta adana bayanai. Malam Bello babu irin abin da idan da dan adam ne yake wa kansa arziki Malam Bello zai iya wa kansa, amma shine dalilin da na ga maka mutum ne mai takawa da takatsantsan, yana da kawaici. Sai da haka a gaban Malam Bello za a zo a yi abin da yake ganin ya kamata a ce ba haka akai ba, amma sai ya kira ka yace da ka gyara abu kaza kakkai abu kaza. Yana daga cikin abin da kullun nake fada, mun rasa jigo a harkar mu ta media ta gidan Saddaunan Kano, kuma mai gurbin sa wallahi za a dade. Malam Bello Sharada yana daga cikin mutanen da suka rubuta kundin tsarin mulkin
6: kwamatin mu na shura wanda wannan kwamati na shura yau da shi muke takama da shi muke tafiya a salon siyasa da rayuwa baki da to yana daga cikin mutanen da suka rubuta wannan kundi na shuran nan Malam Bello Muhammad Sharada alhamdulillah kullum maganar sa shine ya za a yi a zo a hada kai a zauna lafiya da juna idan muka duba zamu ga yayi burin Allah ya bashi dama ya zama dan majalisar tarayya amma Allah bai kaddara masa ba wanda kuma mu ne masa minna domin watakila kyakkyawan zaton da Ubangiji yake da shi a kansa shi yasa bai bashi damar shiga wannan salon ba domin idan muka kalli salon siyasar da ake ciki idan ba Allah ne kare ka ba kana da taka tsantsan idan an san ka da mu'amala mai kyau 10 in ba ka saba sai ta zuba maka da 8 to kaga da Allah bai bashi ba wallahi mu ne masa munna muna roƙon kuma Allah subhanahu wataala ya sa rashin nasa ya zama masa alkhairi Malam Bello Sharada yayi kokari kware-kware da gaske babu wani gidan siyasa a Kano da zai ce Malam Bello ba nasa bane domin duk abin da zai fada in ya fada baya shakka duk irin rubutun da zaka yi masa domin me zai fadi gaskiya ne har ga Allah da haka wani zai yi maka comment kaga cewa akwai rashin tarbiya amma Malam Bello ba zai bashi amsa ba domin me ai ba haushe yana fadan wata kalma sai an kula kashi yake doyi sai da haka idan ma ya kula ka to ya baka wata dama gobe ma ka ƙara yi amma Malam Bello duk abin da zai fada wallahi abu ne da yake cikin ransa zai rubuta kuma idan ya rubuta baya waiwai wai ka bashi tsoro ko razani akan wannan al'amari da ka mu fada mu tasaddauna wallahi muna jajanta junan mu na rashin Malam Bello Muhammad Sharada
0: ta dada zamu dawo a zagaye na biyu domin jin wasu kalmomi da zaka fada na shi Malam Bello musamman a fagen siyasa amma ban mu karkata ga daya bakon namu wato Malam Yasir Ramadan Gwale Malam Yasir kafar sada zumunta na daga cikin hanyoyin isar da sako cikin gaggawa Malam Bello mashahuri ne rubutunsa yayi nisa har ma al'umma da dama suna amfana wannan tabbaci zai fito ganin cewar tun daga ranar da Malam Bello ya rasu daga ranar Asabar har zuwa Litinin har yau kafafan sada zumuntan sun zama kamar dan shi ake tura sakonni na ta'aziyya da sauransu me kake ganin yayi tasiri akan rayuwar Malam Bello a kafafan sada zumunta har ya samu wannan tagomashi
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ƙara yi junan mu ta'aziyya ta wannan bawon Allah dan uwana mu Malam Bello Muhammad Sharada Allah ubangiji ya ji kansa ya sa bakin wahalarsa kenan ba shakka wato al'umma da dama sun rashin Malam Bello domin a harkar social media duk wanda ya san Malam Bello to ya san mutum ne wato da ya damu da al'amarin tarbiyya al'amarin tarbiyya ya dame shi matuƙa da gaske kuma wannan ya bayi ne musamman ga yanda ƴan uwansa suka faɗa tun tashin su tun kuruciya tun kafin ai aure to kaga mutum ne da ya wato siffantu da ilimi da karatu to kuma ilimi da karatu shi yake ba da tarbiyya to wannan ya bayu ga har ƙarshen rayuwar Malam Bello ba abin da ya damu da shi irin wato tarbiyyar al'umma tarbiyyar tunani tarbiyyar mu'amala tarbiyyar magana tarbiyyar zance shi yasa zaka ga ko a siyasa zaka ga wato Malam Bello siyasar da yake yi yafi bayyana muhimmanci wato abin da ake cewa da turanci wai politics of issue sincerity of purpose zaka ga duk abubuwan da Malam Bello yake faɗa wato abubuwa ne waɗanda in za kai hamayya a kansu to ga hujjoji nan birjik in za bana son amfani da kalmar adawa hamayya zaka ga hujjoji ne birjik kuma to waka iya tura hujjarsa a ranar da ya rasu Allah ya ji kansa muna magana da Malam Ala'ala Abubakar yace wato wani abu da ya ban mamaki da Malam Bello yace wanda har sai da na buga masa waya yace lokacin da za a yi zaben gwamna na 2019 yace kafin zaben Malam Bello ya ruwa yayi rubutu yace za a yi inconclusive ya faɗi adadin ƙuri'un da gwamna na APC zai samu adadin ƙuri'un da gwamna zai samu a lokacin yace za a tafi inconclusive akan ƙuri'a kaza duk wannan bayanin malam Bello kansa daki-daki malam Al-Ali ya ce wallahi inda ka san Bello yayi duba abin da duk ya fada haka ya faru yace kuma za a zo ayi zabe in an yi zabe ga da ƙuri'ar da za a ci yace kuma abin mamaki yanda ya fadi ƙuri'an nan yace haka aka ci zabe yace bambancin dan ƙari ne kadan yace amma yanda ya wasafa zaben nan yace wallahi haka in kai ka ce wato an buɗe ƙwaƙwalwarsa an karanta masa duk abin da zai faru haka ya rubuta yace sai da wato na kira shi a waya nace masa malam Bello ya duba kake ni ko yaya domin abin nan kafin ya faru ka fada kuma gashi yanzu ya zo ya faru kuma duk abin da ka zayyana daki-daki haka suka faru to wannan shine malam Bello yana bibiyar abubuwa da nutsuwa wato da kuma ilimi akai ba rubutu yake yi na baragada duk da yake karanta rubuce-rubucensa a ilmi a tajdid ya san wato malam Bello mutum ne da yake da kaifin basira da kuma nutsuwa a cikin rubutunsa zaka ga in kana karanta bayanansa baka san ka zo karshe kullum in yi rubutu in ka karanta sai ka ga ina ma rubutun ya fi haka tsaho saboda wanda yake tafiya da kai cikin nutsuwa da hankali da kuma ilimi wannan shi ne malam Bello wato mutane da yawa ɗaya daga cikin ƴan jarida malam Abba Anwar ya yi rubutu na ta'aziyar malam Bello kuma na ga jaridu da yawa sun buga rubutun wato ya yabi malam Bello kwarai da gaske a cikin rubutun sai ce mutum ne mai zurfin tunani yace hatta waɗanda suke ƴan jarida malam Bello kan ba su mamaki idan yayi wani wasu rubuce-rubucen da bayanan ya kuma ɗauko wato asalin yadda malam Bello ya fara yace ya san malam Bello fiye da shekaru 35 tun wannan lokacin har yanzu yace in dai ka san malam Bello to har zuwa ƙarshen rayuwarsa bai canja ba yanda yake akan tarbiyya akan addini akan gwagwarmaya akan jajircewa akan abubuwa da yawa to zaka ga malam Bello har yanzu bai kauce daga kan wannan tsarin ba kamar yadda ɗan uwa ta da ya faɗa wato akwai wani lokaci da na je ofishin malam Aminu Inuwa da na je ina duba tsofaffin hotuna sai na ga hoton malam Bello da tsohon sarkin Kano Sunusi sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu da kuma wasu mutane sai na ɗauki hoton a wayata sai na ce masa malam Bello ka tuna wannan hoton sai ce ya tuna ai hoton nan an ɗauke shi a 1998 ya gaya min a ce a 1998 wani lokaci ana mitin akai wannan al'amarin wato malam Bello mutum ne da yake da alaka da mutane da yawan gaske malaman addini ƴan siyasa ƴan boko masu kuɗi attajirai kowanne lungu da saƙo na al'umma in ka shiga za ka ga wato malam Bello yana da alaka da waɗannan mutanen ta yadda in da shi mutum ne wato mai son tara abin duniya za ka ga wato da ya wuce rayuwar da yake amma wannan malam Bello ya zaɓi ya ci gaba da rayuwar da yake a wannan lungu na fegin Sunusi wannan shagon da ake cewa jami'a malam Bello duk wanda ya san shi wato ya san cewa kowaye kai komai girman ka nan za a zo a zauna a yi mitin a tattauna duk abin da ya kamata a tattauna a tashi a wannan gurin malam Bello bai ɗauki rayuwa wato da zafi ba bai ɗauki rayuwa wato irin sai kayi birga sai kayi bajinta sai kayi a'a ya ɗauki rayuwarsa daidai yanda yake kuma daidai yanda zai iya wato rayuwa mai sauki mai kuma wato daɗin mu'amala
0: to malam Yasir kafin na dawo gare ka ƴan uwa da yawa suna ta kiraye-kirayen waya da turo saƙonni da fatan za a yi mana afuwa nan gaba kaɗan ko yaya dai lokacin ya bamu dama za mu ɗan buɗe musamman ga waɗanda za su isar da saƙonnin ta'aziyyarsu amma kafin nan malam Sunusi Ishaq bari na dawo gare ka domin yin tambaya ta gaba koda a wannan zauri a cikin wannan tattaunawa malam ɗan uwa ta dada da shi malam Yasir da suka sauka sun yi batu akan rayuwar da Malam Bello ya gina akanta rubuce-rubucen da masana da sauran yan jaridu suka yi musamman shi Malam Abba Anwar da Malam wato Alhaji Umar Mustafa mai Mansaleta akan rayuwar Malam Bello sun danganta cewar Malam Bello za a yi dade ba a samu mutumin da ya samu dama amma kuma yake da kana'a irin sa ba ya yadda ya zauna a inda yake jami'an nan dai da muke fada kowaye kai in ka zo nan zai kawo ka ba zai sauya ya ce bari ya burga ya kai ka wani guri daban ba nan zai kawo ka kowaye kai ku gama kuma ku watsi
1: gaskiya ne
0: ya za ka fadi rayuwar kana'ar Malam Bello saboda kusancin ka da shi
1: to gaskiya kamar yanda duka ji yan wasu fada haka rayuwar sa take saboda abinda ni nake daukar sa akwai wani salo na rayuwa da ya dauka wanda yake shine cewa ya fukul ali wa ya'fu anil jani sannan kuma yana taimakawa akan abinda ya shafi social responsibility bi ma'ana shi yana da wata irin dabi'a ne duk wani wanda ya zo same shi a matsayin mai larura to zai wuce masa a matsayin jagora akan larurorin sa wannan misalin ko a ranar da ya rasu yana dai daga cikin abin da ɗan uwa abokai suka faɗa wani ya zo ga mu yace matarsa ta kasa mantawa
0: Allahu akbar
1: ce yana rasuwa ma sai da ta gaya mar ya yi suna a gidansa zai yi suna ba shi da abin da zai yanka
0: Allahu akbar
1: Malam Bello suka hadu yace ya yake ciki yake ce masa gashi dai gashi amma bai ma masa magana da rashin abin nan ba amma sai fuskanci akwai wani to suna zuwa kawai sai ya samu wani mutum ya sai rago kato ya ce a kai masa
0: Allahu akbar
1: ya ce yana zauna a gida kawai sai ga mutum ya zo da rago ya zo ya ce a malam wane ya aka yi sai yake cewa ai wane ya ce in kawo maka wannan rago ya ce ni ya ce ni ya ce
0: bai faɗa masa buƙatarsa ba kawai ya fahimci cewar yana cikin
1: kawai ya ce to ikon Allah ya ce ai ni na san ka kai da aka turo ni wurinka kuma shi na san shi shi wanda ya turo ni kuma kai da ran kawo maka ka sani haka ya karba ya shiga ya ce kin ga wani ikon Allah kin ji ma wani ne ya turo min da wannan to haka yake daga cikin irin waɗannan da bihun nasa ya sa
0: to man su musu afuwa kai tsaye yanzu haka muna tare da babban dagashi wannan marigayi Malam Bello Muhammad Sharada takwarana Mubarak Bello Muhammad Sharada kai tsaye kana tare da masu sauraron mu daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma muna sake jaddada ta'aziyar mutarai wannan da babban rashi na Malam Bello Muhammad Sharada Allah ya gafarta masa to Malam Barak sai ka dan daga murya saboda masu sauraro me zaka faɗa akan rayuwar wannan bawan Allah ma ya funku da kuka rayu da shi har zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwar sa
8: rayuwa wanda ake kira a turanci purposeful and meaningful life.
0: No.
8: So, mutum ne wanda yana da abubuwa da yawa, abubuwa da yawa da lokaci bare ya bari mutum da yawa.
0: To malam
8: na wannan fuskanta. Da kuma abin da da kamar a theory nake gani nan gani a zahiri a watannan kwanaki biyar da suka wuce na rasu barbar rayi. Malam Bello Muhammad Sharada shine bambanci tsakanin arziki da kuɗi.
0: No.
8: Wato shi arziki na mutane, arziki na ilimi, arziki na abubuwa da dama suka haɗa suka bada complete arziki da ake kira arziki wanda Allah ya ce kira risk a cikin Alƙur'ani, ba wai tarin cash ba ko wani abu makamancin haka.
0: To Malam Mubarak, saboda yanayi saboda yanayi na lokaci ga ƴan uwa suna ta kiran waya domin mika ta'aziyar su zuwa lokacin da Malam Bello Allah ya masa rasuwa ranar Asabar da ta gabata kamar yadda ya tabbatar shekaru 56 a yanzu haka ku nawa ne ya bari
8: ya bar ta'aya guda 12 daga ciki akwai maza guda 10 sannan mata guda
0: to muna
8: ya bar mata nasa guda 2
0: To Malam Mubarak, a madadin wannan teburi na shirin zaman yan murna da hukumar zartarwa ta Rama Radio da al'umma baki ɗaya, muna jaddada ta'aziyar mu. Allah ya ji kan Malam Bello, Allah ya kyautata makwancin sa.
8: Amin.
0: Muna godiya kwarai da gaske. Malam Usaini Said Abdullahi, bari mu gangaro ka dauko magana akan abin da ya shafi gudunmuwar da Malam Bello bayar tun lokacin da aka dauko rayuwar kuruciya har zuwa lokacin da wannan aikin kuka sanya shi a matsayin ka'ida tsakaninku. Tafi kuka ga cewar ba a karan kanku ya kamata ya tsaya ba, ba ku fadada domin al'umma su masa amfana. Yaya wannan al'amari ya kasance?
2: To alhamdulillah, wato daga wannan lokaci mun bude makarantu. Daga cikin makaranta da aka bude wanda aka yi shawarar budewa a kofar gidan Malam Bello, dan Malam Bello da ni da shauran ƴan uwa ita ce makaranta Abdullahi Bayero, wadda a asali sunanta Tarbiyatul Aulad bi Qira'atul Qur'an.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Wannan makaranta
0: to alhamdulillah a gurguje da muke tare.
9: Masha Allah. Sunana Yunus Ahmad.
0: To Malam Yunusa, me zaka ce da
9: mu? Yunus Ahmad ko ma'aikacin Atajid Pharmacy.
0: Na'am, na'am. To Malam Yunusa,
9: wato Malam Muhammad Bello gaskiya an yi rashi babba.
0: Na'am.
9: Wanda zaka hada wallahi a cikin mutum 1000 Malam Bello to zaka samu mutum 100 nasa. Kuma duk wanda zai wata mu'amala da Malam Bello gani yake kamar shi ne kaman babu a cikin wani da yake mu'amala da su. Gaskiya za a bin
0: to muna godiya. To amin, muna godiya kwarai Malam Yunusa, Allah ya ba mu hakuri baki daya. Hello, assalamu alaikum rahmatullah. Barka da wannan lokaci, da muke tare a gurguje ba lokaci. To Malam Umar, me zaka ce dangane da wannan rashi na wannan bawan Allah? Ai, naka da alama babu kyau Malam Umar.
2: To ina baka bayani. Kaka zauna kofar gidan Malam Bello domin muna kallon Malam Bello a matsayin jagora ne.
0: Hello, assalamu alaikum. Afwa Malam Hussein.
10: Alaikum salam.
0: To a gurguje da wa muke tare?
10: Kana tare da Ibrahim Sabo Sharada.

0: kan kira mu lokaci zuwa lokaci idan an samu sabani domin ya zama wani abu na sulhu to wannan alkhairin ba na manta da shi kuma ba za mu manta da shi ba za mu dora ta kan wannan wasiyar da ya ban mana insha Allah
1: to muna godiya kwarai da gaske to Malam Hussein Abuwa mun tsaye da kai kafin ko bayani
2: to ita wannan makaranta da aka sai aka yi shawara cewa a bude ta anan gindin garo maimakon a fegin sunusi saboda a fegin sunusi akwai makaranta dan uwa malam sunusi ya fada wacce take ta shahara da tarbiyya da wai to muka yanke dai a bude wannan makaranta a can sharda gindin garo wanda aka bude ta wanda sunanta na farko shine tarbiyatul aulad bi qira'atul qur'an wanda daga baya sunanta ya canja ya koma Abdullahi Bayero Islamiya wanda wannan makarantar magana tarbiya da karantar da Qur'ani da haddatar da dalibai alqur'ani duk wanda yake garin Kano ba wani abu ne ba ko a gurin sa ba to Malam Bello daga cikin abin da na sani ne da ilimi wanda muka yi magana da shi ba lalle magana da shawarar mutane ba tun shekarun ba yace yana da burin a bude library a sharada a matsayin wato wani wata center ta neman ilimi wannan mun yi wannan magana da shi mun tattauna shi akan irin wannan sannan kuma idan kana magana ilimi da gudunmuwar da ya bayar akan ilimi wato Malam Bello shi kamar in ka ce man professor fa idan ana bada honorary degree to shi idan award din da za a bayar sai dai a ba shi ta professor saboda ya haifar da wannan professorship
1: da yawa
2: ya haifar da daktoci da yawan gaske yanzu jiya nan muna zauni wani yazo yace yazo tiye ta aziya sai ce abinda ba zai manta ba yace yazo project din sa na jami'a zai gama amma gashi lokaci ya kure masa gashi baya da zai yi buga wannan project din sai Malam Bello ce masa ba wani abu kawai yace masa ka je ka dawo lokaci kaza ye da kansa jiya nan fa yake ba mu labari
3: gaskiya
2: yace yayi mamaki irin nan da an yi abu na kuma ba a neman komai a gurinka shi kawai aikin mutane ya zama masa dabi'a kawai abin da dora kansa irin wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairun nas anfa'uhum linnas mafi alherin mutane shine wanda yake amfana da mutane to shi haka ya tafi rayuwarsa
1: to Malam Hussein lokacin namu ya tafi bari je ga agurguje assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum
1: alaikum salam agurguje ba mu da lokaci da muke tare
0: kana magana da Rabi Muhammad sakasari shura na mazaban sharada
1: to man Rabi
0: inna lillahi wa inna ilaihi raji'un babu abin da zamu ce da wannan bawa da Allah ya masa rasuwa da dumi addu'ar Allah ya tukar sa Allah ya gafarta masa Allah ya kula da bayan sa Allah ya kula da karshen sa
1: amin
0: ya abin da zamu yi cewa kenan Allah ya ce masa
1: to muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da fatan Allah ya amsa baki da assalamu alaikum wa rahmatullah a gurguje wa alaikum salam agurguje wani ne akan lai
0: kuna ana magana da Sadam Wada Abdullahi Sharada
1: na'am
0: wanda kuma ni san kani ne ga shi marigayi ko ince dalibi marigayi wa jana Sharada
1: na'am
0: ba abinda zamu ce mutanen Sharada da Kano municipal da Najeriya ba ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
1: na'am
0: dan a gaskiya ba wai karamin rashi akai ba na rashin malam da
1: na'am
0: wanda mu sani banda mu da cikin gida mutanen da suke zuwa ma na waje yaji solving din matsalar su suna da yawa su kai wanda ba su fita ba
1: to muna godiya kwarai da gaske
0: kadan wasu abubuwa da suke na ci gaban unguwa ba ruwan sa da tsari bangaren ci duk abin da yazo kowa ya kazo zai karbe ka
1: to agurguje
0: wanda talaka da kazo shi wallahi baya ba ku sai mu ci ubangiji Allah ya masa rahama
1: to amin amin to muna godiya kwarai da gaske da wannan gududuwa da addu'o'i honorable Abdullahi Amata Dada a gurguje cikin minti daya muna so mu ji mu'amalar Malam Bello da sauran yan siyasa da suke ragowar jam'iyyu
2: to wato idan za a dauko wannan ai shine na gaya maka tun da farko nake sai al'umma Malam Bello ba shi da wani da zai ce yau a wata mu'amala ta siyasa shi abokin adawarsa ne shi dai abin da ya yarda shine zai tsara mutuncin ra'ayinsa kuma abin da ya yarda shine kai ma ka tsara naka da haka idan kai abin da yake na daidai kai da al'umma su maka hukunci shi yasa kullun zaka ga Malam Bello baya sauka daga yada manufofin saddaunan Kano sanata Malam Ibrahim Shekaru kuma yakan dauko Malam Ibrahim Shekaru ya aura shi da ragowar yan siyasa zai fadi malam ga shiga dalili ga dalili sannan kai ma naka sai ya dauko irin nasa abin da yake gani ya sani a kansa shi yasa

0: ga yayi bintin kau a jana'izar sa zaka ga babu wani ɗan siyasa da yake jihar Kano daga kowane gida da bai zo ba wanda sabanin da a ce akwai wani gilli tsakanin sa da wani zaka ga wani ba zai zo ba kuma kamar yadda ake ta faɗa har yanzu bamu ga mutanen da za su dauko irin salon tafiyar da siyasar sa ba domin me idan ka kalla Mallam Bello mutum ne kamar yadda nake faɗa ba shi da tsoro idan ya san manufar ka kaza ce yanzu misali zaka ga san da ake abubuwan sarauta ba abin da bai faɗa ba domin me iya abin da ya sani shi zai gaya maka san da ake magana shari'o'i irin wadanda naga mutane akai irin su Mallam Abdul Jabbar zaka ga baya boye ya faɗi iya gaskiyar sa kuma har ga Allah tara ka fahimta fuska ya kamata mutane su fahimci cewa Mallam Bello duk irin rubutun da yake yi makaranta ce a wajen mu kuma Allah ya amfanar da mu Allah ya sa mu ribaci abin da iban mana wannan rubuce-rubuce nasa
1: Mallam Yasir Ramadan Gwale a karkare kafin mu gama ya kamata mu ji daga gare ka a matsayinka na masu ba da gudunmawa a wannan fage na kafafen sada zumunta shin za ku iya yin wani shiri a nan gaba domin kirkirar wata hanya da za a tattara ire-iren rubuce-rubucen da Mallam Bello yayi domin a taskance su zuwa littafi saboda amfanin al'umma
2: Assalamu alaikum wa rahmatullah
1: Salam
2: wannan al'amari ne mai matukar kyau kuma abu ne wanda yake da kusan zama wajibi a ce dukkan irin rubuce-rubucen da Mallam Bello yayi ba ma iya social media ba har waɗanda yayi a jaridu in har za a samu copy na waɗannan rubuce-rubucen insha Allah za mu yi kokari musamman dai ni yasa akwai ƴan uwa da suke da himma akan wannan insha Allah ni zan tattaba su akan yanda za mu ga an tattara irin wannan rubuce-rubuce na Mallam Bello amma da su wani kundi ta yadda insha Allah wannan zai zama wato sadaka jariya wanda ya bari kuma za a dinga karanta abubuwan da ya bayar na ilimi ana tuna shi da su ana kuma yi masa addu'a insha Allah wannan al'amarin za mu yi kokari mu ga cewa mun yi gurgurdan iko insha Allah
1: muna godiya
2: Allah kuma ya ji kansa ya gafarta masa
1: amin Mallam Sunusi kafin mu karkare a ƙasa da minti daya muna so mu ji daga gare ka a matsayin kusancin da kake da shi da Mallam Bello wani abu ne ya fada maka yake da burin sa a duniya har ya rasu wannan abun Allah bai cika masa shi ba
3: wato abin da ya fi buri a rayuwarsa musamman a karshe-karshen nan akwai rukuni na wasu yara marayu da yake da burin sa ya taimake su
1: Allahu akbar
3: daga cikin yaran ma a karshe sai bayan an zo an gama jana'iza sai dai su musu biyu daga ciki akwai yarinya da shi ya sa mata biki
1: da kansa
3: kuma yarinya ba ta ji bi ma'ana kurma ce
1: Allahu akbar
3: yace to nan da so yake akwai wani noma da yace da ya gama wannan yarinyar ina ji ko January yace ne shi ya karbi kudin yace zan aure da ita

0: yadda ke dawainiyar gabatar da shi da kuma yi mana bincike kan abubuwan da su ƙara inganta mana garkuwar jiki tare da taimakawar Dr. Kabir Abdulkarim. Dr. barka da sauka.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Dr. Kabir.
2: Na'am, assalamu alaikum wa rahmatullahi.
0: To, ba sani ba ko Dr. zan ba izinin ya bude, kana miƙo maka ragamar. Ko kuma kai za ka bude tun da ka san da muka tsaya. To, Dr.
1: To, masu sauraron mu da kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
0: Na'am, wa alaikum salam.
1: Yau sabon shiri ne.
0: Na'am.
1: Muka dauko.
0: Na'am, kamar yadda aka saba an wani abu ya fito. Jingina abinda muke a dira kan shi.
1: Yawwa.
0: Na'am.
1: To, abinda ya sa zama sabon shiri, wani yanki ne muka dauko daga fadakarwa da ake ewan ne, kuma ga shi ta zo mana daga nesa.
0: Na'am.
1: Kai ne kana danka fadan kare rika kokowa kare rika kokowa kare rika kokowa
0: ba san banza
1: sai ga shi kuma ka hada shi da wanda yake iya kwara
0: to
1: ba shi kuma za kwara yanzu ba
0: eh can kana idan ka kware shi
1: to
0: ka ji wani kirti
1: wanda yake yawa kwara wanda za su kwara din nan su ne kwayan cuta
0: na'am
1: wani lokaci ma baka san cewa ka ba shi wani lokaci kuma wauta ta wasu iyaye na sa su kunshe shi da shi da kwayan cutar sai ta bakawa Allah shi sanya za a yi
0: na'am
1: to wannan cuta da muke masa muna ganin kamar kila zai sha ba zai sha ba mai gida an kana gani hakan da kake yi ba dole bane a ce wannan shi ya kashe shi to dai ko kashe shi din da gaske domin duk abin da kake din nan kana masa taruwa yake a jikinsa
0: na'am
1: cutukar ba su da suna a Hausa sosai sosai da kowa ya san amma ana maganar irin kwarin nan da suke cikin jini yake ce masu yasunta ne
0: cells
1: wane ne?
0: cells ko? Inda an ce abinda suke cikin jini ko?
1: Abinda ke cikin jini ka riga ka yarda da shi domin ka amince duk abinda ya fito ta irin nan kana da maganin za ka maganin sa
0: da wasu kwayoyin makare za mu ce musu ko kwayoyin masu kare garkuwar jiki
1: to
0: na'am
2: ko kwayoyin halitta
1: ka yarda kan cewa duk wa'annan abubuwan za ka yi maganin su amma kuma ka manta cewa Allah ne ya baka damar ko kuma ikon yin wa'annan abubuwan
0: na'am
1: amma kuma kake dora wa'anda ka fi karfi cewa su ci dan dole dan ya zama dole ka ci da su ga'anka kenan da iyalinka to abinda muke din kenan
0: na'am
1: muna yi ne dan mafi karfin wanda suke amfani da shi wanda suke muke ba su amfani ce dan dole
0: na'am to
1: wannan ba dole bane su ci amma da yake ya zama kai ke bayarwa hakan za su ci
0: to inda doctor ya ja baki
1: hatta almajirai ma suna jan bin abin ya ce goda ya mashashe ne
0: ko mai yami ne ko
1: da lalatacce ne a basu ba komai
2: lalatacciyar ayaba lalatacciyar lemo
1: cutar su muke yi wallahi cutar su muke yi ta tunanin yadda wani zai ɗauki abu rubabbe wanda an ma kai shi an zubar da shi amma haka zai ɗauko shi ci ba wai kai ka bashi ba haka zai ɗauko shi ci kuma kamata ya ma ka hana shi amma kai za ka ɗauka a matsayin ka bashi ka taimaka masa baka taimaka masa ba wallahi Allah sai ya kama ka wallahi uba Allah sai ya kama ka miji Allah sai ya kama ka ma'ana mijin da ke kaiwa iyalinsa ko da ko su nawa ne wannan abubuwa cuta ne mun kuma san cutar ce kuma shi yasa har muka samu aka ma gane mu a ƙasashen waje kasashen waje ina kasashen waje inda muke kai wannan cutar sa saya ina sadin sayan dole amma kuma ba su amfani da shi sun so mu ma dawo mana abubuwan muna cutar kanmu yan kasuwa kenan dan kasuwa cuci kansa hai diga cewa Allah ya diga sa ana roƙon masa Allah gashi ya aika cuta za a ja ci cuta da kama mutane amma shi a roƙon masa Allah wai bai sa'a cuta ce wannan mugun cuta ha kamar yadda wasu suke cewa ne su Allah ya sa dauki garin na fada mutu
0: ai ya kai yayi mata
1: kenan eh ban gurin dauka garin ma cuta ta za su yi cutar da muke ciki muke da malmala a ciki muke ta
0: to Dr. Khalid ina ganin Dr. ya fi fito da abubuwa da yawa a cicure ya daddazo to tunda da ba kun dan fara tantaunawa ai gara ka buda mutane sosai abubuwan da suka faru kuma suke faruwa wanda dama mun yi da azumi kan irin wanda abubuwan Dr. ya faɗa mun yi su da azumi kan yanda ake zuwa a sa sinadarai abu ya nuna da wuri lokacin shi bai ba duk mun yi to yanzu ga wasu abubuwa kuma sun juyo kuma da dokta ya maka bayani to gara a fito masu sauraron mu su ji domin in kunne ya ji jiki ya tsira kuma kamar yadda dokta ya faɗa a ci akwai wata magana da ya faɗa a cure masu cewar za su je su ci abu to ai ba wai ajali ake gudu ba ajali in ya zo babu ciwo ma ana tafiya amma a je a ci abin da zai zo ya taba'anta a zo shekara da shekaru kai ba karfi gare ka ba zuwa ya tabara a gidajen rediyo ko koda ko huhu ko zuciya wani abubuwan ba duk su ake guduwa to ai wahala ma ake guduwa mutuwa ba da ita mutuwa ba wanda ya dai maka bayani ga shiga masu sauraron mu
2: to bismillahir rahmanir rahim masu saurare abinda wato wannan shiri yau ya kunsa wato kasancewar wannan shiri ne na abincin ka lafiyar ka kuma shiri ne wanda yake kula da kafatanin bangarorin da ya shafi kiwon lafiya illoli ne aka hango su ko aka jiyo su ko aka gano su ko aka ma a gansu ido da ido ga su suna faruwa wannan fili yana da damar da zai tattauna a kansu
0: musamman abin da shafa abinci ne
2: ba lalle sai an ce ga mutane su zo su ci kaza ko su yi kaza ko ga wani abu yau tsaraba da aka zo da ita da za a faɗa ba a'a wannan gargaɗi ne da jan hankali da shawara gare mu da kuma waɗanda suke da wato ruwa da tsaki wato ƴan kasuwa dillalai da kuma gwamnati kanta da sa ido akan abubuwan da ake yi a ƙasar nan wajen harkar noma feshi maganin ƙwari don kar amfanin gona ya lalace ƙasashen da suke siyan kayayyaki daga Najeriya ƙasashe ne da dama na duniya Turai da Asiya suka binciko suka gano daga Najeriya ana siyar musu da kayan abinci da yake ɗauke da gurɓatattun sanadarai wanda ake zubawa don kare wannan abu da kuma wato abubuwan da suka gurɓace misali an je an sai shinkafa ta yi ba ta bushe ba an sa ta a buhu an kai ta an ɓoye a nesa ko a kusa ko an yi tafiya da ita mai tsawo ta kai ga yin kore ko ja ko baki ko dai funfuna ko wani abu akan irin waɗannan abubuwan aka daina siyan kayayyakin abinci daga Najeriya kuma mutane za su ga kayan abinci nan yanzu a gari ya wadata ba

0: lokaci dai ya arha kwashe-kwashe ba dai amma dai ba wata tsada matsananciya kamar yadda ake fama da ita a baya to dalilin da kayan ya arha yana daga cikin waɗannan dalilan waɗanda suke karɓar kayan sun daina karɓa to tunda sun daina karɓa sai a dawo da shi to me kyau aka dawo da shi ake ci ko kuwa sake noma wani aka yi daban to kaga wanda aka ki karɓa din wanda aka gano a gurbace yake shine yanzu aka dawo da shi kuma cikin gida mutane suke ci ko kuma a kila ma ba a ma fita da shin ba amma ba za su karɓa ba kuma gashi nan yanzu mutane suka duba kasuwa za su zo su ga ga wake nan ga abubuwa nan gare-gare da su kwala-kwala ba ba wannan ba ba kwari
1: ba wannan abin da yake ko canja kala
0: launi kuma gashi nan wannan irin wannan sune wanda aka ki karɓa din a wasu gurare wanda gwamnatocin kasashen sun yadda wayannan kayayyakin kwarin suna da illa amma sun ba da adadin abin da suke kallon illar ba za ta cutar ba a saka kashi 4 cikin 100 amma sun bincika daga Najeriya ana zuba kashi 60 zuwa 65 cikin 100 na magungunan kashe kwari wanda suke haifar da cututtuka kamar abun da suka bincika suka tabbatar yana sa tsumburewar yara yana karye garkuwar jikin manya yana jawo kansa da matsalolin hanta da koda da sauran matsalolin kiwon lafiya
1: ciwon
0: jeji da abubuwa daban-daban waɗanda suka shafi matsalolin zuciya a je a bincika a gano ma me yake damun kama ba za a iya ganowa ba kullum likitoci suna ta samun matsaloli irin wannan ga mutum da matsala ga ya je asibiti ba a gane abin da yake damunsa ba alhali kuwa dama kayan binciken ba lalle ne a ce an yi su da wannan abun ba dama sai an zurfa bincike sannan sai a kai ga gano wasu abubuwa to ba a gano abin da yake damun mutum sai an samu illa babba sannan sai a ce ai koda ce ai kansa ne ai siga ne alhali kuwa mu ne da kanmu muke yin wannan abubuwa kuma ga malaman gona nan gwamnati ta dauke su tana biyan su ga hikimomi nan daga waje ana zuwa kungiyoyi irin su NGO dinnan suna kawo tsare-tsare na yadda za a tsara amfanin gona yadda za a inganta lafiya amma sai kaga mutane suna yin wanda ba na gwamnati ba amma sai kaga mutane suna yin gaban kansu suna diban abubuwan nan suna zubawa san ransu to duk abin da kai na san zuciya dan ka kare muradinka da bukatarka to Allah kuma yana nan yana gani ko ka kare bukatun naka kuma sai Allah ya so dai ka ji dadi ka gama duk abin da zaka yi in neman kake yi sai Allah ya so neman ya zauna
1: shine mai yin arziki
0: shine mai yin arziki ba wayan ka ba da baraka ba in ka zuba abubuwa da zasu cutar da mutane su halaka mutane su jawo
1: kaga cutar take ai ba za ce Allah ne ya sa mutum
0: sosai wanda yayi abin wanda ya ɗebi kayan ya zuba in mutum dubu yau ka zuba wani magani a cikin wake ko a cikin wani amfanin gona ka ƙoye shi ka saka shi mutane mutum biyar suka ji aka yi alala ko kosai ko wake da shinkafa mutum biyar suka ci ko da cikinsu bai kumbura ba ko da ba a ga suna gudawa ba amma ya ji ya yi illa kuma sanadiyar wannan abin da kai ne
1: kuma Allah yana nan a ciki ba za a san cewa yana nan yana ruruwa ba sai a
0: zama wannan ba in kwarai kuwa ba za a san wannan abin ga illa
1: da zai yi ta kan barana da ya tuna ba in koda ta kan barana da
0: ya tuna ba kuma ba ma gano ma ga abubuwan da aka yi ba ma ci ake yi ga ciwon kuma ga abin da ya haddasa ciwon ma ana ta ci ba a daina
1: ba
0: to ya kamata ya yi a mutane na farko su ji tsoron Allah gwamnati ba za ta bi ka har daki har gida har su to ta ce sai ta ga abin da kai a ka fara jin tsoron Allah kai ma gwamnati ne a inda kake da iko
1: su ma ma'aikatan gwamnati da suka gani sai tun da bare ne sai abin mai kyau ai sai za
0: shi ma mai zubawar zaka ga yayi ba yaje
1: dokta da kan shi ba ya shuka wa shuka yake ba to sai ga wake sai zo ya iske wake a kasuwa fari fat ne ke kula
0: kaga sai ya zai
1: kaga amfani shi fa sun yi ko da yana da wani gida
0: barin kara to
1: sai da wakin ba zai ce an zuwa mun kaza ba
0: saboda haka mutane su kiyaye mutane su ji tsoron Allah
1: gaskiya
0: mun ba kowa akwai Allah yana ganin ka Allah ba maganar rahin sani ba maganar rahin sani ka ce wai baka sani ba da ka siyo abinda zaka zuba din baka karanta ba ai kamfanonin da suke yin wayannan abubuwan suna fadin
1: yanda za a yi aiki da su
0: eh kuma yanda za a yi aiki
1: kamar misali da kawara da zu a bangaren talabijin
0: eh haka
1: cewa akwai abin da za a ce in za a tafiya da shi za a zo kawar dugo hudu ko
0: dugo hudu eh
1: cikin dari
0: cikin dari wanda an san kila din an wanke sau bakwai to za a wanke
1: eh koma kila kafin a isa wurin
0: eh ta
1: yayi aikin sa
0: ya rama yawa to amma haka za a zo a
1: mutum ya sa 60
0: eh ya sa 60 65
1: eh ba ma kashi da ba an ce dugo
0: 60 ba hudu ba goma ba biyar ba daga hudu da aka yadda an je an saka a abubuwa masu illa kuma ga abubuwan da suke jawo mutane ai ta fama da rashin lafiya kai ta mamaki yanzu a ce kowa wai ciwon calcium wani ma yace wai malam me calcium
1: ne ba ba san shi ba
0: ko ina ciwon calcium
1: eh
0: ba calcium ya kone kuma in ka duba zaka ga mutane suna cin abinci da yake dauke da calcium amma babu to daga ina ya kamata mutane mu tsaya mu kalli abincin da muke ci mu kalli yadda muke dafa su mu kalli yadda muke sarrafa su
1: kaza abin da yasa ka ganna dariya yanzu
0: na'am
1: akwai dasan da aka yi covid din nan to tun kan Allah ya kawo wannan abu a wai doctor in yata yana bayani yana cewa mutum kawai ne kan ya tashi a tiya ya ce tasha guda da barka barka ne to amma kaga an dade ala yi wannan abu amma mu ba sani amma saboda kariyar ubangiji cututtuka ba so amma sai gashi zuwan covid
0: kare
1: Wani ta kunku
0: ba mai gyara mana mu za mu gyara
1: gaskiya ne gaskiya ne
0: ba mai gyara mana mu za mu
1: mutum bazai je abin nan bazai ce wai Allah ya gyara
0: yauwa
1: ya saka kai cikin nima ko wai ka ce Allah ya gyara
0: warai kar ka yadda ka zauna kullun kana ha'inci kana mugunta kana tunanin cewa Allah zai barka
1: eh gaskiya
0: Allah ba zai barka ba duk abin da kake yi wa mutane in a jahilci ma kake Allah ba barin ka zai ba
1: ka ce a nemi ilimi ci aka yi a nemi ilimi a komai
0: ko kuma sun nemi ilimin wayan nemo inda za a kai kayan amfanin
1: gona eh amma ba sai ba sai ya ilimin
0: kare a kayan za a nemo duk hanyar da za a bi a lallashi gwamnati ta bada shedar cewa an yi da kai ka fita da kaya ko ka shigo da kaya duk za a je a bi amma yaya ba a san illar da wayannan abubuwan suke ba kuma abin takeicin ko abin tausayin har shi wanda ya saka abun sai yi ba yaki ko ka ga mutane sun zo suna saka magungunan amma duk wata kariya na abin safar hannu toshe hanci ba ruwan su da shi sai ka ga zo ka tarar gurin sana'ar mutum yana fenti wannan abin iskar fenti
1: ga wai ma hakanshin dadin kanshi yake yi
0: yana cutarwa amma ba zai nemi kariya ba kuma sana'ar sa ce sai ya kamu da ciwo yace ayi wallahi garin neman
1: wanda duk abin da ya sa duk abin da ya sa yau maganin ciwon da zai sa
0: neman abinci ne kaza kaza shi kawai abinci yake ne
1: yanzu masu ciwon koda nawa miliyan nawa zaka ji ana neman asibiti to mutum ya je yana abubuwa kamar yadda kawai dalilin mutum yana aikin fenti ko yana ya je yana feshin amfanin gona
0: ko irin masu aikin POP dinnan akwai kura da take tashi ake shaka
1: to
0: wanda take tushewa ba na mantawa akwai wani kamfanin masaka a nan Kano da ma'aikatansa kullun sai an ba su kudin madara saboda shakar kananun kurar audugan nan da suke yi banda albashinsu saboda suna aiki a gurin ana sun za su iya cutuwa
1: duk abin ga abin toshe hanci an ba su na musamman ba ba irin kowane ba ba ordinary
0: amma duk da haka ana ba su kudin madara amma sai ka ga mutum shi ga sana'ar ya san ma akwai illar amma ba zai dinga shan madara ba ba zai
1: dinga shan madara ne sai da tara kudi ya sai babur
0: ya sai babur
1: ya koyi aure
2: ai ba dai wato abin da muke yi abin da muke mutuci kanmu
1: na'am
2: ina jin nan gaba da mu sauke sunan da muka ba wannan shiri
1: na'am
2: ha daga abincin ka maganin ka za mu mai shi bahaushiya mai da abincin sa cutar sa
1: na'am na'am
2: zai kashe shi in ya mace ya mace
1: ke da wannan amfanin abincin ku a fadi sai a koma kan illolin da abubuwan ke
2: ma rai da gaske idan mace wa a lahira ma ba bukatar sa kane kane zaman cewa wai ana bukatar ma gawa irin tasa
1: alahira
2: ba ba a bukatar
1: kane zai tuwo bacteria su ke ne a to bare kuwa
0: to sun
2: wato a cutar da muke wa kanmu inda mun sani da mata ba su dinga yawan cewa za su je garan na fasa mutu ba ba za su faɗa ba domin yanzu kamata yawan malamin ma sun so gaya masu cewa duk wacce ta tafi da cuta to kona ta ma za a yi ba ma za a yi da ta je kusan wata garan wata ba ba za ta ɗau garan kowa ba domin ta cuci mutane ta cutar da yayanta ta cutar da bakinta
1: an ba ki kuɗi ki sai kayan miya mai kyau wai kin tafi a so miki wai gwaje gwaje gwala gwaje za ki wai ki rinin ma ki yi bayan Allah abinci ƴaƴanki da kika yi ba ko mai gidanki ko kuma baki da za a yi ko ƴan uwa da za su zo
2: ai gwala gwajin da yana so
1: to ban ta ko ba sai abincin saiwa da yawa wanda kuma mutane ne kowa zai shiga ya saya doctor
2: Allah kiyaye mai kiyayewarsa amma abin da muke fata mutane za su yi ba za mu iya so magani da irin kudaden da Najeriya yake wayarwa don so magani ba wannan ya kamata a ji da kyau ba za mu iya sayo magani da ake jin cewa in mun shashi za mu warke ba shi yasa za ga hatta magungunan ma da ake hana kawo cikin kasar nan wallahi su matattun maguna suke kawo maganin matacce ne matacce mat an san haka amma akwai dabarar da ake yi a cika waɗansu mutane da baki ko kuma a cika masa baki
0: to ai baba mutanen ne zaka ga mutanenmu da kansu zaka ga suna cin abubuwan da ya expire ya lalace mutane zaka ga yanzu ko kasuwa ka shiga ka tarar da guraren da ake sayar da kifi irin kifin nan na kankara in dai babu kankara a jikinsa sai ka ga yankuwan ma a yayyanka maka shi ba zai yanku ba yana sabulewa yana narkewa
1: kuma
0: mu muke ci to waɗanda ma suke iya kawo mana abubuwan da za su sun san mu ba mu san kanmu ba ma ka ci expire na madara ka sha expire na wani lemo ko wani abu ka ɗauki tuffa ta lalace ta yi kwanaki
1: ka ɗauka inganta ma garkuwar jiki
0: duk abubuwan da zaka ga suna nan suna kallon mu cewa abubuwan da muke ci din nan da kuɗin mu ma muna nan an rage masa kuɗi ga madara nan zaka ga irin wanda ake ba jarirai an rage mata kuɗi
1: saboda an san ta lalace
0: kuma haka mutum zai je ya ba jaririnsa ko jaririyarsa to mu ba mu kula da kanmu ba wa zai kula da mu an zubar mun je mun ɗiba an ɓoye kar mu gani ma mun tono mun ɗiba muna abin nan akwai inda na gani
1: aka ɗiba ma
0: ba kayayyaki an je an binne cikin dare waɗanda suka yi aikin kaiwa a binne ɗin su suka zagayo suka nuna wa mutane aka je aka dinga tono abin ana karkarewa ana ci
1: ba ma ci ba ana kaiwa kasuwa ana sai da aka yi an canza abin ko ana kawai ƴaƴanmu a masaranta ana ɗaɗɗaurawa
0: kuma ba abin takaici ni ban san irinmu kowane irin mutane ba kaga a Saudiya haka zaka ga mutanenmu suna irin wannan abun a Sudan haka zaka ga mutanenmu suna wannan abun a Libya haka za duk kayan da Larabawa suka zubar na abinci fa wanda su sun zubar ba za su ci ba
2: kai ka gani
0: sai ka ni na gani sosai akwai a gidan da na zauna zaka ga ina da yaro dan karami mun dawo daga Ethiopia mun shigo Sudan matar gidan idan ta fita ta je wannan kasuwa ta dawo za ta zo ta kawo su chocolate su menene abubuwa su yogurt in na karba na duba sai in ga duk lalatattu ya ce aina kika samu wannan tace Larabawa ne suka zubar ka san su abu in ya kwana biyu zubar ba suke sai ban mata magana ba ni ce dai to kar ku ƙara bari a ba wannan yaran da ya tafi gurin su za a ci ko masa leda da irin su to a ko ina mutanen mu haka suke wannan abu mu wani irin mutane ne ba ma kula da kanmu kuma sai koke-koke sai maganar Allah a baki kamar ka nuna wa Allah mutum ka ce ga inda Allah yake amma zuciyarka baki kirin
2: har da cewa dai gonar ba ta mu bace amma wata ran ina jin kamata za mu zindama cikin wannan gona mu bace a ti kawai mai kunna nutso mai tab abun ya fada duk abin da musan Allah zai yi mutum mu fada in ma kai kanka kana yi kai kai ma a sawo ka ciki
1: ai ko ne kai aiki shi malami ne kamar yanda
2: Allah ta mana ai abun ba daɗi ba
1: ai kamar yanda ai to ai ko a sana'an nan ba ci aka yi ilimi ba ai ba ci aka yi ilimin kawai dan kasuwa kai ilimin da zai kasuwancin ka ai ba zinduma bace eh dan kasuwa kai me yasa ka ga malaman da misali haka ce tun daga wajen Laraba ko Talata za su baza almajirai suna shiga wurare suna bara suna gano abubuwan da ake dan su su fada wa malam ya saka a cikin hudu bashi
0: eh kwarai kwarai kuwa
1: an karatu ne ba shiga gona wani bane su ba malama ai sun san taimaka ke wani abun ba ta hakan za a ji su zo su gina wani abun wanda kuma zai amfani fiye da haka
0: lalle dai abin da ya shafi
1: Allah zai samu
0: lafiyan nan bunƙasa lafiya cututtukan nan da suka kewaye mu mi ta zargin turawa ne ba sa san mu waye ba ya san mu kuma alhali shi baturan illolin ma ba mu muke gano su ba su suke fitowa su ce ai kaza yana da illa kaza yana da illa alhali kuma zaka zo ka tarar da su sabulu sai sun rubuta maka cewa wannan sabulin zai kare lokaci kaza dan kowaye zai siya musulmi ne zai siya baki ne zai siya kuma waye ya sani cewa gashi nan kuma har ma idan ya lalace din ga illolin nan dan zaka zo ka tarar wani sabulin wani maganin har ya takarda za a yi mai dogon rubutu duk dan a gaya maka idan ya lalace kai amfani da shi zaka kamu da cututtuka iri kaza iri kaza amma da haka mutum zai zo ya abun nan ina ga abinci mai shafawa ya lalace abun goge baki ya lalace
1: ai shafawa ya baci zai bayan kuma ba san in Allah shafa zai shiga
0: cikin
1: inda zai bala
0: akwai sabulin da sai in kai wanka da shi sau daya an tabbatar yana wata takwas a cikin bargo suna nan sabulan suna nan a cikin bargo zai wata takwas wanka da shi sau daya to mutane suna tsammanin wannan fatar a kawai fata ce wanda kawai zaka shafa ai daga nan har cikin kashin ka
1: duk wani ne ga sunan
0: baka gani idan mutum ya je wanka yana rawar dari duk sanyin da yake ji yana shafa mai sai je to ai iska ce ta gari take kutsawa take shiga haƙar go yake jin wannan sanyin ana shafa mai to an toshe sai dumin jikin sa ya daidaita sai ya dinga jin su suna da hadari suna da illa zaka ga mata sun zo sun shafa jambaki amma da ta san ta shafa jambakin nan bata gama koshi ba za ta ga awara ta dauka za ta ga kosai ta hada da wannan
1: ko da hada shike ta hade saboda ana jin zafi
0: za ta je ta samu wani mai mai hadari wai dan ta yi haske ko dan fatar ta yi laushi ko dan an ce yana da collagen yana maganin tsufa amma ba ruwanta za ta shafa sanda ta ga dama kuma da haka za ta dauki abinci ta yafi ta ci da za ta je alwala za ta karar da ruwan alwalar yaukin wannan sabon bai fita
1: amma alwala ma ina dan kan manya wuta zuwa za a dan shasha
0: dan shasha ba
2: a dai da gaske
0: to wayannan abubuwan suna da hadarin gaske yana da kyau mu kula da wayannan abubuwan da na so yau mu tabo abinda za a yi dan rage irin wayannan gubar amma za mu kare shirin nan a gargadi da kuma bawa masu sauraro lokaci mai dan fadi yau wayanda suka san ire-iren wayannan
1: abubuwan
0: da bai zo ba su fada duniya ce take ji kuma abubuwan da muke fada dan Allah yake fadin su ba dan a bata wani tsarin kasuwanci
1: ba ne da gaske bare da gaske
0: ya kayan ka to shi
1: ya gyara kayan ka
0: ya shi ya gyara wannan abun
2: ai banda wannan banda wannan muna so mutane daga yau daga wannan shirin da muke yanzu ko ne a gari ko ne a kasuwanni iri-iri dan Allah dan annabi ka taimaka kanka ka taimaka yan uwanka idan kai shiru ka cuce su in ka sani in ko ka faɗa Allah zai baka lada Allah ya baka lada in ka faɗa muna so mutane san ga lura a ina ake zubar da abin da aka zubar mara kyau wanda ake yin cewa ya gurbata a faɗa dan mu ma kanmu mu je gurin mu je mu dinga kai masu tsawatarwa su tsawatar
0: da kuma mu guji ma irin wannan abubuwan ko da ma ba mu kai mun tsawatar ba ma ya zama cewa mu mun san da irin wannan abubuwan dan akwai abubuwan da har yanzu ma ba mu san su ba suna nan a koye mutane suna ba mu ko suna muna mu'amala da irin wayannan abubuwan ba mu sani ba mayika ne a kayan abincin nan ne gashi nan duk inda ka san ana wani ha'inci to ka san yadda kai karaba ka je ka sanar da hukuma dan ai maganin wannan abu kai ya Allah tuba ruwanka da maganar wai shi wanda zai zo ya ce shi ka bata masa kasuwa ko ka bata masa
1: harai insha Allah
0: dan Allah ka taimake
1: ai dakta akwai nuna sadi inda ga gwamnati in aka tashi aka debi kudin da suka lalace za a diba a sa a mota ta fa wani guwa kona
0: kona
1: an san wai inda za a je a bar su daga cikin ma ma'aikatan wani zai je ya zabo sai ya zabo sai dan shi buyan bukatar
2: sa ana yi din
1: ya zabo sai ya zabo sai
2: ana yi
1: ai yanzu ka dai ai ne mu a zahiri mun san gwamnati na kona to ka san ana san fa a nuna mutane misali ne to ina ya abinci an diba a rufe ku mutanen unguwar ku gani ma dan gudun ka za a diba ku je ku ara kona man ku sa wuta a kona gun ai kaga da idan misali sa ya mutu a karkara akwai mutanen da ba sa a cikin addini wanda muke ce maguzawa suna zuwa su tona in aka fita

0: tsaro ma ake.
1: Na'am.
0: Tsaro ma ake sai an san yar narki yar gargaje. Kana za ji debo itatuwa inda shi karam ma ba zai zo ya abin ba debo itatuwa a sa wuta nan ma. Kana kuma a sa kirare wanda masu kaya wanda ba zai iya zuwa tono ba.
2: To Allah dai iya mana.
0: Amin. To daga kamar yanda daga abin nan bari mu dan taba jama'a saboda kamar yanda muna iya jin wani abu ma wanda ba mu hada ba. Ga dai lambobin mu kamar yanda aka saba. 07077992939 sai kuma 08140 081 7485 7777 081 7485 7777 081 7485 7777 na'am shi kenan da fara da iya to ko da wannan zaka ce tunda
2: wato ire-iren gurare da ake aikata abubuwa na ha'inci din suna nan a buye kuma wasu sun sani kuma a irin sanin da suka yi suna rufa asiri suna kin fadin wa'annan guraren ba za su iya zuwa su sanar da hukuma ko kuma a'a suna kallon in sun fada wani abu zai zo ya same su to duk abin da zai same ka bai kai abin da Allah zai maka ba duk abin da mutum zai maka a duniya to bai kai abin da Allah kuma zai maka ba ta nan duniya mutum zai iya shirya maka makirci ma ya koma kansa zai iya shirya maka wani Allah ya kullo da inda zaka samu ceto amma ran da shi Allah ya kama ka da abin da kai ka san zaka iya ceton mutane a kansa zaka iya abin da zaka ba mutane kudummawa a kansa baka bayar ba baka yi ba shi kuma to Allah yana nan ran da duk ya kama to babu kuma makubuta babu kuma ranar da mutum zai zo ya ce wai ga abin da zai zo yayi wai a ban sani bane ko kuma haka ake yi a garin mu ko kuma abinci nake nema ka iya ga yawa kowa a nan duniya abinci kake nema amma a ranar alkiyama babu magana neman
0: na'am na'am
3: hello
0: hello wa alaikum salam
3: Allah daka barka da wannan rana
0: barka ka dai
3: yau sunana injiniya da ladan ne kike ji
0: to mara injiniya me kake gudun waka na'am
3: yau shawara ta nan shine shi da wannan abinci da ake zubarwa ana ci barkin sauransu
0: haka ne
3: ya kamata ku kira ga sanar organization da kuma nan
0: na'am
3: da ku duka da su wannan kamfanonin na abinci in a biyu su da shirka zuwa suna daukan mataki a ji ba a titi ta lalace sai a yanke kanta zuwa na cewa abin da ɗari biyar sai gama su da shirira ɗari wanda kuma zai iya kawo illa ga cikin ɗan adam da shi ne kira na anan
0: haka ne
1: ta alama da lada
0: Allah sa ka lalle
3: ni na gode Allah sa ka
0: lalle to dakta kamar yadda muka wada alazu almajiri na zuwa na bara ba su abinci to kai da zaka na'am na'am wa alaikum salam
4: Allah barka ku da aiki
0: barka ka dai me yayi gudun waki Allah ta bata mun da alheri
4: Allah ya mai da malaki na lafiya
0: amma addu'a ce ne ko to to misali kai da kana ganin wasu suna zuwa suna dafa abinci kula-kula ana fita da shi ana kaiwa gidan marayu ana kai abin nan ga tsangayoyin almajiran da aka kai musu mana dan me ma za a riga bari har sai sun zo sun bara ana ba su wanda ya lalace wanda su cutu
2: akwai masu kaiwa
0: shi ne ce to kai da baka da za ka kai ka dan bada mutum ko a aiki
2: kullun suna
0: da sai da yawa Allah ya rada mu
2: da suke kaiwa
0: to kaga ka bata yi mutum a gidansa tunda haka ga wani ma dafa zai
2: baba abin takaicin ma zaka ga mutum ne zai je ya siyo shinkafa bata bushe ba zai zo ya ajiye ta a gidansa ta ana diba a tarar da gurin da tayi kore tayi funfuna kuma haka za a dinga wankewa ana ci wannan yana daga cikin abubuwa da suke jawo matsalolin kansa da matsaloli na ciwon jeji da matsalolin hanta da sauran abubuwan da ba a iya gano su da gaggawa a cikin jiki
0: masu adadin lamari kuma
2: a cikin wannan report din na Turawa da suka bada bayanin cewa sun soke wato karbar abinci daga Najeriya a ciki akwai wanda sun yi funfuna aka kai musu suka gwada funfunan suka

0: tabbatar da irin abubuwan da take fada abun da abinda kumfuna take sakawa saboda haka mutane su kula da iyalin su su kula da hakokin su kada kuma ka zo ka ce abincin nan tunda na siyo shi da yawa ai to yanzu ba a zubar ba ai Allah ya gyara kawai ke gyara shi kawai sa masa kanwa ko sa gishiri da wanke shi ki sa masa abubuwan da zai ai masa kaza ko sa tafarnuwa za ta gyara ko sa ko kai Allah ya gyara mu ai ba mu da kuɗi me wuya ta kashe talaka ne ko a maganganu dai haka zaka ji su irin abubuwan da suka shafi rahin sani da mutum zai zo bai san abubuwan nan in kai kana kallo muna mutane kwatance cewa ai kana da mota ai kana da babur ai kana da generator ka taba zuwa dan ba bakin mai ka zuba manja
1: shine
0: ba ne zuba manja sai ka duba ka duba ka ga irin man da ba zai cutar da injin ka ba shi zaka je ka zuba to ya ka iya kula da injin ka ya ka iya kula da rigar ka ka san wanda idan ka kai masa zai kona maka bai iya guga ba in ka kai masa wankin hular ka za ta wani tabbura tabbura duk ba za ka kara kai masa ba yaya kuma ka bar abin da za a ci ke yaya akai kika bari kika je kika siyo tumatir lalatacce attaruhu lalatacce albasa tayi wani toka toka albasan nan mai toka tokan nan ita ma tana daga cikin abubuwa masu illar gaske albasa ta ribe wai ai haka take albasa ce ta damuna damuna ce ta kawo haka shikenan to in dai ta ribe to kwayoyin halitta nan da suke amfani sun jirkita sun ribe sun zama cuta
1: ta cuta kuma
0: tun a fili kuma ba maganar
1: wuta ba zancen dafawa za ta yi
0: ba maganar zancen ba maganar dafawa kawai karkaci shine
1: doctor akwai wani abu shi yana da hatsari yana faruwa a karkara tunda Allah ya kawo suna sauraron mu suna jin mu da su da mahukunta za ka ga misali lokacin shuka an shuka mutane sun je bayan sun shuka saboda kaji da zabi suna zuwa su toni sai a je a samu wani sinadarin a zo a samu kwayar dawa ko wani abu a burkida a watsa duk zaben da ya zo ya cika mutuwa zai to ana sa abu a yanka wasu
0: ba su mutu ba
1: kuma bayan ji an gama rigimar wanda ya zo ya sa an yi wannan wanda aka yanka zuwa za a yi a ci mahukunta ga ya kamata su san illa abin domin a riƙa kwaciya ma ana rufewa su ko kuma a gaya mutum gaskiya an ka je ka iske ko dab ko kare ka kuma da ya zo ya ci
0: sosai
1: je ku kulbin
0: ne abin da ya kashe wata dabba dan adam ya ci
2: kai ma kace ka zai
0: ba zai bari ba ai mutane sun san lokacin da aka yi mura tsuntsaye ai kashe tsuntsayen
1: ai ba ma wani guba aka sa ba
0: mura ce ta zo cuta ce ta zo ta same su amma a hukunce aka ce to naman makar a ci amma haka mutane suka aka dinga yankawa ana kawowa gari ana siya ana ci kuma mutane suna dafawa suna ci kuma duk da mutane sun dafa sun ci wasu sun ci sun yi gudawa wasu sun ci sun kamu da wasu abubuwa daban-daban
2: cutuwa za a yi
0: to yana da kyau mutane su kula da ingancin lafiyarsu su kula da yanayinsu ba wanda zai kula maka kai zaka kula idan ka ce gwamnati ce zata zo ko ina hin ta shiga sai ta shiga daki ta shiga lungu ta shiga sako to ai ba gwamnati kan titi ma ya mata yawa yanzu
1: gaskiya
0: abubuwa ga sunan in ta ce kawai ma zata ji da bata garin nan yan ta'adda da sauransu suke bata gari suke kwaci suke abubuwan nan shi kadai ya ishi gwamnati amma kazanta cin mummunan abu yanayin abubuwa ka duba ka je ka ga gurin da ake yin ake masana'antun da suke wajen dakata din nan inda suke yin man gyaɗan nan ka je kana dosar gurin wari za ka ji wari da ɗumi kuma mai ne kuma man nan har cikin gidaje za ka je ana soya shi yana taisar da wannan
1: wari ai zuwa za ka ga mutum wai da soso yana tsanar shi wanda ke gudu a kwata yana sa sosan ya ɗiba yana matsaya a kwano wai za a je a gyara shi
0: kamfanunnuka da suke a kudu wanda suke irin tace wannan man su irin abubuwan da su din zubarwa suke an ce akwai masu zuwa daga nan su je su kwaso da gwalan wancan su zo nan su gyara su sake cire wani mai daga ciki
1: masu dama dama su ne masu yin sabulu da shi ko masu dan dama dama
0: masu dan dama
1: wanda za ka ga zuwa za a yi abin da za a ci
0: to
1: saboda akwai wani kitse ba da aka ce ana tawo mana da shi daga kudu a zo a rika yanka su ma wata da suka yanka yan dabbar da bata da mai su ma sai su rika yanka suna dora a kitse ko ana ana dai dauka bana
2: Allah ya mana maganin abubuwan dai
0: amin
2: ya mana maganin
0: abubuwan Allah ya ta mu malam ka rasa mu wannan irin mutane
1: ina ganin da za a daure su maimakon labarin da ake kawo ma a banda a yada a nan din to da ai su kaman shugabannin kungiyoyin yan kasuwar su ne sun kama ya kamata su kai wa ma'aikatan tsaro suna gani mun ga wannan an ji ido lalwo in an shiga ganin sa ba zai wahala tunda aboye ake
0: abun sa san haushi yana da wani abu idan aka kama kaya a gurin wani yana jin kunyar wani yana jin kunyar sa saboda haka shi ba zai sa a kama kayan wani ba ko zai yi zai ci kai wani ni zan wani nan fa yake zuwa gurin nan kullun
1: sai ya shi guda ba zai ci ba amma sai bari a fito
0: mutane su ci ko kuma a yana gudun kada a ce shi ne
1: ko yajin kunya Allah
0: ba a yau dama magana Allah dama
1: zaka ji tsoron karuwa wannan asiri kai mutum bai ji tsoron tambaye shi da
0: wani Allah ai magana Allah ai kawai a kyalen mutane dai kawai a ga mutane a inda suke Allah manzon Allah amma ka duba ayyukanka tsarkin zuciyarka bai kama da wanda yake
1: na baki daban
0: bai kama da wanda yake kaunar Allah da manzon Allah ba tunda aikin Allah da manzon Allah aiki ne
1: na'am
0: na tsafta aiki ne na ceto
1: na'am
3: na'am
1: wa alaikum salam
3: ah ba ta ba ya aiki
1: alhamdulillah
3: wa ran lafiya
1: ka bare din ka tana dawo mana da magana
3: eh baram wala
1: tawa
3: hello
1: na muna jinka na'am
3: wa wasu hauji da kuke yi muna jin dadin sa ba da karwa ta kuma abun da kuke da gudun ma samun lafiya ga
1: al'umma
3: dan adam domin cutar da ake yi ta kai ai ba ku ji zan mangwara ne amma an samu wani magani garin boda da ake sa ma mangwaro
1: ya nuna
3: wannan lokacin da ya wuce na mangwaro
1: eh dan ya nuna
3: ne ne da wuri ina zama ana ji illa ne ina sa ci fika
1: wannan ko
3: jama'a da dama ba su gano ba
1: kuma
3: goma ba ake magani a kuma ko
1: ato ayyuci kaga mutane ne da haihuwa
0: kafin hukuma ya kamata su suna jin musu
1: me amfanin kungiyoyin mutanen mu kungiyar ci gaban gari da sauran su
3: kuma illa ne a dadan hadan ne dan sanadar hoda ce da ake masu hoda masu wanda ke sun nan ke da amfani da ita wai ne za a binne mangwara da shi kuma nan da nan kuma sai ga yana na kana zama da ma za ka gari amma kaga illa ne amma mutane da dama ana ta amfani da shi ma ku ji nan mangwara amma bana wannan saboda wannan hoda din mangwara ba bai ta ji ba san ai ya wuce ma
0: to gidi shi ne
3: yake ya kamata hukuma ta go wannan sai ai maganin cutar da san hadan dai
0: to madalla
1: to madalla Allah saka da dare Allah sa mu gyara dan gyara na kowa ne sai an tara yin shi
0: na kowa ne
1: ba za a bar hukuma ita kadai
0: ba ni abin da ya sa ma ni wani lokacin a irin wannan to akwai hukuma da za ta iya yin wasu abubuwa
1: na'am
3: Assalamu
1: alaikum. Wa alaikum assalam. Radiyon ka za ta akwai. Sai Allah ya saka
3: muku da alheri.
1: Amin.
0: Amin.
3: Ana jira.
1: Muna jin ka.
3: Ya ku Umar zai naka ne jini daga gare ga mutunci an shigo wannan makaranta ne albarka.
1: To da zai ci gaba.
3: Ah kamar yanda kuke shan hanke na gaba da wayannan abu da ke faruwa ko kuma mutanen mu suke suwa kerwa.
1: Na'am.
3: A cikin mu ne ya kamata a ce mu mu gyara kanmu.
1: Haka ne.
3: Ba wai ake wai wata gwamnati ce za ta shigo.
1: A ta wuce wata. A ta muka mata dai.
3: Daga wata ba Allah ya bugu wai yana cewa da ka ga takunan da ake shigo mana da su ba irin na can baya ba ne ba.
1: Haka ne.
3: Kuma yanzu idan ka ga mangwaro kai a karan kanka a idan ka kana ganin da kasan wannan mangwaro to idan san adan ya sha zai iya haifar mata da matsala da ya kamata kai. Ka kira ba Allah nan kai mata da siya in na saba ke zuwa to sai ka kira gwamnati ita kuma sai ta dauka shi akan abin da yake.
0: Wanda ya san ba zai budo ka ba sai ya bar tasha ya je
1: ya fito waje to can ku fara umma ka san zai waje ya kama
0: shi yawa amma in dai kana cikin su kana cikin tasha to akwai dokokin da dole ka sai ka bi su kuma sun tsaya akan wannan kowa ya san su
1: kowa sai zai yi ba da gudunmawa kenan
0: dillalai da masu siyar da kayayyakin su ne tun farko.

0: wani babba mai fada a ji da an gano illa sun za su tashi su tara mutane sun gano kaza sun gano kaza sun gano kaza ba za su yadda
1: a ce
0: ku daidai lokacin da aka samu karin farashin man fetur din nan lokacin sabuwar wannan gwamnatin da ta zo tana sabuwa akwai wani malami a yankin Yarbawa da yayi wani bijinta yayi wani kokari yana ganin lamari ya kai yadda ya kawo sai ya tara mutanansa suka ce to za su gyara wannan kasuwar yankin ne suka ce wannan kasuwar sun hana dillanci in ka kawo abu da kai da mai siya ne maimakon dillali ya zo ya ƙara kuɗi ya ƙara
1: mutuwa ya ƙara abin da farashi
0: yawa farashi ya
1: kai nayi
0: yawa kai
1: yanda yake ta
0: suka ce to sun hana sai mutane suka yi ta zuwa suka yi ta zuwa garin ya ƙara karuwa kasuwar ta ƙara bunƙasa saboda me zaka je ka siyo abu da sauki ko me aka kawo zaka siye cikin sauki to su a yankin su in ka kai musu abin da zai cutar da su eh sun hukunta ka kuma su da su ya su za su hada kai su magance wannan matsalolin mu ne yasa bamu da irin wayannan abubuwan
1: san zuciya
0: lalle kan
1: na'am
2: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah
2: barka ku da aiki
1: barka ka dai me ya gudun waki
2: Allah ya saka muku na alkai da Allah ya kara lafiya
1: amin mun gode
2: to game da abubuwan da ake sakawa kayayyakin masarufi
1: na'am
2: yake cikin ya bada illa kamar nema abota a fani da busashen kifi ne ban da sai aka ce da wurin da suke aikata shi aka hayakin in ya shiga yana ba shi illa
1: na'am
2: haka na taɓa jin wani bincike an faɗa
1: na'am
2: to shin haka ne
1: ito a shi ba
2: shi kan shi sukun biya masu sayar wannan da suke sa shi a ƙanƙara wani lokacin za ka gan shi da yala-yala a jikinsa
1: sai ya riga ya fara illa za a sa shi ƙanƙara kenan to doctor aga kai dama ku faɗa zaka yi magana
0: irin wannan
1: to ba ta amsa
0: to wannan irin hayaki din nan da ake babbake abubuwa ni ma na jijji amma ban yi bincike kuma ban samu gurin da nake da aminci da su sun yi bincike akan irin wannan hayakin cewa yana da illa
1: an taba yi akwai masu zuwa suna babbaka musamman ana sai a kona taya
0: yawa
1: da wutar tayar za a yi babbakar akwai wani sinadarai
0: wanda ake gina kowa su yake a yi wanda ya je ya babbake da danko amma kamar masu babbaka kifi da itace suke hadawa a babbake kifin ko kuma da ciyawa a saka ciyawa hayaki na tashi ya hana wannan wato kifin lalacewa shine hikimar su akwai kuma wanda zaka ga bushashe ne ba ma banda ba ce rana ce ta aka shanya shi
1: ba ma kasa shi aka yi
0: sannan masu kifi karara mutane da dama sun san akwai kifi lalatacce da yawa a garin nan akwai wato ban sani ba yana raye ko baya raye sarkin tsaftar kan
1: Imam Jafar Allah ya kai shi
0: yanzu
1: karin shi ne mataimakin sa
0: wannan bawan Allah Allah ya kai rahama gare shi
1: amin
0: Allah ya kai rahama gare shi yana da kokari sosai da sosai yana tashi tsayin daka akan irin wayannan abubuwa kuma yanzu ba
1: musamman kuma ya samu hadin kai
0: daga
1: hukuma
0: yawa
1: da abin da yayi kuma ya samu hadin kai daga su yan kasuwar
0: yawa
1: da zai biya cira da kuwa
0: wani kifin kalau aka kawo shi amma bai suyi ba an mai da shi ya zagaya ya sha rana ana yanka shi yana wargaje amma haka za a mai da shi cikin kankara a sake dawowa da shi
1: to shine ta bada aka ganshi ga yana kore amma ga ya daska ne
0: ko yana wani yello ko yana wani jaji alamar da kifin nan ba lafiyayye bane kuma ina gaya wa mutane ku je kasuwa ku ga abokanan zaman mutanen kudu da suke a Kano ku je ku ga irin kifin da suke siya irin sa muke siya
1: to
0: akan dan bambancin kudin da yake tsakanin
1: nan eh kai za ka samu arha
0: ka zo ka
1: rangwarwa kuma ka saida mu gara ma wanda zai ci da kanshi ci ma amma wanda zai saida mutane sannan
0: za ka zo ka tarar da mutum ya nama sai ya sha rana ya sha kura ta kan
1: shi ma ba da gore kudaje san sukuwa
0: mai naman yana sarrafa naman amma haka baba zaka ga an dauko wannan naman mutun ya ji ya so ya kawo uwar gida tana murna ita ko ta samu nama za ta bararraka a ci to irin wayannan abubuwan suna da mutukar illa yana da kyau mutane su sani cewa kudaden da suke biyan kudi suke siyan wannan gurbatattun abubuwan to suke kin zuba kuɗi su ci abinci su ake zubawa aje a sai magani a asibiti ko aje a yi ta sai
1: wane ne gaske

0: Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci a sharhin bayan labarai da muke gabatarwa a kulli yomin, domin dai mu zakulo wasu abubuwa ko batu wanda ya dace kuma ku kawo taku gudunmuwar akai. Masu sauraro, babban matsalar da ta fi damun miliyoyin 'yan Najeriya bai wuce batun makamashi ba. Makamashin nan ya zama shine rayuwar mu gaba daya. Idan ana maganar makamashi, ya haɗar da gas na girki da kuma gas diesel na mota da kananzir da uwa uba man fetur. Za mu ɗauki man fetur da shine kaso 85 ko 90 na 'yan Najeriya suka fi dogaro da shi, ko ma a ce kaso 100. Matsalar man fetur ba babu shi ba ne, akwai a wadace duk inda ka je za ka ga man fetur, amma matsalar tsadarsa. Mun shafa shekaru 3 muna tafiya a cikin wannan yanayi na rashin daidaituwar farashin man. Yanzu ma batun da ake yi man nan fa ya kusa zuwa 1,400 kowace lita, tunda ana maganar 1,365 a dai nan cikin kwaryar birnin Kano, kuma inda muke siya mu muke amfani da shi a kusan a kullum. Ga halin matsin rayuwa, ga tsadar kayayyaki na buƙatuwar yau da kullum kasancewa muna da iyali, ga kuma al'amura na yau da gobe, ga ma nan da 'yan kwanaki 1-2-3 za a koma makaranta, musamman ma wanda 'ya'yan suke makarantu. Na kuɗi, wajibi ne a kawo musu sabon lissafi na littattafai. Za a ɗinka yaro sabbin uniform wanda wasu a makarantun ake siya. Za kuma a yi maganar kuɗin makaranta, ga kuma yau da gobe ta fi ƙarfin wasa. Duk inda aka ce gidanka an haura mutum 2-3, hatta biredin da za ka siya kullum ka sai na 2,000 ko 3,000, banda batun sinadaran da za a haɗa amfani da su. A rana ɗaya ga mutum talaka irinmu, wanda sai ya fita zai nemi abin da zai samu, in dai yana so ya zauna lafiya a kan kansa da iyalinsa, ko da shi da mai ɗakinsa ne, a rana kulli yomin zai kashe 1,015 a takadiri daga safiya zuwa dare kenan. Banda kuma lalura idan ta taso, ba a fata, amma idan kaddara ta kawo ta ba yadda za a yi, magana ake ta lafiya kuma. To amma dukkan waɗannan abubuwa sun ɗoru a kan ma'ana kwanciyar hankalin mutum, musamman magidanci. To amma fa matsalar man fetur ta gurgunta abubuwa da dama na tattalin arzikin jama'a. Mun ji Alhaji Aliko Dangote, wanda ya mallaki matatan man da babu irin ta ma a Afirka, ɗaya daga cikin fitattu a duniya, yana cewar zai daina sayarwa da dillalan mai man fetur da ake tacewa a cikin gida. Dalili, suna shigo da mai daga waje, kuma suna gaurayawa da nasa suna sayarwa 'yan Najeriya, inda hannu guda su dillalan man ƙarƙashin IFMAN ta bakin Shattima shugabansu suka ce ba su da masaniya akan ƙorafin da shi Dangoten ya yi, kuma su har yanzu a matatan mansa suke siyan mai. Mun rasa tudun dafawa. Kamfanin mai na ƙasa, akwai kamfanin mai na ƙasa NNPCL, ga dillalan mai a hannu guda, ga kuma matatan Aliko Dangote a hannu guda. Ko da yake da safiyar yau su IFMAN sun ba da sun yi wata magana cewa za su yi ƙoƙari su ga an rage farashin mai a gidajen mai na yan kasuwa. Idan aka yi magana tsadan man nan sai a alakance yakin da ake yi a gabas ta tsakiya da wannan lamari. Ya ilahi, mu da manmu ne a kasan mu ake haƙowa ba yaƙi ake ba, a kasan mu ake tace shi ba na kowa bane na jama'a ne, man nan na kasan nan ne, idan ku abu mallakin kasa ne na jama'a ne, a cikin kasan nan ake tace shi, a cikin kasan nan yan kasuwar yan kasar ne da suke so wa su kawo gidajen man. To jama'a ina za mu sakan mu an rasa wanda za a kama ko a zarga akan wannan hali da ake ciki. Gaskiya kamata ya duk wanda yake da kumbar susa a wannan lamari ya shigo don a ga an sauwaka wa 'yan Najeriya. Matsalan wannan ba karama ba ce, matsalan wannan ba karama ba ce. Naira 10,000 ba za ta iya sai maka litan mai guda bakwai, litan mai bakwai ko takwas ba. Lita idan kana son galan ɗaya lita 5 sai ka kashe kusan 8,000. Ya ilahi, wannan wani irin lamari ne? Da haka masu sauraron mu, wannan shine batu da muka ɗauko. Muna so mu ji ra'ayoyinku, mu ji kuma yadda man yake tafiya, ku a ɓangaren ku a ji yadda man yake tafiya. To in ya so insha Allah za mu ji daga gare ku. 0707779539 za mu so mu ji, ko 0817474 gashi nan dai za mu so mu ji daga gare ku. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To mu rasa wannan layin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To layukan dai gashi muna kokarin dauka kuma. To salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Dan mutanta dan mursala barka da yanzu.
1: To wato na ji maudu'in da kada ku ake tattaunawa kuma Allah ya saka da alkai.
0: Amin.
1: Wato mu ba dama wannan gidan rajiyar rahmani kadai shi kadai ne kawai ke dan dauke mu dan tension dina.
0: To
1: saboda koda wani abun ya tawo ya yi ga cikin zuciyata, to in dan kamo wani kuka da ko wani maudu'in to ni ne yake dan sanya ya mun cikin zuciyata. Amma in ka ce ɗan Najeriyan nan ko kuma ka ce ɗan shugabannin mu, wallahi tallahi sai ka haɗi zuciya ma ka fadi ka mutu.
0: To Allah ubangiji,
1: to ba ka abin da ka taba, wallahi tallahi dazu na je a cikin na zubo mai.
0: Na'am,
1: ina da mai a cikin kanki na najin tan na rinse da Allah ya hadiye hadiye mun 10,015.
0: To
1: na rinse da girman Allah kenan, ba ka ji na bashi rinse na 10,015 na shaka zudazun nan.
0: Ya salam,
1: dan dan zuke shi zuba injin ban ruwa mu zo mu dan yi ban ruwa.
0: To
1: in sabi da Allah duk abin da ka taba za ka kuɗi ne, kuma wani zan ka fita kasuwa ma za ka ma mutum ba mata abin da za ka siya ma yake ba, ya abin da zai ci ma yake shi kan shi.
0: To Bila, mun gode kwarai da gaske, akwai mutane a layi.
1: To ubangiji Allah ya ba mu shugabanni na gara, tashi lafiya.
0: Mun gode kwarai da gaske. Aminu alaikum salam, da wa muke tare? To masha Allah, me za ka ce akan wannan batu?
2: amma wannan tattara abin a siya yanda ya tashi a duniya cikin gida ma wannan abin ni na kasa ganewa daga shi ne ko daga gwamnatin kasar, wallahi abin da ya ci jinin duniya da shi na kasa sauke da abin.
0: To mun gode kwarai darakta.
2: Yawwa ma da
0: to ga dai. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To muna tare da kai.
3: To malam sani na ji maudu'i, kuma bari dai kafin dai in je ga maudu'in zan nemi afuwa na wajen ɗazu a sakonni na ra'a shafin sada zumunta.
0: Na'am.
3: Abin da nake son in faɗi akan litan farashin litan mai a nan Rahama Round da Kwara Dangora.
0: Na'am.
3: 1,360 zuwa 1,400 sakamakon da za an ce na rubuta kawai 360 ba 300 bane da 60 ina neman afuwa ga masu sauraro sannan kuma ina maka fata alkhairi da fatan zaka tashi lafiya an wani ishu ko karwa ku.
0: To mala awwal mun gode kware da gaske. To mala awwal ai ku da masu sauki mu anan ai abinda ake sayar da shi kusan zamu iya cewa 1,365.
4: Alaikum Hussein Abdullahi.
0: Barka da shigowa.
4: Barka da rana, barka da aiki. An wa ijo kuma sau kana biya ai wannan lamari kana tare da baban nu dan gaba sawan gwargwana karban hukumar Tirma dan kungiyar rubinci a kafai.
0: To masha Allah.
4: Ake Allah ya hore mana abin saya amma tsakanin ga Allah lamarin nan rahin adalcin yayi yawa ni ban ga dalilin da za a ce kaman mutum kana noma da hatsi a gidanka amma ya zama da taimawa kuma iyalanka suna cin abinci cikin matsala ba ai da ga wannan za a iya cewa rahin adalci ne ga manna a kasan nan tamu ana yin komai amma kuma muna sayi da tsada ai da ga tsakanin ga Allah wannan rahin adalci ne Allah yi mana jagoranci
0: amin
4: Allah ya zaba mana abu mafi alkhairi Allah ya hore mana kuma abin biyan bukatu na yau da kullum
0: mun gode
4: da ku tashi lafiya
0: alhamdulillah. To masu sauraro muna tattauna ne fa akan batun wato tsadan makamashi na man fetur. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Na'am, da wa muke tare?
5: Yawa. Kai tsaye kana magana da Muhammad Sani babban dana bijilan daga nan Farawa layout.
0: Na'am.
5: Gaskiya wannan abin da ke cike zai dace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya abin ya kai inda abin da ba a cikin.
0: Allah zai shigo ciki insha Allah.
5: Allah ya shiga mun ciki da yanzu magana da ake billahi lazi mashin ne da ni da ji mashin ne ya kai wajen wata hudu ma ni ba hausa ki ta ma na sai nake fata nake tafi a yi wallahi
0: za ka samu lafiya
5: to saboda kaga ga albashin da haka ba zai ishe ka abin da za ka gudanar ba ga gida ga wannan abubuwan sai ka sai kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abun gaskiya
0: to masha Allah
5: mun gode ubangiji Allah kawo mu dauki ta Allah kawo mu dauki Allah
0: mun gode kare da gaske
5: yawa a huta lafiya.
0: Masu sauraro ga dai layukan suna ta bugawa kuma na san ana ta karo a layuka kowa yana so
6: assalamu
0: alaikum
6: Allah usman barka da wannan lokaci
0: yawa
6: alhamdulillah usman hasan san ya hanku ba su daya kan layi
0: na'am
6: to alhamdulillah gaskiya bangare na jiya na sha mai ban sani ba ko zan iya kama gidan suna ko kuma ba suna kama ba
0: sai ka kama ba
6: to abinda na sha mai jiya a wani gidan mai na sharada naira 1,375 wanda a shekaran jiya wancan abinda na sha mai a gidan 1,250 to a kwana ɗaya kaga sun yi ƙarin wajen naira nawa wanda idan da sauka man nan yayi ba lallai shi wannan ragin ba a kiran mu shi ne Allah ubangiji ya shirye su ya sa su gane sannan bai kamata a ce mahukunta sun zira ido sun rabu da su suna cin karensu ba babbakawa duba da cewa amana ce Allah ya ba su kuɗaɗen da aka ƙara ƙarin ya yi yawa idan muka yi la'akari kafin cire tallafi nawa muke shan man 220 ne lita gidan gwamnati kuma naira 180 ake sha amma yanzu in ka ɗauki yan kan 300 da motsin kaɗai ta kai naira ta fi kuɗin da muke shan mai kafin zuwan wannan gwamnatin da haka muna kira Allah ubangiji sa shugabanninmu su gane san amana ce Allah ya ba su ambacin dai gaskiya sauki babu shi a gidajen mai Allah ubangiji shirye mu baki ɗaya kawo mana ƙarshe wannan matsala.
0: To masha Allah mun gode kwarai da gaske da gudunmawar da kuke bamu a kowane lokaci. Assalamu alaikum.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Da wa muke tare?
7: Alhamdulillah mai magana Yunus Umar Talat Ibrahim wannan aka fara ne da Yunus Umar da karan cikin garin da kazalle garin hukumar Kibiya.
0: Na'am.
7: Mun jira da samu ku gaskiya sosai sosai domin kana nan an dade ana yin batutuwan da ya kamata mu sa baki amma ikon Allah ne da ya hana mu samu ku gaba ɗaya sai yanzu.
0: Daga Kibiyan?
7: Daga Kibiyan mana mu muna cikin Lungo ne muna cikin garin da kazalle.
0: Amma kana sauraron mu?
7: A ni ko da ke sauraron ku kusan ko da yayi ma in dai ba ina aiki ba da ke kasan mu mutanen karkara ne in safiya ta yi gona za mu tafi yanzu ma dawo mu kenan na rufe wannan shirin naku.
0: To alhamdulillah.
7: Alhamdulillah amma na ji akan maudu'in da ake tattaunawa garanti tsadan mai tana ta mun talaka a ko'ina yake don babu wani a gwamnatance babu wani abu da za a yi shi a ce gwamnati ta yi abu kai tsaye ya shafi kowa da kowa sama da tallafin mai. Allahu insha Allah ko kana da babur ko baka da iyaka ce gwamnati za ta ki dallabi mai ko kowace mai ya sako in Allah ya dahe kaji tunda dai wani uzuri zai kama ka kai an roka ya sauki ko ko wata tafiya za ta kama ka ta da hanya kamar da dan ata ba yi maka sauki to gaskiya zai kan fata na a kiyaye wa'annan mutane wa'anda suke sa mana wannan zagan mai ko wangiji Allah ya kawo mana sauki
0: mun gode kwarai da gaske mutanen Kibiya Alaikum salam.
8: Shana shiri da kafin jira ko kuma doguwa.
0: Daga doguwa.
8: Na'am,
0: me zaka ce?
8: Ga shi abubuwan da mai yake ke ciya ga kana dai nan nayi wannan da. Aje ziki ne mata kan mu ga al'umma na gida amma dan mu da balai. Wannan ne take na shi tun gungun mutane suna zuwa gungun da Allah kafa da man na gida. Duk musifa da fiye da mun kenan. Kada mu yana yake a cikin gungun amma mu an zo an kaga wannan musifa amma kai da haka.
0: To masha Allah mun gode kwarai da gaske ubangiji Allah ya kawo mana sauki a kasan mu Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum
9: assalamu
0: alaikum assalamu alaikum
9: Indabawa ne to ina muku fatan alkhairi da kuma ma'aikatan ku baki da kuma sauraron mu kuma Allah ya kara wa bincike su mu san lafiya da ni
0: kuma na kana tare
9: da mamaye al-miskin
0: na'am
9: wato kaga ne a wannan abin indaba ka san wato da yake mu muna nazari fiye da shekara 50 wallahi nake ga muka yanzu nazarin da nake abin da ya shafi kananan suna OE abin da ya shafi transport wallahi nake ga ma kashi 70 cikin 100 idan aka ce za a mai da tallafin mai fitir ba sa so na tabbatar ma da wannan saboda abin da yasa kaga kamar mu dauka misali kamar a da yasa a lokacin da ba kara mai ba dan a da yasa ya samu kudi 10,000 to ina tabbatar maka da cewa yanzu da ka 40,000 su samu a rana zuwa 50,000 saboda yanzu gaba ɗaya ba maganan farashi duk an mai san mai kamar sana'a kawai farashi yake yankawa abin naira 100 yanzu zaka ji su koma naira 300 abin naira 300,000 suke dakowa ko haka mutane suke dauriya suke biya ina tabbatar maka da cewa mafiya yawancin masu amfawa masu amfani da fetur ba sa so a dawo da sai da fetur saboda sun yanka su za ki oga ce da su mai kaifi ta inda suka ga tsoka suke yankawa magana ta fi tafi daga magana wai farashi ko farashi control babu shi kowa abin da ya gada ma kai ke sa farashin kayansa da kai magana ya ce an tara mun fetur
0: mun gode kwarai da gaske almiskin mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar kuma dai yanzu kowa ya gyara ya sani kowa ya bata ya sani kuma a daidan da duba adalci amin wa alaikum salam alhamdulillah
9: to kana sai ne ce da kofar mu ya aiki
0: alhamdulillah kofar mu bai
9: masha Allah Allah ki karin gaskiya mu rin da ka dauko a dangane da abin da to doyan bayan ke cewa da abin da ruwa yawa shamuwa wajen bakwai ne dawo mata magana ta din da magana ta Allah wannan kan matsalan nan da ke faruwa kan bashi wannan gaskiya ga baki da wannan alhaki ne da ya tafi kuma tun tarihin Najeriya magana ta gaskiya su kamata a ce sun samar da wadatun man fetur din nan domin a samar shi da su kuma shi kuma har kuma zama ba su ya kamata a ce sun yi wa farashin nan control ta tante daga naira ka zuwa naira ka zama bai saka wucewa na uku kuma su kuma gwamnatin dai da ke gaji wannan alakin ya kamata a ce in ba su samar da man fetur ba ba su yi control price ba su ya san ba su kuma yi ta ba wannan tallafin zan yi ta dawo da al'umma shi wallahi duk wannan abin da ake su yana tabbatar mana cewa wallahi aka tafi ɗaya ko kuma aka gyara in Allah ya ji in Allah ya ga kuma Allah ta ba za mu samu wannan
0: to madalla
9: dan Allah dawo na ta Allah na gode
0: to Allah ya sa shugabannin da aka yi dan su su ji kuma su dauki mataki mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawar da ka kawo ga dai rayukan nan suna ta shigowa ina ganin rayukan nan assalamu alaikum
10: wa alaikum salam wa rahmatullahi
0: da muke tare
10: sunana Rabi Makaho zangon Kanya karamar hukumar ringin jihar
0: to ya ringin ya ruwa
10: alhamdulillah yallah ai ruwa an yi shi alhamdulillah ya kamar shi ruwa
0: Allah ya amfanar da mu
10: amin ya hayya kage.
0: To me zaka ce akan wannan batu?
10: Wato wannan batu ne na manufacturer da ake fama da shi, to mu abin da mun kasa gane masa shi da farko da muke ji ana cewa dan wanda zai tallafa mana iyayen kokari iya cewa zai abin nan, to kuma yau he naji a wani sharhin jaridu na wani gidan radio he naji dan kwata yana cewa wai yanzu dan wannan abin da shugaban kasa yake yi wannan tattalin arzikin ya fara bunƙasa, saboda haka yana ce ah to yaya maimakon ya goyi bayan wannan irin wahala da muke sha shi ma kuma he naji kawai yana goyon bayan yanayin da shugaban kasa yake wai yanzu tattalin arzikin sa yana bunƙasa. To tun da haka ne ke yana ke fahimta cewa a gaskiya ba mamaki ake shi ma fadan gutan ba fa shi ma fa da matsalar sa ba cikin lamarin nan.
0: A to ai da aboki na
10: na akan kallon
0: kamata duk abin da zamu yi mu ringa yi da adalci
10: haka
0: shi ya riga ya fito ya fadi matsayarsa tunda dukiyarsa ce jarin sa ne ya zuba man nan a wajen gwamnati yake siya
10: haka yake to amma
0: ya danganta ai ga yadda ake siyar masa shi ma
10: to din akai dai mu dai duwan ne yake da haƙi akan wannan amari muna roƙon sa da Allah da girman Allah ya dubi girman Allah ya kansa ya talaka mun bayo fa da gobe.
0: To mun gode
10: Allah fa akwai yawmul kiyamata fa da zai gaban Allah.
0: Nawa kake siyan mai a ringin?
10: Ni kawai ma mota nake shiga kawai tsada mun kudi yake din da aka gada mun haka in na nemi afuwa ma nake nima kawo ne wallahi ba a mun afuwa.
0: To
10: wallahi Allah
0: in to ba da lamun gode. Ahmadu kin ji shi makaho ne ma?
11: Assalamu alaikum.
0: Aminu alaikum salam.
11: To malam sai da barka da kokari.
0: Barka da shigowa.
11: Masha Allah kana tare da Alhaji Jinja kana kai daga cikin yan bakwai na jama'a.
0: Na'am.
11: Masha Allah tabbas mun ji wannan batu malam Hussein kuma har kullun ni kiran da nake yan uwa idan mun shigo da Allah mu ringa hadawa da wata shawara wacce koda a ce su waɗannan masu farcen su sa ko shuwa kamanni wasi gyaran da ake bukata ba. Ko za mu samu sauki. Ta nan bangaren ni nake kira daman mutum da ya kamata mu yi amfani da su abu na farko ƙuri'unmu. Yana da kyau a ce mu yi kokari wajen yin kokari mu zaɓi abin da za mu iya samun sauki wanda ko da a ce ba a gyara ba wannan abin zai zama barazana ga shuwagabanni sun san cewa in dai mutum bai abin da ya kamata ba ana da damar canja shi. Sannan kuma sai abu na gaba yana da kyau a rayuwarmu misali duk lokacin da matsi irin wannan ya zo mu kalli abubuwan da muke gudanarwa na rayuwa duk abin da bai zama wajibi ba mu janye shi kuma komai za mu samu sauki. Sannan kuma ta gaba mai matuƙar mahimmanci dole dai matsaloli ne suka zo suka takushe mutane taimakekeniya mun taso mun san al'ummarmu da taimakon juna wanda yawanci mugun hali da aka shigo na yanayin lalacewar zukatanmu ya sa wa mutane tsoro. To amma yana da kyau mu dawo da wannan dai ka kyautata janiya Allah zai tsare ka ana cikin irin wannan matsin in ka fito kana da abin hawa a matsayinka na mai sukuni to kallo jama'ar da za su yi irin inda za ka yi ka rage musu domin ko ba kuma idan ka ɗauke su a wannan abun hawan wancan kuɗin za su yi amfani da shi a wani gurin.
0: Gaskiya ne.
11: Mu dawo da irin waɗannan abubuwan Allah yadda ko da shugabanni ba su gyara ba to za mu samu sauki ta irin wannan ɓangaren sannan wa ubangi ta addu'a Allah zai kawo mana gyara. Aladin Jakar muna tare da ku Malam Hussein.
0: To masha Allah Aladin Jakar mun gode ƙwarai da gaske.
12: Assalamu alaikum.
0: Aminu wa alaikum salam.
12: Allahu sani barka da aiki.
0: Barka da shigowa.
12: To ya haya har su ba su ta yawa uku ni abin da zan ce kaga dai duk dan adam yana bukatar jini a jikin shi domin rayuwa to dan Najeriya shi ma kuma fetur din ne ya zama tamkar jinin jikin sa domin dukkan wani abu da ya shafi na mu'amalar rayuwar yau da gobe sai kaga ya man fetur ya shiga ciki kamar talibai da kai magana za a koma makaranta za ka ga tafiyar da suke yi da ta naira 50 yanzu fa kusan ta koma 200 za ka ga yara suna yawan makara ko kuma ka ga su a bakin titi da yawa dan taimakon nan da ake yi musu shi ma mai mashin yanzu za ka ga cewa ai yana sayan shi da tsada sai ka ga yana kau da kai sannan kuma idan ka duba kamar yanzu yadda masu ababen hawa suke dai su ma dai ko da yaushe za ka ga kayan gyaran nashi shi ma ga tsada ga mai tsada sai ka ga wannan taimakekeniyar da take tsakanin mutane a da gaskiya ta ƙara zuwa baya muna fata Allah ya ba mu ikon da za mu koma yadda ƙasar mu take a da. Kuma Allah ya sa dukkan abin da ake faɗa manya suna ji a tashi lafiya.
0: To masha Allah mun gode ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka bayar a daidai wannan lokaci. Salamu
13: alaikum.
0: Alaikum salam.
13: Salamu alaikum.
0: Alaikum salam.
13: To kana gane sai san da Dandaka ta Bankwani.
0: Daga ina?
13: Sanin garin Dandaka ta Bankwani.
0: Wace ƙaramar hukuma kenan?
13: dawakin kudu.
0: To masha Allah.
13: To ana samun da kike tana kan bayan da dawo tallafin nake da. Ka ni na?
0: Muna tare da kai.
13: Yawa, addu'ar ka da ke ba zuwa da wannan mutum. Kan haka ce kai ka nuna dan uwan ballin sirri. Are imani ko ka nuna shi? Sai da farko tallafin da ko ina yake muka mutane. Hello?
0: Muna tare da kai amma a baya aka ringa cewa wasu kalilan mutane ne suke cinye tallafin man fetur din har talakawan Najeriya suka yadda da cewa ba shi da amfani sai da aka cire shi sannan kowa ya ga amfanin sa
13: to ai yau da mu aka tayi da wannan bayani ai yau da mu aka ce ko ne da mu ra kan cewa kamar gaske ne aka yi to kun ga mutane cewa lalle wannan da ɗan kalilan din su wani ɗan kalilan din da suke zaman cewa ɗan kalilan su su wani tallafin fetur
0: to mun gode kwarai da gaske
13: yawa kana dina
0: muna tare da kai
13: yawa ko lokaci da kuka yi wani

0: Amin da albarka annab. Mun gode kware da gaske. To, masu sauraro gashi dai mun koro shirin dadda dai lokaci yana hararan mu amma za mu ci gaba da amsoyin ku zuwa cikin lokaci. Alaikum salam.
1: To, mara sai ya dakata da ku na gwatar.
0: Na'am.
1: To, sai ta yi layi albarka. Duba da cewa halin da ake ciki na yanayin da musamman kadar mun fiti na al'umma a ciki. Wannan kada ya isa kasan wannan shi zai nuna cewa al'umma a gaskiya ana cikin wani hali. Idan na yi duba ga shi kansa wato shashi da shi kansa babanmu wato alhakin yayi, idan muka duba musamman ga masu ƙananan sauyi, musamman idan muka duba da kan wato wanda ne har da su kansu masu a daidaita, za ka ga yanzu misali wani a kullum burinsa kawai ya za a yi ya tsawwala, idan wanda ka kai wacce ba ta kai ta karya ba, sai ka ga mutum ya tsawwala wa kuɗi fiye da ba ka tsammani, wanda wannan duk suna daga cikin ƙananan sana'o'i. Kuma yana da kyau duk abin da ka sauƙaƙawa al'umma, ka sauƙaƙawa wanda yake tare da kai ko tsoman ka, shi ma sai ka ga ƙarshe nan gaba ya ƙara kawo masu kai, kuma sai Allah ya sanya maka albarka.
0: To, baka gani lamarin tsadar makamashin da suke amfani da shi, wasu ba abubuwan hawansu ba ne, su ma balas za su kai. Me yiwuwa ba daga
1: ba, wato ka gane ba wai muna kwayo yan uwanmu baya bane ba, na sani duk abin da ka su ma kansu wato shugabannin sun tsoron Allah wato su kawo musamman al'umma su sauki, wanda idan ka kawo al'umma ka sauki shi ne zai sa su kansu su ma su sauƙaƙa wa waɗanda suke abokan mu'amalar su.
0: To, alhamdulillah,
1: ban abin dama shi ne shugabanni, shugabanni ya kamata a ji tsoron Allah, shugabanni ku ji tsoron Allah, wannan jinkiyar da Allah ya ajiye ba wai dai ajiye don ku kaɗai ba ne, ya ajiye ne saboda al'umma talakawan Najeriya. Malam Usaini, na gode. Allah ubangiji ya sa kanku da mafificin alkhairi.
0: Amin. Mun gode kwarai da gaske. Masu sauraro, kowa dai gashi dai ana shigowa ana ba da gudunmawa. Assalamu alaikum.
2: Alaikum salam. Sai an bayyana da barka da barka da aiki.
0: Barka da shigowa.
2: Ya wato da farko dai kuna magana da Awwal Umar Gaban. Mun kore da gudunma.
0: To, malam barka da shigowa.
2: Ya wani abin da zan dan tofa dan dai da wannan ce ci ku ci ta kin tsadan mai. Ne bidiyo da ba dai na gwamnati ba dan gutu bai ni ya fahimta ta. Idan da a ce gwamnati za ta gyara matatun manta muke da su, gangan manta ke haɓuwa miliyan ɗaya da wani abu, a ce za a harin da raba ko uku ne a tace rabi a saiwa da talakawa shi da sauƙi raguwa, kuma kono za su sayar bai samu talaka ba, amma tana da in dai zai samu daidai misali ko a sauƙaƙa masa ai hikar kan mai haƙuri ne. To, abin da ya kamata a yi gwamnati ta yi da taimaka ta gyara matakan wannan, in ma ba su gyara ba ta yi sabo tun da kamar dan gwatan nan a dinga tace man tun da mannan na gida ne a sai da shi da sauki na talaka zai samu walwala. Da fatan za ku tashi da jami'a magana a wani umar ga hukumar kullu gama.
0: To, mala a wani gafa, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka. Na ga Amadu tana da gama.
3: Assalamu alaikum.
0: Amin, wa alaikum salam.
3: Sai sai Bashir Yusuf Gandurwa wa karamar hukumar Munjibir.
0: Na'am.
3: To, na ji dukkanin akan abin da mutane suke tattaunawa.
0: Na'am.
3: To, ni kai na gaskiya kira zan ga gwamnati akan ta gyara matakinta maimakon a zo a yi ta sayan mana mai da tsada a haƙi abu a ƙasar mu, kuma ya fita ki dawo daga an taso yaren ka sayan mana shi da tsada. Tunda yanzu ne ba za a ce yanzu ɗan gwata ya fi gwamnati kuɗi ba, ka duba yanzu ɗan gwata in ya fara matakin shiga har ya zo ya fara tasewa. Inda gwamnati ta sa niyyar za ta yi wannan abin gaskiya da fahimta, ni dai shawarar da zan bi gwamnati da mahukunta kawai shi ne su zo su gyara matatunmu yadda 'yan ƙasa za mu samu sassauci a kan wannan mai. Da shi ne ya sabida shi talakawa kowa in ka cire mai a ƙasar nan ba wani abu da ya haɗa dukkanin al'umma ake murai.
0: Mun gode kwarai da gaske. Ina ganin za mu ɗauki layi ɗaya daga shi kuma za mu yi sallama da masu sauraro saboda yanayi na lokaci. Salamu alaikum. Sai ka rage rediyon da kake kusa da kai.
4: Barka ku da rana, barka da yi.
0: Na'am, kai ne na ƙarshe a gurgurje.
4: To, suna na Abba Indiya Shita.
0: Na'am.
4: Yawa, ina ganin abinda dai ya kamata a ce an yi. Don samun sauƙin da tsayin da aka hau.
0: Ta nan aka sauka.
4: Ta nan za a sauka, a mai da tallafin mai yawwa. An samu da tallafin mai. Inda ana cewa wasu yadda wanda suke karuwa da shi, to yanzu da aka zan yi tsaron ba sa karuwa da shi, da gwamnati take ya mu ba wanda muke karuwa da shi.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد suka lamu da sauraron mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanku da sake kasancewa tare da ku cikin wani sabon shiri na fatoyin rahama shirin da yake ba ku dama domin aiko da sakonnin tambayoyin ku wadanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aiko da sakonnin tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar rubutaccen sako wato sako na text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 07 3604 1455 ko kuma ta kan addressin email na fatoyirahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyirahma yake kan dandalin mu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 17 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1448 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa birnin Madina wanda kuma yayi daidai da 30 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shin malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Sunana Mubarak Hamza Adam da zan jagoranci gabatar da shirin a daidai wannan lokaci kuma kai tsaye cikin yardar Allah a wannan rana kai tsaye zamu fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshin su daga bakin malam. Akramakallahu mai tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa idan mutum yana son zama dalibin ilimin hadisi daga ina ya kamata ya fara karatu kuma wani mataki ya kamata ya bi har ya kai ga zurfin ilimin hadisi.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Dan uwa masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai tambaya ya yi tambayar da ya ce za a ɗauko ta daga farko har ƙarshe zama ne laccaci mai cin gashin kanta. Na jin da jimawa shekaru masu yawa a baya na taɓa yin lacca sunan ta kaifa ta kunu muhaddisan da za ka zama malamin hadisi. Amma a dunkule duk wani fanni da kake so ka karanta kuma ƙware a cikinsa, to yana da kyau ka fara samun malaman da za ka yi karatu a gabansu ko malamin da za ka fara karatu a gabansa. Ya zanto kuma malami ne da ya san fannin da kake so ka karanta. Duk fanni za ka fara karanta shi, to ka nemi malamin da yake masani da wannan fannin. To shi kuma zai san a matakinka ne da kake a yanzu na karatu da me ya kamata ka fara. Ila zai dan yi magana da kai ya ji wataƙila ka dan fara karatun ko baka fara ba, yanzu za ka fara daga farko ko ka dan yi nisa, to shi ne zai ce da kai to a matakin da kake a yanzu kamata ka fara da abu kaza. Abu kaza shi fi dacewa da kai ya fara karanta maka, ya fara karantar da kai matakin farko na shi wannan fanni. Da an sani a ilimin hadisi matakin farko abubuwa guda biyu ne. Abu na farko ka haddace wasu mutum na hadisi wanda suke yan marasa girma. Marasa girma ina nufin marasa girma a yawan shafukan takardu. Amma kowane littafi na hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam da girma, wanda ana nufin wanda yake yan shafukansa ba su da yawa, a ɗan ƙanƙanin lokaci za ka haddace su. Misali mu ce al-arba'un an-nawawiyya, littafin arba'un hadisan ko umdatul ahkam na Ibn Qudama, wadanda za ka samu hadisai ne takaitattu gajajjeru wanda za ka fara haddasu. Sannan kuma ta ɓangare guda ka fara da ilimin mustalahil hadis ko usulul hadis, kuma shi ne ƙa'idoji wanda za su karantar da kai yaya kowane hadisi daga cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka karkasa shi, akwai sahihi, akwai hasan, akwai da'ifi da sauransu. To ka karanta yadda malamai suka bi wajen kiran kowane hadisi da sunan da suka bashi da matakin da yake da shi da hanyoyin da ake bi wajen tabbatar da ingancinsa. Aka fara da mafi ƙanƙanin littafi har ka kai ga littafi wanda yake mai girma a cikin wannan fanni. da haka da haka ne kuma har ka kai ga matakin da za a baka dama kai ma ka fara bincike akai baka hadisai dan ka je kai bincike akan su ka gano hanyoyin da suka samu hukuncin da suka samu duk wannan ba zai yi ba mutum yayi shi a shi kadai sai tare da malami wanda zai masa jagoranci ko malamai wadanda za su masa jagoranci akan wannan saboda haka fa kuma farkin farko shine samun malamin da zai koyar da kai mai zanto ya san abin
0: to malam ne wannan tambaya yake cewa ina sallar magriba a bayan liman na samu raka'a biyu amma na rasa raka'a ta ƙarshe bayan liman yayi sallama na tashi domin cike abin da ya kubuce mu ta yaya zan kammala sallar
1: to magana mafi rinjaye cikin maganganun malamai abinda ka samu a sallar shine farkon sallar ka abinda ka riska shine farkon sallar ka abinda zaka zo da shi ciko zaka yi na ƙarshen sallar ka nabi yana cewa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu abinda duk kuka riska sai ku sallata shi abinda kuka kuɓuce muku ko ya tsere muku sai ku cika shi saboda haka abinda zaka zo da shi itmam ne ba wai ramuwa ce ta wani abu da ya wuce ba a cika shi abinda ka fara ne haka ka zo daga farko ka fara da kabbara harama ita ce daman a farkon raka'a wannan kabbarar da ka shiga da ita sunanta kabbara harama kuma ita ce farkon sallar ka annabi sallallahu alaihi wasallam tahrimu salat wa tahrimuha at takbir wato abinda zai haramta maka yin wasu abubuwa yayin da ka shiga sallah ita ce kabbara harama ita ake kira kabbara harama saboda tana haramta maka yin wasu abubuwan da za su ki halal ka yi su a wajen sallah kamar magana sannan wa tahliluha abinda zai halatta maka kuma abubuwan da za su ka haramta ka yi su shine at taslim sallama wannan kabbara harama a farko take kasancewa wanda da ka zo ka samu liman raka'ar ƙarshe a nan kake kabbara harama ne ce farkon sallar ka sannan abinda ka tashi cikowa zaka yi zaka in mutum ya samu raka'ar ƙarshe a sallah ya samu raka'ar farko shi a wajensa ya tashi zai yi karatun fatiha da sura a bayyane sannan in ya zauna in ya yi zai zauna ya yi tahiyya ita ce raka'ar sa ta biyu sannan ya tashi ya kawo karatun fatiha a asirce ya zauna ya yi tahiyya ya sallama
0: to malami wannan tambaya yake cewa a wata sallar isha'i na rikice ban san rako'in da na yi ba daga ƙarshe na yi sallama sannan na yi wata kabarar ni kaɗai menene hukuncin abin da na yi kuma yaya ya kamata a yi idan irin wannan rikicewar ta faru
1: to ka samu rikicewa a sallah sa'an kai kaɗai kake ko tare da liman kamar da tambayarsa ta nuna tare da liman yake sallar to in har baka iya samun yaƙini akan abin da ka sallata ba to shikenan sai ka jefar da shakka ka koma ga yaƙini in ba ka iya taharri shine kirdadan abin da ka samu to za ka yi aiki da kirdado ne in babu kamar yadda tambayar take nunawa a rikice yake to sai ka gina abin akan yaƙini wato kana shakkar uku ka samu wato ko hudu to sai ka gina sallar ka akan cewa uku ka samu sai ka yadda ɗayar inda yanzu a yi uku kana da tabbaci akan ta hudun ce kake shakka ce uku na yi ko hudu na yi kaga ukun kana da tabbaci amma hudu ita ce aka ke shakka akan ta to sai ka jefar da ita sai ka ɗauka kawai babu ita an yi sallama sai ka tashi ka kawo ɗaya kaga ka cika shi sallar ka yanzu to in ka gama sai ka yi sujjada ba'di sai ka yi sujjada ba'di sujjada guda biyu bayan ka yi sallama idan sallar ka ta yi so ba maganar ka rushe sallar gaba ɗayanta dan saboda kawai ka samu rikicewa dawowa za ka yi zuwa ga yaƙini yaƙini shi ne mafi ƙarancin abin da kake jin ka sallata sai ka yi gini a kansa
0: to malam wannan tambaya cewa take lokacin da nake yin sujjada wani lokaci nakan ji kamar wani abu da ke gabana zai same ni ko kuma ya faɗo a kaina wannan yana jefa ni cikin tsoro da damuwa wacce addu'a zan yi kuma wacce shawara za a ba ni
1: to ban sani ba namiji ne ko mace ne mai tambayar? Namiji ne, galibi namiji sallarsa cikin jama'a ne. Inda namiji ne yake tambayar, galibi sallarsa cikin jama'a yake yin ta. Don me zai riƙa jin cewa kawai wani abu zai faɗo masa, shi kaɗai ne a masallacin? Idan mace ce, na'am, ita mace tana sallah a gidanta ne sau tari, saboda ita kaɗai take sallah. To ita ma bai kamata ta riƙa waswasi ba, ai banda sallah a gidan take yin abubuwanta, don me sai ta zo sallah ne take jin wani abu zai faɗo mata? Ba tana kwanciya ta yi bacci ba? Sallah ita fi ma abin da bacci ai ya fi ma sa ka ka shiga wani yanayin da abubuwa za su iya faruwa ba ka sani ba. Sai sama da sallah kana jin motsi, kana jin ƙara, in har akwai wani abu da zai cutar da kai kunnenka ras, kana jin abin da yake faruwa. To don me sai ka zo sallah ne sannan ne za ka riga jin cewa wani abu zai faɗo maka? Ya kamata in ka zo wacce ma ka riga jin cewa gidan zai rufto ko wani abu zai faɗo kanka. Wani aiki ne daga shaidan kawai, kuma ka ba shi wani dama ya fito ita maka wannan waswasi. Idan mace ce take tambayar, ta yi ƙoƙari ta yi abin da za ta yaƙi shaidan a rayuwarta, ta yaƙi shi, ta yaƙi waswasinsa ta hanyar yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da karanta Alƙur'ani da sadaka da yin ayyuka na ƙwarai wanda suke za su husata shaidan ɗin, wanda har za ta yi nasara a kansa. Bayan namiji ne ban san me yasa zai yi shakka ba, in har yana cikin taro yawanci sallarsa za ta zanto cikin jam'i ne.
0: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, wasu mutane suna rasuwa a wurare masu falala kamar harami ko wasu wurare masu daraja, menene matsayin irin wannan mutuwa a musulunci? Shin mutuwa a irin waɗannan wuraren tana da wata falala ta musamman?
1: Wurin da mutum ya mutu shi kaɗai ba zai zama falala ba. Da mutum ya mutu a Makka ko ya mutu a Madina ko ya mutu a Kudus, wannan ba shi yake nuna ya fi falala akan wanda zai mutu a China ko zai mutu a wata ƙasa daban wacce ba ta musulmi ba, zai mutu a America ko London ko sauransu. Bai ta ƙasa ba ta tsarkake mutum, ayyukansa ne suke tsarkake shi. Musa al-Ashari yake ga Abu Darda, innal arda la tuqaddisu, Salman al-Farisi ke ga Abu Darda, innal arda la tuqaddisu ahadan, ƙasa ba ta tsarkake wani. Haka dan ka mutu a gari ba zai nuna shi kenan ka tsarkaka ba, dan garin yana da tsarki. Sahabban da kafiran da suka ja da Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sun mutu a Makka, Abu Lahab da a Makka suka mutu, amma ga shi na Al-Qur'ani yana faɗar cewa sai islana ran za ta Lahab, masha Makka ya mutu, kuma yana dangantaka ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kana manya-manyan kafirai irin su Al-Uli ibn Mughira a Makka suka mutu, wannan duka bai basu wani tsarki ba don sun yi wannan mutuwar. Manyan munafukai da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam zagawan ƙasa, suka cutar da shi, suka nuna masa tsana da kiyayya shi da sahabbansa, suka riga haɗa baki ma da kafirai akan ya za a murƙushe Annabi da sahabbansa. Wasunsu duka a nan Madina suka mutu, wasu ma kamar shi shugaban munafukan Annabi ne ma ya masa sallah, shi ya sa shi kabari, rigar Annabi ma aka yi masa kafani da ita. Amma wannan duka bai sa ya samu karɓuwa gurin Allah ba. Allah ma cewa Annabi ya yi a dalilin wannan gatan da aka yi masa, Allah ce kai ya ƙara yi ma wani daga cikinsu sallah saboda sun mutu suna kafirai fasikai. Saboda haka ita ƙasa ba ta tsarkake wani. Da yawa daga cikin sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwantsama sun shiga duniya, da yawa kaburburansu suna wasu ƙasashe, wasu ƙasashen ma cikin yankin Turai. Abu Ayyub al-Ansari yana Kusantiniya cikin taki abinnan Cyprus, wasu daga cikin abinnan can aka binne su. So ba wani talazumi tsakanin mutuwar mutum da gurin da ya mutu. Da mutum ya mutu a China, muna musulmi, an binne shi a China, an binne shi a Cambodia ko a Brazil, wanda duk ba zai shafi tsarkinsa ba, don ya mutu a wata ƙasa da ake tsafi ko ake bautar wani ba Allah ba. a watan da zai wuta arewacin Najeriya ko a gabashin abin nan kudancin Najeriya, wannan ba da alaka da tsarkinsa. Haka da wanda zai mutu a Madina ko ya je aikin umara ya mutu, ya danganta da ayyukansa da ya yi masu kyau a umarar da ya je, ya je don Allah ne kuma ya yi addu'o'i, ya roƙi Allah gafara, Allah ya gafarta masa. Wannan shi ne mutuwarsa za ta, shi ne zai amfane shi mutuwar da zai yi, amma ba wai ƙasar ce za ta tsarkake shi ba.
0: To malam, mai wannan tambaya kuma tambaya yake da cewa mutum ya taimaka wajen zubar da cikin da aka samu ba tare da aure ba, kuma cikin ya kai kusan watanni uku. Shin laifin wanda ya taimaka wajen zubar da cikin yana daidai da laifin wanda ya kashe mutum?
1: Ba za a ce kashe mutum ba. Kashe mutum shi ne idan ya zanto an busa masa rai. An busa masa rai, wannan shi ne za a ce ya yi abin da yake kusa da daidai da kisa. Zai shewa shi ma kafararsa diyarsa shi ne ghurratu abd, zai ba da bawa ne ko baiwa, ko kimar bawa ko baiwa a matsayin diya. Amma idan ba a kai ga halittar mutum ba, to ran bai kai ga daidai da wannan ba, sai dai kawai shi ma laifi ne. Shi ma laifi ne yayin da ya zanto akwai ciki mutum ya taimaka wajen zubar da shi ba tare da hujja ba. Ana iya samun wani dalili da zai ba da damar a zubar da ciki, dalili wanda shari'a za ta gamsu da shi. Wannan babu laifi don ya taimaka wajen zubar da shi, don bai kai ga zama halitta ba. Kuma ko da ya kai da zama halitta, idan ya zanto misali akwai haɗari ga rayuwar ita mai cikin, an yi bincike an gano cewa barin shi a cikinta har zuwa lokacin haihuwarta zai iya jefa ta cikin hatsari, tana iya rasa ranta, to shi rayuwarsa ba ta tabbata ba, da ba a haihu shi ba kamar yadda ita tasi ta tabbata. Sai a haƙura da tashin ita a tseren da ta rayuwar, to a nan ne ake cewa ya halatta. Ko da kuwa an kai ga yanayin busa masa rai, wato ko da ya yi wata huɗu a cikinta, amma in ba haka ba, to ba za a kai shi ga wannan matakin ba. Sannan kuma bai halatta ba mutum ya yi wannan, ko da kuwa bai kai ga matakin halitta ba, da ya zanto ciki ne ba dalili haka kawai, ce ba ta san cikin ko mijinta irin yadda suke yi, shi bai yadda ba ta san ciki ba, kawai ka taimaka a zubar da cikin, to kana da laifi.
0: Wannan tambaya cewa take, idan mutum yana bin wani bashi sai wanda ake bin bashin ya rasu, idan ya yafe masa bashin a zuciyarsa, shin hakan ya wadatar ko dole ne sai ya sanar da magadansa?
1: Ya sanar da su yana da kyau, don su san cewa zimmar mamacinsu ta kubuta. Sai sanar, don bai sanar ba watakila, ko bayansu ma watakila wanda za su zo nan gaba a iya gano cewa akwai wani bashi, kai ko ba a ji sanda ka furta cewa ka yafe shi ba, to kaga za a iya dawowa a ce za a nemi wannan kuɗi. Kana da ƴaƴa, kana da jikoki, idan ba a sanar da cewa bashin da yake tsakaninku ka yafe ba, to watakila kai ma za ka iya mutuwa. ƴaƴanka su taso, sai a yi babansu yana bin mana bashi kuma ba bai biya shi ba, sai ka zo a shiga neman, kaga yafewarka a zuci ba ta yi wani amfani ba. Haka sai ka samu su magada, ka ce to akwai bashi tsakanina da shi da ya karba, wataƙila ma da shaida da za ka nuna musu, amma na yafe. Shikenan kaga maganar ta ƙare daga lokacin.
0: Mai wannan tambaya malam cewa yake, shin ya halatta mutum ya yi sadaka da kuɗi domin waɗanda suka rasu, ya ware wani kaso ga mahaifinsa, wani ga mahaifiyarsa, sannan wani ga sauran musulmai?
1: Babu laifi. Babu laifi ya yi sadaka ga mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko wani ɗan uwansa. Ko ma ya yi sadaka ya ce Allah ka kai ladan da wani mamaci musulmi, duk ya halatta.
0: To malami, wannan tambaya cewa yake, na sayi litar fetur a kan naira 1,000, daga baya farashin kasuwa ya tashi zuwa 1,100. Shin ya halatta in ƙara farashin tsohon fetur ɗin da na saya? Haka kuma idan farashin ya sauka zuwa 900, shin zan rage farashin tsohon fetur ɗin?
1: To duk abin da mutum ya mallaka, harkar riba, rage ko ƙari, hannunsa yake shari'a bata hana shi ya faɗi farashin da yake so ya sai da kayan sa ba a shari'a ba a kayyade mutum farashi annabi yana cewa lokacin da kaya suka tashi sahabbai suka zo suka ce rasulullahi ka kayyade farashi annabi ce a'a Allah shine mai sa farashi shine mai bayarwa shine mai hanawa nabi ya kiyarda ya shiga batun kayyade farashi shi farashin abu na mai kaya ne ya ga dama ya yi sauki shi ma sai Allah ya masa sauki ya ga dama ya tsananta shi ma wata rana zai nema gurin Allah Allah ya tsananta masa ba hana shi ba ya tsananta ya ga dama amma kuma shi ma ai wata rana yana neman sauki ce wa man yassara ala mu'sirin sallallahu alaihi wanda duke sauƙaƙawa wanda yake cikin tsanani shi ma sai Allah ya sauƙaƙa masa nabi ya ce irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama ku tausayawa wanda suke ban ƙasa kuma wanda yake sama ya tausaya muku shine Allah saboda haka jaza'u min jinsil amal irin abin da kai irin sakamakon da zaka samu kenan daga Allah sai ya kyautata shi ma sai Allah ya kyautata Allah ya ce wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin ce ku kyautata Allah yana son masu kyautata saboda haka in yana da abin nan ya sayi da farashi mai sauki kuma ya tashi a kasuwar duniya ya ga zai ƙara kuɗinsa ba haramta masa ba ba wanda ya sai ci haramun ya ƙara don ya ƙara kuɗi la iyaka dai kawai a ja hankalinsa a kan cewa to kai abin da za ka sausayawa bayan Allah kai ma kana neman tausayi daga Allah a nuna masa wannan amma ba za a ce haram yake ci ba shari'a ba ta haramta masa ba sannan abin da ya shafi ragewa shi ma haka ne idan ya zanto abin da ya shafi ƙarawa ba a matsa masa ba to ya za a hana shi kuma ragewa in ya so ragewa ai wannan ne ma zai ƙara samun ma addu'a ta musulmi da mutane kirki ce kaga shi bawan Allah na yana sauƙaƙawa ya ma samu sauƙi da aka daga shi sauƙaƙawa ya ƙara yi mutane sai masa addu'a ita ce kuma ribar rayuwarsa ba wanda zai ci haramun yayi da ya sauki za ka a fahimci abin ta fuskar mutum ya yi wa kayansa farashi wannan shari'a bata tare shi ba bata hana shi ba in ya ga dama ya sai abu ya ninka kuɗinsa ya ninka uku ma duk shari'a bata ce kaiye ba amma kuma shari'a ɓangare guda tana jan hankalinsa kan cewa yana mu'amala da bayan Allah to ya tausaya musu shi ma sai Allah ya tausaya masa kuma shi ne dama abin da kowa yake nema.
0: To haka makallau ne wannan tambaya kuma cewa yake mahaifinmu ya rasu kuma a wani fili nasa an gina coci masu cocin sun ce wasu mutane ne suka sayar musu da filin ba tare da izinin mahaifinmu ba yanzu suna neman mu yi haƙuri kuma suna son su ba mu kashi ɗaya bisa uku na kuɗin filin shin ya halatta mu karɓi wannan kuɗi ko ya kamata mu nemi a mayar mana da filin ko kuma a ba mu wani fili makamancinsa.
1: To na farko shi mahaifinku dai ba ya da laifi tunda wani abu aka yi ba da saninsa ba an ɗauki filinsa ne aka je aka sayar irin yadda wasu miyagun dillalai da wasu masu iko da ƙasa suke yi da ɗaukan filayen mutane su je su sayar ba tare da sanin masu filayen ba su cinye kuɗin wanda wannan zalunci ne ranar gobe kiyama sakandami za a yi musu da wannan filin na wuta a wuyansu ke duk wanda ya cuci mutum daidai da ɗani ɗaya na ƙasa na filinsa ko gonarsa annabi ya ce za a yi masa sakandami da wannan ƙasar da ya abin nan ranar gobe kiyama wanda haka shi mahaifinsu baya da wani laifi kan cewa an sayi an ɗauki kayansa illa ya kama shi zalunta sa aka yi za a neman masa haƙƙin sa ranar gobe kiyama yanzu bayan ya rasu fili ya zama naku ku yanzu kuma ga da mallakin ku ne kayan ku ne abinda da yake kayan ka kuma an yarda kai tasarrufi da shi amma cikin abin da yake na halal ka yi tasarrufi da shi cikin abin da yake na halal idan har akwai yadda za ku yi dawo da filin ku to wannan shi ne farkon abin da ya wajaba ku yi da za ku yi dawo da filin ku saboda a hukunce a shari'ance a addinance ba halatta ka sai da filinka ko ka ba da shi kyauta ko taimako ga wanda zai yi wani abin da Allah baya so Allah bai yadda a ce yana da ya da ba ko a ce su uku ne. Allah ya haramta ne, annabi ya kira wannan cewa Allah yana cewa kuna zagi na, wato zagin Allah ne. Halatta ka ba da fili ba ga wanda za su yi abinda Allah yake cewa zagi, zagin saki. Saboda in har kuna iya da filin ku, to wannan shine abin da ya dace. Idan an nuna muku fin ƙarfi, to kuma Allah ya gani, ku ya ga ƙoƙarin da kuka yi, amma ba karin farko ba ku saki, ku ce shi kenan a yi maslaha. Ku a gurin ku, su a gurin waɗanda aka bar musu maslaha ce, amma ku a gurin ku, tsakaninku da Allah ba maslaha. Saboda yanzu ikon yana hannunku, naku ne. Babanku dai ya riga ya rasu bai sani ba, haka shi ba da laifi.
0: Malami, wannan tambaya kuma cewa yake idan mutum yana yawan tafiya tsakanin Kano, Hadejia da Birniwa, kuma Hadejia ce garin su na asali, ta yaya zai hukuncin kasar idan ya kwana kwanaki daban-daban a waɗannan wurare?
1: To, cewa garin su ne na asali ban gane ba, ma'ana a nan yake da zama, ko kuwa yana wani gari da zama illa iyakanin ne da cibiyarsa ko iyayensa ko kakanninsa a nan suke. Idan yana zaune a Hadejia ne, nan ne garinsu, to kaga in yana Hadejia ba zai kasar ba, in yana zaune a Hadejia nan ne mazaunin iyalansa da alansu ke, ba zai kasar ba. In ya fita ya je Birniwa ko ya je Gashuwa ne ya ce ko ina?
0: Kano.
1: Ya zo Kano ko ina ne, shi ke nan, nan sai ya yi kasar. Amma in ya koma a Hadejia tun da nan iyalansa suke, ba magana ya kasar. Amma in mazaunin wani gari ne, ba a misali yanzu na zaune a Dutse, amma asalinsa shi ɗan Hadejia ne, amma iyalinsa komai nashi yana nan Dutse. Idan ya je Hadejia ba zai ce zai cika sallah ba, sai ya kasar. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Madina in ya shiga Makka kasar yake, da cewa nan ne asalinsa, na aka haife shi, iyayensa da kakanninsa duk ɗan Makka ne, amma baya cika sallah a Makka. Kasar yake yi, saboda bai da iyalai da suke zaune a nan. Da a ce yana da wata matarsa a nan, yana da gida, zaga in ya je nan ma sai ya cika sallah, amma ba ya da shi. Iyalansa suna Madina, ko da ya tafi da wata daga cikin iyalansa, sun je ne a matsayin matafiya, za su baro su dawo gida, to za su yi kasar. Saboda haka idan Hadejia ba nan ne mazauninka ba, amma dai asalinka nan ne, tushenka nan ne, in ka zo za ka yi kasar, in ka je Birniwa za ka yi kasar, in ka je Kano da ka je ba dai inda yake ba nan ne mazauninka ba da iyalanka, kasar za ka yi.
0: Malami, wannan tambaya yake cewa idan mutum yana wani wuri mai nisa, akwai gari da masallaci kusa da shi, amma hanyar zuwa masallacin tana da haɗari saboda macizai ko wasu abubuwa masu cutarwa, shin zai iya yin sallah a inda yake ko dole ne sai ya je masallaci?
1: Ita shari'a ai ba ta jefa mutum cikin halaka. Fala tulqu bi aydikum ila tahluka wa la taftulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima. Da abinda zai jefa ka cikin hadari, shari'a ba ta cewa sai ka yi shi. Abinda cewa la darara wa la dirar, musulunci haka yake, ba cuta ba cutarwa, ba ka yi abinda za ka cuci wani ba, kai ma ba a yadda ka yi abinda za ka cuta ba. Saboda haka idan har yadda ya ce hanyar da macizai, ma'ana dai hanyar tana da hadari, binta yana da hadari, saboda haka ba a ce duk da haɗarin da yake ciki kai ka je ba, a'a sai ka yi haƙuri har inda za a samu gurin da ba mu haɗari, sai ka je.
0: To, a cikin tambayar ta sama ne ya cewa idan ya yi sallah a gida saboda wannan uzurin zai samu ladan jam'i?
1: A'a, ba zai samu ladan jam'i ba, sai dai niyyarsa kuma, Allah ya dubi niyyarsa kuma ya ba shi lada.
0: To, me wannan tambaya malam cewa yake idan ya halatta mutum ya yi sallar asuba a gida saboda uzuri, sannan ya zauna yana yin zikiri har rana ta fito ya yi raka'a biyu, shin zai samu irin falal da aka ambata ga wanda ya yi hakan a masallaci?
1: Na'am, na'am, idan ya zauna inda ya yi sallar asuba din, bai bar shi ba har rana ta fito, ya yi haske ya tashi ya yi raka'a salatul ishraq, yana da wannan ladan.
0: To, wannan tambaya malam cewa take idan liman ya haɗa sallah saboda ruwan sama, amma ni na ga cewa sharuɗin haɗawar ba su cika ba, shin zan iya ƙimbin liman a haɗawar?
1: In kana cikin masallacin sai ka bi shi a matsayin nafila, saboda fita kai wancan fita zai iya kawo wata hatsaniya ma, ko a riƙa ganin kai ko kare na liman ko kare na ilimin sa ko wasu su tada wani balli ko na amma in ka bi shi kai kana mai nafila shi yana mai farilla sa babu komai ya halatta kai nafila a bayan wanda yake farilla so ka hakura ka yi sallar kai a matsayin nafila ne so in ka je kuma sai ka yi ta farillar daban
0: mai wannan tambaya malin cewa yake ni tela ne kuma ina aiki a wani shago wutar lantarkin da ake amfani da ita a shagon an samu ta ne ta hanyar sata idan nepa suka zo suka gano hakan ni ma'aikaci ne kawai menene hukuncin aiki na da amfani da wannan wuta
1: a duk abin da za a yi shi na rashin gaskiya bai kamata da kai a ciki ba duk sanda aka yi rashin gaskiya kuma da kai a ciki ko da ba kai ka assasa abun ba ko da kai ba ka da ruwa da tsaki amma dai da kai ake gudanar da laifin to kana da laifi kai ma tunda kai ma'aikaci ne amma ka san aikin da ake yi ba mai kyau bane hanyar da ake yin aikin da ita ba ta da kyau ba halatta ka ce ai tunda ba ruwa na tunda yanzu misali da ce yau sato kayan da ake amfani da su suke yi suna kawo maka kana dinkawa za ka ce ba ka da laifi kai ma'aikaci ne kawai za mu bambanci da satar wutar nefan da sato da ya diddikan da za ka dinka da sauransu duk ɗaya ne dai kayan wani ne in ka ji cewa a jikinka ba za ka iya zama ba da ka san cewa zuwa suke kwari suke zuwa sato a tamfofi su taso shaddoli suka a dinka ne su sayar ka san ba za ka iya haƙuri ka zauna da su saboda kayan sata suke su ba wutar ma ita ma sata ce su ba bambanci sata duk sata ce
0: to akalmaka Allah wannan tambaya cewa take wace addu'a ake yi idan mutum zai rufe gida ko ɗaki
1: babu wata addu'a ta musamman da aka ce ga ta ta rufe gida ce ko ta rufe ɗaki amma dai shi ambaton sunan Allah tare da komai yana da tasiri komai mutum zai yi ya haɗa da sunan Allah inda mutum zai je ya gurin rufewar ya a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq ya yi wannan addu'ar sau uku kafin ya rufe gidansa yana da tasiri kwarai da gaske domin neman tsarin Allah ne ta hanyoyin kalmominsa cikakku shi ne cikar ikonsa cikar ƙudurarsa min sharri ma khalaq daga sharrin abin da ya halitta na mutum da aljanu haka ka nemi tsari daga wanda yake da ikon ya tsare ka da cikakkun kalmominsa saboda abu ne mai kyau don mutum ya faɗi wannan
0: to malami wannan tambaya kuma cewa yake shin ana yin tofi yayin yi wa yaro addu'o'in safa da yamma kuma idan ana yi masa addu'ar shin ana iya ɗora hannu a kansa
1: za a iya masa ba za a tofa ba in an yi amma da an ɗora hannu a jikinsa babu wani abu sannan kuma abin yana da kyau a koya wa yaro musamman in ya fara iya magana a koya masa a riƙa sa shi yana yi da kansa shi ne zai taso da abin sai kaga ya girma da abin a bakinsa kuma duk inda ya je ba zai manta ba kuma kun ya zauna sai dai koyaushe a yi masa za a kai shi makaranta akwai masa ABCD daga farko har ƙarshe akwai masa sunayen wasu dabbobi dai ya riƙe amma iyayensa ba su koya masa irin waɗannan addu'o'i ba wannan kuskure ne babba yana da cikin tarbiyya yaron duka da ya fara magana har ma kake ganin za ka kai shi nursery school a can kuma a koya masa wasu waƙe-waƙe da waye-waye yanzu yana ta yi a gabanka amma ba ka koya masa wannan addu'o'i ba ƙaramin cutar sa kake ba ba ƙaramar zalunta sa kake ba saboda ka koya masa ya iya ya fi ka zauna kana yi masa kai koyaushe in bai iya magana ba yaro ƙarami ne wannan za ka iya masa amma wanda ya ga ya tasa ya yi wayo yake iya furci yake iya magana aka kai shi nazari ya koya masa wasu waƙe-waƙe da waye to mun ba bai aula ka koya masa waɗannan addu'o'i
0: mai wannan tambaya cewa take shin mace za ta iya yin sallah da zani kawai ba tare da riga ba idan ta sa hijab da ya rufe jikinta yadda ya kamata
1: to shi wannan hijabin ayin ka kula shi kansa sara ce ayi da take rufe mace ruf abin da dama ake bukata mace ta rufe daga kanta har zuwa kafarta yayin da ta yi sallah ya rufo abu daga sama har zuwa ƙasa shi ne dira wannan hijabi kusan ai ɗinkin dir ɗin ake masa a wancan lokaci ba haka hijabin nasu yake ba to amma yanzu ana ɗinka hijabin da za a sako shi tun daga sama ya rufe duka sassan jiki har ƙasa shi kenan
0: to malam wannan tambaya kuma cewa take shin kashin kaji najasa ne?
1: Kashin kaji ba najasa bane, dukkan wata dabbar da ake cin namanta, duk wata dabbar da ya halatta a cin namanta, to kashinta da fitsarinta ba najasa bane. Saboda kaji tsuntsaye ne da ake cin naman su, haka fitsarin su da kashin su ba najasa bane. A bambance tsakanin najasa da kuma kazanta, akwai kazanta abinda zaka ji kana tsinkimin sa, amma ba najasa bane. Kamar majina, majina zaka yana kikkimin majina, mutumin da zai yi kaki ya tofa maka zaka ce ya maka ba daidai ba, ka je ka goge ka wanke, wani kankami ne na kazanta amma ba najasa ba. Ta najasa hukuncinta hukunci ne na shari'a, shari'a ita take cewa abu kaza najasa ne, abu kaza ba najasa ba, ko abu kaza najasa ne. Idan bata ce abu kaza najasa ba ne, to ba za ka iya ce masa najasa ba, ko da kuwa mutane suna kinkimin abin ba sunan shi najasa ba, sunan shi kazanta. So kashin dabbobin da ake cin naman su da fitsarin su ba najasa ba ne. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda ya zo a hadisin Anas, lokacin da wasu suka bakunci Madina kuma suka samu matsalar kumburin ciki, Annabi ya ce su je a ba su sha nonon raƙuman sadaka da kuma fitsarin su. Kaga da a ce najasa ne, Annabi ba zai su je su yi magani da najasa ba.
0: To malam, me wannan tambaya yake cewa menene hukuncin mutumin da aka bashi ko aka amince ya biya kuɗi da riba, amma idan aka tambaye shi riba sai ya ki bayarwa, yana cewa bai ci riba ba har sai an matsa masa ya biya?
1: Ban gane ba, tunda har ya je an ce rubuta bashi da riba ya karba a haka, kuma ce bai ci riba ba. Rashin biyan su ba shi ne yake nuna bai ci riba, to da ya yarda da sharaɗin, ya yarda ya karɓi kuɗin. Kuma in dai a zamanance ne, banki inda ka ci kuɗin sa ba za ka cika kwana lafiya ba. Na farko ma dai ba zai baka ba sai ya karɓi jingina, ko naka ko kayan da zaka bashi jingina, waje ka karɓo na wani ka bada su a matsayin jingina. Ba za ka ba wani bankin da zai zira maka ido ka ce kai baka ci riba ka karɓi kuɗin sa, sai ya kwaci kayan sa ta kowace hanya, ba zai ma baka ba sai ya samarwa da kansa mafita in wani abu ya samu. Haka kawai ya baka ya abin da, in ba wani mutum ne ya baka kuma daga baka hana shi, to wannan ba shi ma ba daidai ba ne. Ba a ce da tun farko ba a ce ba yadda ka ci ba, ya ce maka ga shi za ka biya da riba, ka ce ka yadda a rubuta, son daga baka zo ka ce kai baka ci riba ba, wannan haramun ne. Kai masa wa'azi, in ya ji wa'azi in ɗan'uwanka ne musulmi ya baka bashin ba tare da riba ba, in kuwa ce sai da riba ka bar masa, ka zo ka ji tsoron Allah, kai kuma sai Allah ya samu maka mafita.
0: Wannan tambaya karmakallahu cewa take, a cikin sahun sallah idan akwai kofa a sahu na biyu da mutane suke bi don wucewa, shin ya kamata a bar wuri a sahun domin mutane su riƙa wucewa ko kuwa a yi amfani da kofar baya?
1: To in akwai wata kofar da za a riƙa wucewa ana shiga masallacin ba tare da an yi ta wucewa ta gaban masallata ba, babu, shi hakan ya fi, saboda shi wucewar za ta riƙa ɗaukar hankalin mai sallah. Duk da cewa ba laifi ba ne idan mutum ya wuce ta tsakiyar sahu, suturar liman ita ce suturar mamunsa, suturar liman da ya sa ita ce suturar mamun da suke bayansa. Saboda haka idan mutum ya wuce ta tsakanin sahu da sahu, ba a cewa ya ƙetar sallar masallata, saboda suturar liman ita ce suturar su. Amma idan akwai hanyar da zai wuce ɗin ba tare da ya ƙetar sahun ba, zai fi dacewa akan ƙetar sahun, saboda shi ƙetar sahun ko da baya matsayin ƙetar sallah, akwai jan hankalin masallata, ce muna sallah, wannan zai wuce, wannan ba zai wuce, wannan zai wuce, to wannan zai hana muku samun khushu'i cikakke a cikin sallar. Don haka duk abin da zai samarwa da masallata rashin cikakken khushu'i, to barin sa, shi ya fi dacewa. Haka in akwai kofar da za a wuce ba tare da an wuce ta tsakiyar su ba, ya fi bayan zama babu ko da buƙatar lalle a wuce ta wannan gurin, dan an wuce ba laifi ba ne.
0: To malam, me wannan tambaya kuma cewa yake, a lokacin da nake karatun Alƙur'ani wani lokaci ina sanya hijabi, wani lokaci kuma ba na sawa, idan nazo ayar da ake yin sujjadar salawa shin dole ne in tashi in dauko hijabi kafin in sujjadar
1: magana sahihiya shine sujudu tilawa ba sallah bace kamar yanda wasu daga cikin malamai suka yi kokarin su tabbatar cewa sujudu tilawa kamar sallah take to haka tana buƙatar sharuɗan da ake sharɗantawa sallah tana buƙatar alwala tana buƙatar akalli gabas amma magana ingantacciya shine sujudu tilawa ba dai take da sallah ba ita ma wata ibada ce mai cin gashin kanta amma ba mu ganin su da ya sanya sharaɗinta irin sharaɗin sallah ba sharaɗin sallah akwai tsarki da alwala yanzu yana cikin tsarki yana da alwala ya yi sallah ba tsarki ba alwala to Allah ba zai karɓi sallar sa ba inna Allah la yaqbalu salata bighairi tahur la yaqbalu salatan bighairi tahur Allah ba ya karɓi sallar da babu tsarki sujudu tilawa ba sallah ba ce balantana a ce in an yi ta ba tsarki ba a karɓuwa abu na biyu sallah ita ce ake fuskantar alƙibla babu abin da yake nuna cewa sujudu tilawa ya fuskanci alƙibla bal ma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratul najm da ji ƙarshen surar ya faɗi ya sujjada duka wanda suke gurin wanda suka kewaye da shi aka ce sun faɗi sun yi sujjada da a ciki ba mu ji cewa annabi ya gaya musu daga baya cewa ya aka ku sujjada dukan ku ne kuke da alwala dan bai musu wannan tambaya ba da yake nuna cewa ba laifi bane dan sun yi sujjada ko ne ne suke ciki na biyu kuma yayin da mutum yake zaune ko yake tsaye yana karatu mutane sun kewaye shi tabbas kowa da inda ya kalla wani ya kallo shi ta nan wani ya kallo shi ta can wani ta can saboda haka sun kalli nahiyoyi mabambanta a haka suka yi sujjada kaga wasu tabbas ba su sujjada zuwa ga alƙibla ba dan ma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi mata faɗakarwa akai ba yake nuna cewa ba sharaɗi ba ne sai an fuskanci alƙibla don haka kinga ba sharaɗi ba ne sai kina da hijabi a cikin kamar matsayi da kike a sallah a yanayin da kike zaune kina karatunki in ka zo ayar sujjada sai ki faɗi ki sujjada shi kenan in yi abin da ake buƙata.
0: Malami wannan tambaya kuma cewa yake a da ina azumin litinin da alhamis amma hidimar yara da gida ta sa na daina yanzu kuma na fara rage nauyi wani lokaci ma sau ɗaya kawai nake cin abinci da rana idan na koma yin azumin nafilan zan samu lada
1: ba laifi ba ne mutum ya haɗa wata ibada da wata maslahar sa ta rayuwarsa ba laifi ba ne kamar yadda Allah ya faɗa a game da aikin hajji laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum babu laifi in kun je aikin hajji ku nemi wani abu na arziki daga ubangijinku haka malamai suka ce babu laifi ga mutumin da zai je hajji dan sayi wasu abubuwa da zai tafi da su ya sayar ko in zai dawo bayan ya yi hajji su yi wasu abubuwa da zai kawo ƙasar su ya sayar ko ko a in ya je hajji ya gamu da wasu ƴan kasuwa su zauna su tattauna su kulla wani ta harƙalla ta kasuwanci a lokacin da ya je hajji duk ba laifi ba ne shi ne laysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum da can larabawa kafin zuwa musulunci da suke zuwa hajji sukan zo da harkar kasuwanci su yi taho da kaya niki-niki su su sayar lokacin da suka zo hajji ko wanda suka zo hajji suka ga wasu abubuwa da suka ba su sha'awa su saya da su je su kai kasashensu to da suka aka musulunci ya zo aka shar'anta hajji sai suke ƙyanƙyamin su ci gaba da wannan sai su yi kamar Allah ba zai so haka ba su so hajji don kuma su samu wani abu na duniya to shi ne sai Allah ya saukar da wannan ayar ake ce a babu ne shi ku nemi wata falala daga Allah wata ku nemi wani arzikin ku daga Allah don kuna aikin hajji so ibada don wani abu ya shigo ciki na wata bukata ta rayuwa wanda ba wai ita aka tsantsanta ibada saboda ita ba idan ya rubuta ce za ta rika azumin ne saboda kawai ta rage weight ta rage nauyi ta rage kiba ta samu lafiya kawai ita wanda shine dalilin yin azumin ta to kaga anan ba ta da lada sai wannan abinda ta samu daga azumin wanda ita ce bukatar ta duniya ba ta da kuma lada a gurin Allah inna mali kulli mri'in ma nawa duci duk mutum sakamakon sa shine abin da yake niyya man kana hijratu lillahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw limra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi saboda haka idan dan wannan za ta yi azumin ba maganar azumi bane ce idan ta samu ladan masu azumi ranar Alhamis ko ta samu ladan masu azumi ranar Litinin, wannan abin da ta samu na rage nauyin da kibar shi ne ladanta, shi ne inda ma likulli ri'in ba nawa. Amma idan dan Allah za ta yi, amma wannan abin ya biyo baya kuma, ko shi kenan za ta samu ladanta kuma sannan wannan ribar kafa ce, babu laifi.
0: To akram kallahu mi wannan tambaya kuma cewa yake idan nayi alwala kafin in kwanta, nayi azkar nayi kwanciya, sannan daga baya na kusanci iyalina, shin azkar din da nayi ya rushe ko yana nan?
1: Idan mutum ya zo kwanciya ya ambaci azkar na kwanciya ya yi bacci, daga baya ya farka ya kusanci iyalinsa, to ba sai ya sake yin azkar nan ba, da ya yi su lokacin da ya zo kwantawa. Amma idan ya zo ya yi lissafi da iyalinsa sannan zai kwanta kuma, wato zai zo ya yi azkar sannan ya je ya sadu da iyalin sannan ya zo kuma zai kwanta, to a lokacin da zai kwanta lokacin ne lokacin kwanciyarsa, wancan na farko da ya yi bai yi azkar din ba lokacin kwanciyarsa. To akwai bambanci da wanda zai yi dan ya kwanta daga bacci, daga bacci ya dauke shi daga baya tashi ya yi wani abu na kusantar iyali, wannan ba sai ya sake azkar din sa na farko ba.
0: To mallam mai wannan tambaya kuma cewa yake idan ina sallar dare nayi ruku'u biyu nayi sallama, shin zan yi addu'o'in bayan sallah kafin in sake tashi ko kuma in ci gaba da sauraron rako'in?
1: A ka gaba sauraron rako'in ka duka, in kana da addu'o'i ka rika yinsu a cikin tahiyya ƙarshen tahiyyarka, in ka yi raka'a biyu ka yi tahiyya to ka yi addu'o'in ka in kana da su a ciki, kuma ba ka da abinda za ka iya roƙa ko kuma a'a kana ga za ka bari ka gama sallar ka, ka gama gaba ɗaya ka yi addu'ar shi kenan. Amma ba wai duk bayan raka'a bi ka yi sallama ka yi addu'a, sannan duk bayan raka'a bi ka yi sallama ka yi addu'a, wannan bai ma tabbata daga aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba.
0: Wannan tambaya kuma cewa take ya ya kamata musulmi ya gaishe da manya, wasu daga cikin Hausa suna sunkuyar da kai sosai kamar za su yi ruku'u yayin gaisuwa, shin ya hakan ya halatta?
1: To duk wani babba yana ƙasa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ƙasa da sahabbansa, ya suka gaishe da junansu sukan yi sallama sannan a miƙa hannu a gaisa, wanda ita ce gaisuwa da annabi da sahabbai suka riƙa yi wa annabi, haka nan suka riƙa yi wa junansu, suka riƙa yi wa iyayensu, da ita ce kuma gaisuwa da musulunci ya tabbatar ya shar'anta. Yin haka ba ya nuna rashin darajta mutum, da yana nuna rashin darajtawa da sahabbai ba za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba, ba su yi wa manyansu ba, ƙananan sahabbai ba su yi wa manyan sahabbai ba. Wannan shi ne tarbiyya ta musulunci, kuma tarbiyya ba a wannan gaisuwa ta al'ada take ba, tarbiyya tana cikin yadda mutum yake mu'amalanta na gaba da shi, ta hanyar gaya masa kalamai mai daɗi, ta hanyar jin shawararsa, ta hanyar taimaka masa lokacin da ya buƙaci taimako. Wannan shi ne girmamawa da tarbiyya ta ƙware. Idan mutum ya yi rubda ciki a gabanka sannan ka juya ya zage ka, kaga ai ba ladabi. Wannan rubda cikin da ya zama aikin banza da wofi, ko ya zo ya durƙusa ya gaishe ka amma yana abu na rashin kyautawa ka masa magana ya ƙi sauraron ka, wannan babu girmamawa a ciki. Ko ka aike shi ya ƙi zuwa, wannan duk babu girmamawa a ciki. Don haka ita girmamawa ita ce wadda musulunci ya zo da ita, na ka yi wa mutum abin da zai ji daɗi ya maka kyawar addu'a, shi ne girmamawa. Sunkuyo ko durƙuso lokacin abin nan malamai sun yi nasi a kan karhancinsa, ya makaruhi ne, makaruhi ne yinsa. Don haka ba shi ne girma, ko da al'ada ta zo da shi, wasu al'adun su ma sujjada ce, wasu al'ada su sujjada ce, amma da musulunci ya zo dai ya canza wannan. Da akan faɗa yi sujjada, a girmama wani ta hanyar sujjada kamar yadda ƴan uwan annabi Yusuf suka yi masa, warafa abawaihi ala al'arshi fa kharru lahu sujjada, a ga lokacin su girmamawa ce irin wannan durƙusan. Amma da musulunci ya zo, annabi ya hana, law amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha, da akwai wanda zan yi umarni ya yi wa wani sujjada, to da na umarci mace ta yi wa mijinta, kenan babu wanda zan umarce shi babu wanda zan sashi yayin wani sujada yaran babu shi saboda ka sujada tayi ta zanto a musulunci kawai Allah ɗaya ake yiwa wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun sujada ta zama bauta ce ba a yi wani da sai Allah
0: to akan wakallahu me wannan tambaya kuma cewa yake shin akwai wani hadisi da ya nuna cewa za a fara kafa sahu daga tsakiyar sahu
1: kwaya hadisin da bai inganta ba yake cewa khallilu abinan wasiqul imam ne ko khallilu al-imam ku sanya liman a tsakiya hadisi ne bai inganta ba amma dai abinda aka sani shine sahu lokacin da liman ya tsaya waɗanda suke bin sa a sahu suna zama a bayan

0: Za mu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Triumph da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
1: Samila shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بها السلام عليكم ورحمه الله barkamu da wannan mareci na Laraba 26 ga watan Jumadal Ula a shekara ta 1446 hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai da 27 ga watan 11 a shekara ta 2024 miladiya. A wannan makaranta ta mu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a garin Kano. Yau insha Allah za mu yi darasi na 70, in ba manta ba muna karatu cikin Kitabul Hajj. Makon da ya shuɗe mun fara karatu cikin babu hurmati Makka. Mun tsaya a ƙarshen hadisi mai lamba ta 214, da haka za mu tashi farkon hadisi mai lamba ta 215. Malam ya ce alhadithul khamis ashara ba'da al-mi'atayn, hadisi na 215. An Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, an karɓo daga Abdullah ɗan Abbas, Allah ya ƙara musu yadda. Qala, yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yawma fathi Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a shekarar da aka yi fathu Makka, ita ce shekara ta 8 bayan hijira. Da haka manzon Allah yace la hijrata ba'da al-fathi, babu hijira daga Makka a tafi wani gari da sunan hijira, domin Makka yanzu ta riga ta zama garin musulunci. Daman abin da yasa ake fita daga ita a koma wani garin kamar Madina, dan a wannan lokacin ita Makka ba mutane ba su da ikon yin addini a cikinta, gudanar da ita da ikonta yana hannun kafirai waɗanda su kuma ba su yadda da abauta wa Allah shi kadai ba. To daga nan ne Allah maɗaukakin sarki ya umarci Annabi da sauran sahabbai cewa su fita daga Makka su hijira su tafi Madina dan su samu ƴancin bautawa Allah. Da haka wannan ya nuna ana barin gari babba a tafi garin da bai kai shi girma ba, in dai shi ƙaramin zaka samu ƴancin bautar Allah a cikinsa, domin shi ɗan adam ba abin da ya kawo shi duniya sai bautar Allah. Duk abin da zai hana ka wannan bautar, in ka biye masa asara kai ba riba kai ba. In wani mulki ne zai sa ka rabu da Allah, ba kai riba ba kai asara. In wadata ce za ta sa ka rabu da Allah, ba kai riba ba kai asara. In daga birni ka koma ƙauye ka samu ƴancin bautar Allah, to kai kai riba. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce ya fita daga Makka, tare da Makka ita ce mafi girman garuruwa a duniya, mafi ɗaukakar birane a wajen Allah. Aka ce ya koma Madina da shi da sahabbai don su samu ƴancin bautar Allah a can. To da haka daga baya da Makka ta dawo hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ma ta zama garin musulunci. To daga nan sai aka daina kuma hijira. Manzo Allah ya ce la hijrata ba'da al-fati, daga yau babu hijira daga Makka a koma Madina, tunda an riga an buɗe Makka ita ma ta zama garin musulunci. To hijirar da Annabi ya kore a nan shine hijira ta barin Makka zuwa Madina kawai. Amma hijira har yau tana nan, la tanqati'ul hijra hatta tanqati'at tauba. Annabi ya ce hijira ba za ta yanke ba har sai rana ta hudo daga yamma, lokacin da tuba ta ƙare, tuba ya yanke. Da haka ko yau in a wata ma'aikata ka samu kanka ana hana ka ƴancin addini, to fa baka da uzuri a wajen Allah, ka bar wannan aikin ka nemi wanda bai kai shi ba wanda zaka samu ƴancin addini. In wani kasuwanci ne, in wani koma menene, duk inda ba zaka samu ƴancin bautar Allah ba har gobe, ka bar wannan wajen ka koma wani waje. Inna ardi wasi'a wa ardullahi wasi'a, kasar Allah tana da yalwa. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce innal ladhina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim, waɗanda mala'iku za su zo karɓar rawukansu suna zalintar kansu, ma'ana suna wani yanayi da suka ki samu ba su da yancin bautar Allah kuma suka ki su bar yanayin su samu wani qalu fi ma kuntum malaiku za su ce ya kai kuka kasance haka ya ake kake aikin da ba a barin ka kai sallah kuma ba kai bar shi ba ya ake kake ma'aikatar da aka ce sharadin aikin ka a cikin ta banda zuwa sallar jami'i kuma baka bar ta ba aiki ka zo yi duniya ko bauta Allah qalu kunna mustada'ifina fil ardi saka ji mutane suna cewa to ai ba mu da yadda zamu yi ne in ka bar nan kuma ina zaka samu abinci amma wannan ba uzuri bane malaiku za su ce alam takun ardullahi wasi'a kasar Allah ba ta da yalwa in ka bar wannan aikin kana tsammanin Allah ba zai baka wani ba da kai ka bawa kanka dabaraka ce da iyawanka take juya ka sai ubangiji madaukakin sarki ce ulaika ma'awahum jahannam wasa'id masira irin waɗannan kai tsaye wutar jahannam za a kai su kuma ko maso ta yi muni sai Allah ce illa almustada'ifina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani alladhina la yastati'una hilatan wala yataduna sabila idan ka ga mala'iku sun daga wa mutun kafa a lokacin da yake zauna a inda bai da yancin addini har mutuwa ta riske shi to fa sai in ya zama ɗayan ukun nan ne min ar-rijali rauna nan maza waɗanda ba su da yadda suka iya kila tsofaffi kila masu cuta bukata ta musamman wal nisa ko kuma mata wanda ba su da ikon kansu wal wildan ko yara kanana amma matukar baka cikin waɗannan to baka da wani uzuri da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hijira tana nan har sai Allah ya nade kasa har sai tashin alkiyama daga sauran garuruwa zuwa wani waje wanda kake da yanci daga sauran ma'aikatu inda baka da yancin addini zuwa wanda kake da yanci manzo Allah ya ce walakin jihadun waniya sai dai jihadi yana nan tare kuma da niyya ta yin ayyuka nagari mana jihadi baya karewa ko shakka babu har Allah ya tashi kasarsa jihadi yana nan an gane ko jihadi da dukkan dangoginsa jihadi da dukiya jihadi da ilimi jihadi da rai in dama ta samu har Allah ya nade kasarsa wannan yana nan waniya haka nan niyya ta yin ayyuka duk lokacin da mutum yayi niyya ta aikin alkhairi to Allah madaukakin sarki zai bashi lada ta wannan niyyar tasa idan Allah ya cika masa niyyar ya bashi lada duka ta niyyar da kuma ta aikin idan kuma bai samu damar yi ba Allah bai bashi ikon yi ba amma yana da kyakkyawan niyya to Allah madaukakin sarki zai bashi lada na kyakkyawan niyyarsa manzo Allah ya ce wa idhastum fistum fanfiru wa idhastum firtum fanfiru a wata ruwayar wa idhastum fistum an gane ko daga infizaz shine zaburowa a fito istinfaru shi ma fitowa da sauri da haka in an nemi ku zaburo in an nemi ku fito da wuri dan aje jihadi famfiru ku fito ko dan aje hidimar addini famfiru ku fito Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi saqaltum ila al-ardi araditum bil hayati dunya min al-akhirah وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يؤذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تدروه شيئا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال يوم فتح مكة kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake fada a ranar fatu makka yace inna hadhal balada kusani wannan gari na makka haramahu Allah Allah ne ya sanya shi ya zamo mai alfarma ya haramta dukkanin abubuwan da aka haramta din a cikin sa kama daga zubda jini kama daga yin tsuntuwa kama daga sare bishiya wacce ba kai ka shuka ba kama daga abubuwa makamantan haka na korar abin farauta ko kuma yin farauta yawma khalaqas samawati wal arda tun ranar da Allah ya halicci sama da ƙasa ya shar'anta wannan shari'a ya hukunta wannan hukunci na cewa makka gari ne mai alfarma ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba ba za a yi kaza ba a cikinsa da haka manzo Allah ya ce fa huwa haramun bi hurmatillahi Makka tana da alfarma da alfarmar nan ta Allah ila yawmil qiyamati har izuwa tashin alkiyama wa annahu kuma yadda lamarin yake lam yahilla alqitalu fihi li ahadin qabli yin yaki a cikin garin Makka bai halatta ba ga wani annabi kafin ni to wannan ya nuna ashe kenan Makka tun farkon duniya akwai ta kuma tunda Allah yayi duniya ya fara aiko annabawa ba wani annabin da aka halatta masa yin yaki a cikin garin Makka an gane ko cewa akwai ta ba yana nufin da mutane mazauna a ciki ba amma dai kasar wajen akwai ta kuma kasar wajen tunda Allah ya halicci duniya yasa kasa ce mai alfarma ba a yin yaki a wajen ba wani annabi da ya taba yin yaki a wajen Allah ya sanar da annabawa ya shata musu mafin cewa wannan wajen haramun ne yin yaki a cikin sa tun ba a zo an zauna ba to haka kuma har lokacin da mutane suka zo suka fara zama a wajen hukuncin ya ci gaba manzala yace wa lam yahillali ni ma bi halatta gare ni ba yakin illa sa'atan min naharin sai wani lokaci na wuni shine daga hudowar rana zuwa faduwarta wa hiya sa'ati hazihi shine wannan lokacin nawa inji annabi da yake wannan maganar a wannan lokacin ni ma a iya shi kadai aka halatta min yin yaki a Makka fa huwa haramun bi hurmatillahi ila yawmil qiyamah dan haka garin Makka yana da alfarma da alfarmar ubangiji har zuwa ranar tashin alkiyama la yu'dadu shawquhu ba a sassabe kayar cikin garin Makka an gane ko wala yunaffaru sayduhu ba a korar dabbar farauta a cikin garin Makka yanzu da zaka ga zomo ko wani dabbar farauta a Makka ba zaka bi shi ba ba a bi wala yultaqatu luqtatuhu ko wala yaltaqitu luqtatahu mai tsintuwa ba zai tsinci tsintuwar garin Makka ba illa man arrafaha sai dan cikiya amma dan ka dauka ka rike ka amfana haramun ne sai dai dan in za ka yi cikiya wala yuqtala khalahu kuma ba a tumbuke ciyawar garin Makka an gane ko to wannan din yana daga cikin ma'anar haramcin haramcin shine ba a tsintuwa ba a korar dabbar farauta ba a sassabe hatta kaya ba kuma a tumbuke ciyawa fa qala al abbas ya rasulullah to lokacin da manzo Allah yake fadar wannan magana a ranar fatuwar Makka babbansa abbas dan abdul muttalib yana cikin mutane sai abbas ya kada baki ya ce ya ma'aikin Allah illa al-izkhira sai dai al-izkhira al-izkhir ko dai ya zama tofa ko gamba wani nau'i ne na ciyawa da mutanen Makka suke amfani da shi dan yin gini da kuma kunna wuta an gane ko to shine abbas ya daga hannu ya ce ya ma'aikin Allah a banda fa gamba banda fa tofa fa innahu liqainihim domin da shi suke makamashi suke yin kira suke hada wuta su yi zigazigi da ita wa buyutihim kuma suna yin gini da shi idan an shirya azara a saman gini to sai a shimfida ita wannan ciyawar sai kuma abu da kasa da haka suna yin rufi da ita fa qala sai manzo Allah ya ce illal izkhira to shikenan banda ita banda gambar an cire musu ita an gane ko to kalmar da yace fa innahu liqainihim alqainu asalan kalmar alqain alhaddad makerin babbaku to amma abinda ake nufi da shi suke kunna wuta har suke samu suke yin zigazigi har suke yin kira dan amfanin kira su dan makeran su an gane ko ma yu'khadhu min alhadisi abinda za mu ɗauko cikin hadisi na fiqhu inqita'ul hijrati min Makka ila ghayriha yankewar hijira daga Makka zuwa waninta li'annaha domin ita Makka din walillahi alhamdu godiya ta tabbata ga Allah a wannan lokaci biladun islamiyya ta zama garin musulunci amma alhijratu min ghayriha amma yin hijira daga wani gari zuwa wani waje dan gudu da addini fa hiya baqiya wannan wanzazzan al'amari ne zai ci gaba da aukuwa min kulli baladin la yuqimu al-insanu fihi dinahu daga dukkan garin da mutum bai da ikon yayi addinin sa a ciki to Allah ya ce ka bar wannan garin ka koma wani koma wani gari ne abu nabiyu annal jihad baqin haqiqa jihadi wanzazzan al'amari ne yana nan zai ci gaba da gudana har Allah ya nade kasar sa wajibun inda wujudihi kuma in lokacin yin sa yayi to wajibi ne a yi shi wajibi ne ka shiga ayyuka da shi an gane ko waniyatuhu inda adamihi in kuma babu lokaci babu damar yin sa ba lokacin sa bane to ka kwana da shirin yin sa ma'ana zuciyarka ta yadda cewa yana daga cikin abin da musulunci ya wajabta maka in bukata ta sa za a yi to dole a yi an gane ko wakadhalika niyyatu saliha haka kyakkyawan niyya a yayin dukkan wasu ayyuka rukunun asasiyun ginshiki ne mai tushe fi qabulil a'mali wajen karba ayyuka duk wani aiki da za ka yi ka tabbatar ka yi niyya kuma ka tabbatar niyyan nan ta zama wutsattacciya dan Allah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa alaihi almadaru kuma akan niyya ne ayyuka suke kai kawo na a karba ko a ki karba abu na uku qauluhu fadin annabi da yace wa idhastum firtum fanfiru in an ce ku fito filin daga to ku fito ai idza qulibtum lil jihadi fa ajibu in an neme ku dan jihadi ku amsa fa fihi wujubun nafari cikin wannan magana da annabi ya fada akwai wajibci na zabura minal muslimi daga kowane musulmi idza talabahu al-imamu in shugaba ya neme shi liqitalil aduwi dan yakar abokan gaba innama bitanfirihi amun imma bitanfirin amin aw ta'yin ko dai idan shugaba yayi kira na gama garin kira yace duk mutanen Kano ku fito to dole ne a amsa ko kuma ya ware ka yace kai wani taho kai ma wani taho to wannan ya zama wajibi dole ka amsa ina fata an gane faman ayyanahu al-imamu kharaj duk wanda shugaba yace kai fita to dole ya fita abu na hudu taharimul qital fi makka yin yaki a cikin garin makka haramun ne fala yahillu li ahadin ila yawmil qiyama bai halatta ba ga wani har zuwa tashin alqiyama abu na biyar inna hillaha lin nabi sallallahu alaihi wasallam khassatun min khasaisihi halatta yaki a garin makka da aka yi wa annabi wannan yana cikin khususiyarsa banda shi ba wani wanda aka taba yi wannan tun farkon duniya wa annaha uhillal lahu sa'a shi ma an halatta masa ne a wani iyakantaccen lokaci thumma adat hurmatuha daga baya kuma alfarmar ta komo kama kanat kamar yadda take mundu khuliqati samawati wal ard tun farkon halittar sama da kasa abu na shida taharimu qat'i shawki fi haramiha haramun ne yanke kaya a haramin makka wa taharimu qat'i shajari alladhi laysa fihi shawkun min babi aula to in ku kaya ma haramun ne a yanke ta a makka to ina kuma bishiyar da ba ta kaya ba ai min babi aula da haka a makka hatta ciyayi so ake su zauna lafiya ba ma mutane ba wa kadhalika alqala haka nan sauran ciyayi da suke garin makka abu na bakwai taharimu tanfiri saidihi haramcin korar dabbar farauta a makka wa habsuhu da kuma kama ta a sa a keji haramun ne wa qatluhu da kuma kashe ta ashaddu hurmatan yafi ma tsananin haramci bi dariqil aula ababun aula wasaidu haka yin farauta ko kuma asaidu dabbar farauta huwa alhayawanul ma'kulu shine duk dabbar da ake ci to ita kanta haramun ne a kashe ta ko a kore ta almutawahhashu aslan wacce bata cikin mutane a asali ita a wajen mutane take an gane ko abu na takwas taharimu akhdhi al-luqta fiha haramun ne tsintar tsuntuwa a cikin makka illa liman akhadha li yu'arrifaha da'iman sai ga wanda ya dauka dan ya cigiya abu na tara istisna'ul idkhiri toga ce gamba ko tofa min al-kala'i daga nau'in ciyayin da aka haramta yankewa lil hajati shadidati ilayhi saboda matsananciyar bukatar da mutanen makka suke da shi zuwa gare ta fa yajuzu akhdhuhu rataban aw yabisan da haka ita wannan ciyawar ya halatta a yanke ta a maka ko bushashiyar ta ko danya domin manzo Allah ya togace ta ya fitar da ita to shin da Abbas ya ce wa annabi illa al-izkhir sai izkhir wannan ya nuna maka cewa ba laifi bane annabi yayi mantuwa a tuna masa ba laifi bane annabi bai fadi wani abu ba ka gaya masa ya fada ba da fadar Abbasu aka dogara da abun ba da tabbatarwa annabi an gane ko dan wanda yake da raunin imani sai ce a to an haka ne ma abun shaci fadi ne kenan wani ma zai fada a wani zai iya cewa annabi a shawara ayi kaza in annabi ya karbi shawara to shikenan ta zama shari'a ba maganar sa din ita ce madogara ba tabbatarwar annabin ita ce me madogara ina fata an gane kowa zai iya mafarki amma ba wanda mafarkin sa zai zama shari'a in ba annabi ba sai mafarkin wanda annabi yayi me ya tabbatar in kaga abu ya zama shari'a sai dai in annabi yayi me yayi masa stam ya yadda ya tabbatar to shi kuma annabi tabbatarwarsa tabbatarwa Allah ce domin shi Allah ne ya bashi tsarkin cewa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha
2: sallallahu alaihi
1: to da haka dai anan Abbas dan Abdul Muttalib yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsokaci matashi ya cewa banda kaza sai annabi yace to banda ita an gane ko domin wannan yana iya zamowa fitina ga wani shedan zai iya biyo maka ta wannan hanyar ya nuna maka a to kenan ma addinin ba daga Allah bane wasu ne suke kirawa annabin kawai sai ya dauka domin irin haka ya faru ga wani sahabi ana kiransa Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh shi sakatare ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin masu rubutawa annabi wahayi wata rana aya ta sauka farkon suratul mu'minuna ana karanta masa yana rubutawa ana karanta masa karshen da Allah ya so ya jarabce shi karshen ayar sai ya fada da kansa annabi bai fada ba yana fada sai annabi ya ce to karasa haka take sai ya ce a to in haka ne kenan abun ma shaci fadi ne ni ma zan iya fada an gane ko da haka ubangiji subhanahu wataala yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum in kuntum fi shakkin kada ahlahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'una walladhina hum 'anil laghwi mu'riduna walladhina hum lizakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika hum al-adun walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum 'ala salatihim yuhafizun أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون ولقد خلقناكم من سلالة هكذا ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر دع النبي ذو الدين sai kawai shi yace fa tabarakallahu ahsan sai annabi yace to cike haka take to daga nan shikenan shi ma sai ya jiki sai je yace to ai na gane abin na Muhammadu kwatanci fadi ne ni ma zan iya to shine Allah ya masa raddi a cikin suratul an'am yace wa man qala sa unzilu misla ma anzalallah shi ma yace ni ma zan iya saukarwa to da haka ba haka bane ba in Allah yana so ya jarabce ka ko ya fitine ka sai ya bude maka wata ƴar kofa ƴar kis in baka wasa ba sai ka zurma wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a Allah ya tsare mu
2: amin
1: da haka dai Abbas dan Abdul Muttalib anan shi ba wahayi ake masa ba annabi ko wahayi ake masa amma ya nuna cewa duk da annabi ana yi masa wahayi amma hakan bai hana a bashi shawara ba bai hana kuma in bai faɗi wani abu ba ka ce masa to da kaza to in ya yadda ya karɓa abin ya zama me wahayi ya zama wahayi to da haka Abbas ya ce illa al-izkhir banda izkhir sai manzo Allah ya ce to illa al-izkhir banda izkhir din da haka malai ya ce istisna'ul izkhiri min al-kala lil-hajati shadidati ilayhi fa yajuzu akhdhuhu rataban aw yabisa abu na goma anna ba'du sunna takunu bifahamin yulqihi Allahu ala nabihi sallallahu alaihi wasallam haqiqa wasu abubuwan na sunna suna kasancewa ne ta hanyar fahimta da Allah yake jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallama kama qala ta'ala kama yadda Allah madaukakin sarki yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Mun saukar maka da Qur'ani dan kai wa mutane bayanin abin da aka saukar musu. Abu na 11 annal fasla al-yasira alladhi la yu'addu qati'an lil kalami, dan jan numfashi kankani wanda ba a daukar sa me yanke magana, la yadurru bainal mustasna wal mustasna minhu, baya cutarwa tsakanin togaciya da abin da aka togace daga gare shi. An gane ko? Manzo Allah yana cikin magana sai ya dan yi ajiyan numfashi, ya dan jijan numfashi, sai Abbasu ya yi magana, sai manzo Allah kuma ya dora. Da aka irin wannan dan jan numfashin na magana baya haifar da matsala ko iskali tsakanin togaciya da abin da aka yi togaciyar daga gare ta. Abu na 12 na karshe anna makkata fataha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam anwa wa sayati ko wa yati bayanuhu insha Allah ta'ala. Makka annabi ya bude ta ne cikin ruwan sanyi, shine ma'ana anwa. An gane ko? Ba da karfin tuwo ba. Malai yace bayanin zai zo anan gaba insha Allah. Wadansu malaman sun ce da karfin tuwo annabi ya bude Makka. To me bambancin budewa da karfin tuwo da budewa da sulhu? Budewa da karfin tuwo shine kamar an yi yaki, karfin su aka fuska gudu. To a irin wannan a ka'ida ana raba ganima. An gane ko? Ana raba ganima. Duk inda kaji an ce an raba ganima, to an fi karfin masu abin ne. To amma shi bude gari sulhu shine ilo idan annabi yazo zai yaki gari, sai mutanen garin su saranda, su ce mu ba za mu yaki da kai ba, me kake so ayi? To anan annabi baya karbar ganima anan. Sai ya ce to shikenan, tunda sun yadda sun yi biyayya, kowa ya zaman sa a gidansa, kowa da ne, ba za a taba kowa ba, yanzu kawai sai dai a ba su kundi na addinin musulunci su gaba da rayuwa akai, kuma a nada musu shugaba da kaidoji da sauransu. To shin Makka da karfin tuwo aka bude ta ko da sulhu aka bude ta? Malamai suna da sabani. Wasu malaman sun ce da karfin tuwo ne, amma ita garin Makka abin da yasa annabi bai karbi ganima a hannunsu ba, suka ce saboda ita Makka ba a cin ganimar ta. Daga cikin alfarmar da Allah ya yi wa Makka, ko ka ci mutanen Makka da yaki, ba a raba kasarsu, ba a cin ganimar su. Wannan alfarmar garin ce. Wadansu malaman kuma suka ce a'a, annabi sallallahu alaihi wasallam da sulhu ya karbi Makka, ba da karfin tuwo ba. Da haka ya karbe su ne da sulhu da sharuɗa da ka'idoji da dokoki. Sun faɗa abin da suke so, shi ma ya faɗi nasa, aka yi matsaya. Ina fata an gane. Babu ma ya juzu qatluhu, babun da yake bayani akan abin da ya halatta a kashe na dabbobi, ko a cikin harami ko a wajen harami. A da an ce harami, ko a hadisan da muka karanta a baya, ba a koran dabbar farauta a Makka, ba a yaƙi a Makka. To shin shikenan haka za a zauna? Duk wata dabba 'yar ta'adda in ta cije ka, ta ciji banza ita ma? Ko kuwa akwai abubuwan da aka togace ana iya kashe su a Makka saboda wasu dalilai? To shine ƙarin bayani. Tabbas akwai abubuwan da ana iya kashe su a Makka, amma dai wa'incan da aka ambata su ba sa cikin wanda ake kashewa. Dabbar farauta ba a kashe ta a Makka, ba a korata. An gane ko? To kenan kaga akwai wasu dabbobin da su ba na farauta ba, amma za a iya me? Kashe su. Saboda me? Saboda cutarwa. Saboda cutarwa. Shine Sheikh Abdullahi al-Bassam yace hadhihi tarjamatu fiha bayanu ma yajuzu qatluhu, wannan take a cikin sa akwai bayanin abin da ya halatta a kashe. Ba'da dhikri tahrimil qatl, bayan da an ambaci haramcin yin kisan, wa tanfidi sayd, da kuma korar dabba farauta, fahiya, dan haka wannan taken na babu ma yajuzu qatluhu kal istithna'i mimma qablahu, kamar togaciya ce na abin da ya gabata, aw daf'u ma yatawahhamu dukhuluhu, ko ingije abin da kila wani zai iya tunanin hadda shi cikin abin da ba za a kashe ba. To banda waɗannan da zamu faɗa. Al hadisu sadisu ashara ba'da al mi'atayn, hadisi na 216. Ana Aisha radiyallahu anha, daga nana Aisha uwar mu'mini Allah ya kara mata yadda, anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, khamsun min ad-dawab, dabbobi guda biyar, kulluhunna fasiq, dukkanninsu fasikai ne, ma'ana mabarnata ne domin alfusqu ko alfisqu shine barna an gane ko dukkanin su mabarnata ne yuqtalna fil harami har a cikin harami ana iya kashe su na farko manzo Allah yace algurabu hankaka an gane ko ko a makka kaga hankaka zaka rade shi banda shi to amma hankakan ba irin namu ba ba irin nasu ba kai irin namu su hankakin su farare ne duk jikin su kamar balbela haka hankakin su suke to amma mu namu jikin sa baki gaban sa ne me fari da haka hankaka ne farin gaba mabarnacin hankaka ne shi yasa a wata ruwayar al-gurabul abqa hankaka ne farin gaba wanda duk jikin sa baki ne gaban sa fari ne an gane ko amma banda farin hankaka ko yanzu ka je gidan zu ina kyautar sun zaka ga irin waɗannan fararen hankakin ana kawo su to su ne asalin na kasashen larabawa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hankaka ne farin gaba ana kashe shi me yasa saboda mabarnaci ne yana bata amfanin gona an gane ko to da haka zaka iya kashe shi saboda wannan barna abinda wannan yake nuna wa duk wata dabba da za ta salwantar da dukiya ita ma ana kashe ta duk dabbar da za ta ne salwantar da dukiya ba kuma sai hankaka kadai ba shi hankaka kamar sample ne an buga misali ne da shi kamar irin su bera za mu ji su ma anan gaba bera barnarsa ta dukiya ce ya bata maka abinci ya bata maka tufafi ya ci kuɗi ya yi kaza to da haka za a kashe shi saboda yana barna yana cutarwa walhida'a sai shirwa shirwa ma ana kashe ta domin shirwa ma mabarnaciya ce an gane ko takan yi farauta ta cinye kajin mutane ta yi kaza wani lokaci ma har mutum din tana ya gasa ta yi sama yau da dama shirwa idan ta raina maka ajwali ko ta hangi wani abu a tattare da kai wanda yake kama da abin da take bukata yanzu nan sai ta ma fashi ta gudu to da haka ita ma ana kashe ta wal aqrabu sai kuma kunama wannan kan kowa ya sani babu bukatar sharhi wal fa'aratu sai bera an gane ko to shi ma bera ana kashe shi ko dai ka rade shi da sanda ko ka sa masa me bom ko ka sa masa takalmin bera ko duk wani chemical da yake kashewa zaka iya samu su wal kalbul aquru da kare mai cizo in ba mai cizo bane ba ruwanka da shi amma kare da ya fara cizo to a musulunci halal ne a kashe shi domin in ba haka ba to zai barna shi sai ya kisa in kai baka kashe shi ba to waɗannan abubuwa duk da annabi ya ce da su biyar kuma in mun kirga zamu ga biyar din ne malamai suka ce ba iya su kadai ake nufi ba domin kalmar khamsu din mafhumul adad ne mafhumul adad la mafhuma lahu inda al-usuliyin idan shari'a ta faɗi lamba to kar ka ɗauka dole sai iya lambar za ta iya ƙaruwa za ta iya me raguwa shi yasa suka ce mafhumul adadi la mafhuma lahu in an faɗi lamba ba a makalkale mata ganin damar shari'a ne ta rage ganin damar ta ne ta ƙara an gane ko to anan ko kai aka bari aka ce ka ƙara wasu irin waɗannan zaka ƙara kamar wanne sauro cinnaka maciji ba faɗin shi anan ba da haka kai kanka zaka ƙara da yawa to da haka anan annabi sample ya bayar kamar wani kamar wani kamar wani ba yana nufin iyaka su kenan ba ku lura da kyau wasu daga cikin su dabbobin ƙasa ne wasu daga cikin su dabbobin sama ne ashe akwai dabbar da a sama take kuma tana cutarwa ita ma hukuncin ta za a kashe ta akwai dabbar da a ƙasa take kuma tana cutarwa ita ma hukuncin ta za a kashe ta wasu daga cikin dabbobin nan fukafuki ne da su wasu daga cikin dabbobin nan faratu ne da su wasu daga cikin dabbobin nan fiƙoƙi ne da su an gane ko wali muslimin arwayar muslim yuqtalu khamsu fawasiqa fasikai biyar ana kashe su fil hilli wal harami a wajen harami da kuma a cikin harami ko a gidanka ka gansu zaka rade ko a gaban Ka'aba ka gansu zaka rade an gane ko to shin malamai sun tattauna game da wannan hadisi da aka ce za a kashe su kamar yadda na gaya mana shin iyakar su kenan wasu ko wasu za su iya karuwa mun faɗa cikin bayani waɗansu za su iya karuwa to amma malamai sun sa ka'ida suka ce duk wata dabba da kaji a shari'a an ce a kashe ta, to ka lura da kyau zaka ga asalin ta ba a ci, domin da ana cin ta to ba kashe ta za a ce ai ba, kai kanka ba sai an ga mai zaka yi da ita ba. Yanzu rago ya koma yana cizo yana tunkuyi, kashe shi zaka yi? Yawa. To su waɗannan abin da yasa aka ce a kashe, saboda su ba ci ake ba, da haka su hukuncin su kawai shine ai me a kashe su. Wannan shine abin da Imam Shafi ya faɗa, kuma shine zance mafi inganci. Duk da wasu malaman suka ce ko dabbar ana cinta, to in dai ta zama yar ta'adda kashe ta za a yi ba ci za a yi ba, amma wannan magana tana da rauni. Ragonka saboda yana tunkuyi kawai sai ka kashe shi? A'a, sai dai ka yanka ka ci kayanka. Wannan ya fi kama da daidai. Daka shi yasa Sheikh Bassami ce iftalafal ulama, malamai sun yi sabani, hal ya ta'adda alqatl min hadhihi almadhkura ila ghayriha min alhayawanat aw la, shin hukuncin kisan zai ketare waɗannan har izuwa wasansu na daga sauran dabbobi? Fa Abu Hanifa, Imam Abu Hanifa yara anna hukumaha la ya ta'addaha ila ghayriha. Imam Abu Hanifa ya ce iya waɗannan kadai ake wa wannan hukuncin. A wajen Imam Abu Hanifa sauro ma ba a kashewa, an ka kashe shi ka zalunce shi. Cinnaka ba a kashe shi, in ka kashe shi ka zalunce shi. Aka ce to ya za a yi da sauro? Ya ce to ka sa net ma. Ba shi kenan ba? Wanda ya sulalo kuma ya cije ka sakacinka ne, me yasa baka kare kanka ba ta hanyar sa net? An gane ko? Amma dai wannan magana kamar yadda muka sani magana ce mai rauni. Ya ce wa zalika anna hukumuha ulliqa bi alqabiha, yace saboda hukuncin an fade shi tare da sunaye, tunda ku an fade shi da suna to dole hukuncin ya takaita akan suna, shine abin da ake kira da mafhumul laqabi, wanda shi ma mafhumul laqabi a wajen malaman usulu la mafhuma lahu. Idan shari'a ta kama sunan wani abu ta fada, baya nuna hukuncin ya takaita iya kan wannan abu. An gane ko? Yanzu misali shedan, duk abin da Allah madaukakin sarki ya masa na tsinuwa dan sunansa ne ko dan aikinsa? To amma Allah ya kama sunansa, sai mu ce iya sunan kadai da shi za a yi aiki banda sifar? Duk wanda ya yi aiki irin na shedan ya zama mai shedan, ba dole sai mai suna shedan ba. Kamar misali butulci ne da annabi ya sifanta mata, ya ce na gan ku ku ne mafi yawa a wuta saboda kuna butulce wa maza. To shikenan sai a ce kawai mata ne za su shiga wuta? Yasa Hafiz Ibn Hajar ya ce a nan duk da an faɗi kalmar mata ba ana nufin iya su abin ya shafa ba, a'a sai dai saboda su suka fi yawan wannan ɗabi'a. Amma ko ba mace ba ko namiji ne ya yi ɗabi'ar butulci kuma yake da ɗabi'ar yawan la'anta, to ɗan wuta ne. Da haka laƙabin ba shine abin lura ba, aikin shine abin lura. Mafhumul laqabi la mafhuma lahu. Kamar da Allah ya tashi gaya mana matan da suka haramta ma'aura, daga ciki sai ce wa raba'ibukumul lati fi hujurikum min nisa'ikumul lati dakhaltum bihin, da agololunku waɗanda suke zaune a gidajenku na matan da kuka tare da su. Mutum ne ya auri mace, ita kuma matan bazaura ce ta taɓa yin aure, tana da wata 'ya budurwa ba da shi ba. An gane ko? Da ya aka ɗaura aure, kan ya tare da uwarsa ya ga 'yar, yana da dama a warware a yi canji, ya ce to ni na koma wa 'yar in ba a tare ba. Amma in an tare fa shikenan babu. To shin agolan nan dole sai tana gidanka ko ba ta gidanka? Ko ba ta gidanka, hukuncin duk ɗaya ne. To amma me hikimar sai Allah ya ce agololunku da suke gidajenku wa raba'ibukumul lati fi hujurikum, suka ce wannan shine mafhumul galibi shi kuma. A mafi yawan lokaci ita agola a gidan mijin uwarta take, a mafi yawan lokaci. A da ba a yanzu ba, a da duk matar da za ta yi aure in tana da 'ya'ya da su take tahowa shine asali, yanzu ne ba a yi, amma da shine asali. An gane ko? To wannan agolar duk da Allah ya ce wacce take gidanka, baya nuna wacce ba ta gidanka banda ita ba fa, har da ita. Amma an yi amfani ne da galibi, shi ake kira da mafhumul galibi, shi ma la mafhuma lahu, ba a kafa hukunci a kansa. to da haka waɗannan suna da cin mafhumat mafhumin kaza mafhumin kaza mafhumin kaza wanda ba a aiki da su a nasi din an gansu mafhumul galibi mafhumul laqabi mafhumul adadi an gane ko to da haka nan imamu abu hanifa yace mafhumul laqabi ne an faɗi suna da haka shi anan sunan ne ya dau hankalin sa ba magana illa ba me yasa aka ce a kashe hankaka ne farin gaba shi a wajen imamu abu hanifa sunan ne to amma kuma ba haka bane ba illa ce me illar barnar da yake yi na cutarwa me yasa aka ce a kashe bera barnar sa me yasa aka ce a kashe kunama barnar ta ba sunan ta ba yanzu akwai kwarin da suke yin illa irin ta kunama suke da kari da dafi irin na kunama kudan zuma yana shi zanzaro ko ba haka ba rina duk suna yin wannan kai akwai dabbobin da asalin su ma ba masu cutarwa bane amma sukan rika su zama masu ne cutarwa to in suka kai wannan level din su ma hukunci ya hau kansu yadda za a gama da waɗannan haka za a gama da su وذلك ان حكمها علق بالقابها واللقب لا يقتدي مفهوما عند جمهور الاصوليين وذهب الجمهور الى تعديتها الى غيرها جمهور malamai banda abu hanifa malik shafi'i ahmad sun ce hukuncin yana nan akan har wadanda ba wayannan ba indai suna yin barna irin ta wayannan waqtulifa fi ma'anal ladhi li ajlihi yu'adda hukmuha ila ghayriha fashafi'i yara annahu kaunuhunna mimma la yu'kal malamai sun yi sabani me yasa aka zartar musu da hukuncin kisa bayan kasantuwar su suna barna to imamu shafi yace daga cikin dalilai saboda ba cin su ake ba fa kullu ma la yu'kalu yajuzu qatluhu bila fidya duk dabbar da ba a cinta kuma take cutarwa to za a iya kashe ta kuma ko a aikin haji ne ka kashe ta babu fidya an gane ko in dai mai cutarwa ce amma in dabba ce mara cutarwa ka kashe ta a aikin haji to sai kai ne fidya يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إذن ككشي بريوا أيكن حج ka ganta a makka ko a iyakokin harami ka bige to barewa da mai tai kama a dabbobin gida akuya to sai ka biya da akuya in ka kashe zomo na farauta da mai zomo yayi kama a dabbobin gida majana ci ne idan ka kashe na farauta wannan zaka yanka kuma ka bayar sadaka an gane ko ka kashe zomo sai ka zo ka yanka dakwalwar zakara ko kaza ko agwagwa ka kashe abin nan me yake da suna ka kashe kurciya sai ka bada me tattabara ka kashe jumuna sai ka bada me saniya ko bauna to haka ake fajaza'un misli ma qatala minan na'am ya hukumu bihi zawa adalin minkum hadiyan baligal ka'aba daman da ka san ka kashe wata dabba farauta a makka to ka kai kanka da kanka kotu sai ka gaya wa alkali cewa to na kashe barewa sai a ce to barewa daidai take da rago ko daidai take da tinkiya yanzu kudin tinkiya kaza ne in ma baka yi a can ba ka dawo garinku haka za ka yi ka je ka tambayi malamai ga abin da na kashe sai su gaya maka me ya sa ansa a dabbobin gida in sun gaya maka sai ka siya kuma in ka siya ba a garinku za ka yanka kai sadaka ba ai ba a garinku ka kashe ba maka za ka tura ko a ɗauki ragon tun daga nan ya zama ɗan gatar rago a yankan ma tiket ko kuma ka tura kuɗin a je can a siya a yanka a can a yi sadaka a can shi ne an yi ɗaya da ɗaya an gane ko malamai suka ce dabbobi sun kasu kaso uku huɗu kai akwai alhaiwanul musta'anas dabbar da ake rayuwa da ita cikin mutane ka bahimatul an'ami kamar dabbobin gida rago tinkiya bunsuru akuya sa saniya raƙumi taguwa والدجاج كمر دنجن كاجي كازا زكرا زابي دا سورانسو wannan halal ne a yanka su a kowane lokaci sun ma barna ba su ma barna ba in kaga dama ka yanka in dai naka ne akwai alhaywanul ladhi la yu'kalu wa laysa fihi adhan dabba da ba a ci kuma ba ta cutar kowa to fa yukrahu qatluhu wannan ba daidai bane kashe ta wa in qutila fa laysa fihi bida in kuma ka kashe to kuma duk da haka babu wata fansa babu wani horo da shari'a ta dora maka amma fa ka sani kai abin da ba a so an gane ko in dai dabba bata cuce ka ba ka bita ka kashe ta to ka aikata ba daidai ba na uku akwai dabbar da take cutarwa kamar waɗannan da aka ambata a cikin hadisi sune alhaywanul mu'dhi ka hadhihi almadhkura fil hadisi wa ma fi ma'anaha da ire-iren su fayushra'u qatluha fil hil wal ihram wal haram wa laysa fi qatliha shay to wannan an halatta a kashe su ko a gida ko a harami ko kana sanye da harami na aikin haji ko umara ka gansu zaka kashe kai ko sallah kake kana sallah yanzu sai kaga kunama tsayawa ake a kashe ta kuma duk gwagwarmayar da za a yi wajen kashe ta ba laifi kuma bai bata sallah ba to saboda ai in ba kashe tan kai ba sallah ba za ta yi ba mahaukacin ina ne kai kunama ta yi gifta ka durkusa an gane ko kana sallah kawai sai kaga ai in kana sallah ko leda kaga iska tana daga tsaya ka zazzage ka tabbatar ba komai saboda ka'idar sai ana natsuwa ake mai fa idza tuma'anantum fa aqimus salah abu na hudu shine alhaywanul barri alma'kul dabba ta tudu wacce ake ci fa hadha huwa sayd wannan ita ake kira da farauta fi qatlihi fil harami wa fil ihrami aljaza idan mutum yana cikin harama da aikin haji ya kashe ta to dole ne sai ya biya kamar yadda muka jawo aya cikin suratul maida koko an'ami kai ma yukhadhu min alhadith abinda zamu ciro na fiqhun hadisi na farko mashru'iyatu qatli hadhihi alhayawanat alma'duda fil hadith shari'a ta halatta kashe waɗannan dabbobi da aka kidanya cikin hadisi fil hilli wal harami a gida da a wajen da a wajen harami kenan da a cikin harami abu na biyu inna qatalaha lima fiha min alfisq wal adha abinda yasa aka ce a kashe su saboda dabi'ar fasikanci da cutarwa barna kenan shine fasikanci fayulhaqu biha ma shabaha min alhayawan duk dabbar da tai kama da ita a iya kashe ta an gane ko cutarwar ko dai ta zama ta dukiya ko ta zama ta lafiyar jiki da haka da wannan kaulan wahidan za a kashe sauro ba wani wanda yake shakka ko kokonto akan halaccin kashe sauro saboda mabarnaci ne sosai an gane ko shi ma fasiki ne inda malamai suke da sabani hanyar kashewar shin ya halatta a kashe waɗannan dabbobin da wuta anan ne malamai suke da ja
0: alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin undatala kam tare da Sheikh Lawan Abubakar Balli imamu masallacin Juma'a na Triumph da kenan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin kamuku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarrudin manir Jawuji ke cewa maɗu gobe a daidai wannan lokaci
3: 97.3 Rahama Radio

0: Wurin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya.
1: Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai, tsira da amincin Allah su kara tabbata ga shugabanmu, shugaban halitta baki daya, Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki daya. Yan uwa masu albarka, masu sauraron wannan shiri na sharhi da tsokaci, barkamu da wannan lokaci. Akwai wani hadisi da a cikin hadisin ake bayanin cewa shedan a rayuwarsa yayi kururuwa hasa uku. Idan aka ce mutum yayi kururuwa, yayi ihu, ma'ana ya gamu da wata musiba wadda ta tayammar da hankali, wadda ya rasa inda zai sa kansa, har yake cewa ya shiga uku ya lalace, Allah ya kiyashe mu. To shedan yayi irin wannan kururuwa har guda uku a rayuwarsa izuwa yanzu. Lalle kuwa tun da ya kururuwa, duk da ibilicinsa da shedancinsa, amma ya gamu da abin da ya sa shi a tasku har ya kururuwa, to lalle kam ya gamu da abin da ya tayammar da hankali. To yana da kyau, tun da ke abokin gabanmu ne, mu lura da wannan abin da ya tayammar da hankali, domin mu rike shi a matsayin makari wanda za mu rinka kare kanmu da wannan abin da shi kuma yake tashin hankali ne a gare shi. A kururuwa ta farko ya yi ta ne lokacin da Allah ya la'ance shi, wal iyazu billah, bayan ya yi abin da ya yi shi shedan din na gaddama da rashin da'a da rashin biyayya na raƙin yi wa Annabi Adamu alaihi salam sajada, wadda girman kai da Hausawa suke cewa rawanin tsiya, shi ne ya jawo wa shedan, yana ganin cewa shi ai shi ne ya fi Annabi Adamu daraja, tunda shi an halicce shi daga wuta, Annabi Adamu an halicce shi daga yumbu koko daga ƙasa. To dan me yasa za a ce yi sajada ga abinda shi a ganinsa shi ne mafifici a kansa? Ko da yake kuma malamai da suka tashi wasa kwakwalwa har ma sun yi debate, sun yi jayayya da shedan, sun tabbatarwa da shedan cewa abinda ma yake faɗa din ashe ba haka bane, ai ba ma shi wuta ita ce gaba da ƙasa ba, ƙasa ce ma gaba da wuta. Imam Abu Hamid al-Ghazali, ba Imam Abu Hamid al-Ghazali nake so in ce ba, al-Imam Abdurrahman al-Suyuti, yana da littafi al-Kanzul Madfun wal-Fulkul Mashhun, a ciki ya bijiro da wannan artabu na tunani da su malamai suka wasa kwakwalwa, suke nuna suka faɗi Imam Suyuti ya lissafa wajen abubuwa 10 dalilai da hujjoji inda ya tabbatar da cewa ƙasa ta fi wuta. A ciki ma har yake cewa ma in ƙasa ma ta gagara, idan wuta ta gagara ma a kashe ta, ruwa ya kasa kashe ta, da ƙasa ake kashe wutar, wanda anan yake nuna wa shedan cewa gaddamar da yi ba akan mahallinta ma yake ba, ba shi da gaskiya, ashe turbayan ma ita ce gaba da wuta. To ko da yake wannan kuma kamar yadda na faɗa wasa kwakwalwa ce, in ba haka ba, ba ma sai an kafa wa shedan hujja cewa wuta ita ce tafi ƙasa ba, ko kuma ƙasa ita ce tafi wuta ba, ba bukata. Tunda yake dai wanda dai ya halice shi, ya halice Annabi Adamu, shi ba shi umarni ya yi sajada, to abin da ya fi mar kawai da ya biyayya ya yi abin da aka ce. To saboda haka a ran da ya yi wannan gaddama, ya yi ƙashin kunnen ƙashi, to a sannan Allah madaukakin sarki ya la'ance shi. To sakamakon wannan la'anar da Allah ya mar, to shi ya san sakamakonta, aka ce ya yi kururuwa ya yi ihu, ya ce ya shiga uku ya lalace. Kururuwa ta biyu kuma da shedan ya yi a rayuwarsa ita ce ranar da aka koro shi daga cikin aljanna, aka sako da shi duniya, saboda haka ya san wato an samu daɗi da ƙari a kan la'anar da aka yi mar, an nesantar da shi daga kusanci, an nesantar da shi daga cewa shi yana cikin bayi na gari da duk abin da yi, wato yanzu kuma ya zama sabanin haka, haka aka sako da shi duniya. To wannan mata sa ya yi kururuwa, hankalinsa ya tashi. Kururuwa ta uku kuma, wadda ga alama ita ce mafi tsanani da hadari a gare shi, bayan dalilin da ya jawo masa kururuwa ta farko, wato la'ana, wato kuma hatsari na biyu mai binsa a hatsari, shi ne dalilin da yasa shi kururuwa na uku. Mana dalili ne yasa shi kururuwa na uku, ran da Allah madaukakin sarki ya aika Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ran da Allah madaukakin sarki ya aika Annabi a matsayin manzo, lokacin da Allah ya aika mala'ika Jibrilu ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo masa aya ta Alqur'ani, to a ran nan kuma shedan ya kururuwa ta uku, yace ya shiga uku ya lalace. To yanzu mun samu wata gaba, mun samu makama ta shedan, mun samu lagu na shedan. Abin da ya tayar da hankali har yi kururuwa, dalilin sa saboda aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan yana nuna cewa shi sakon da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, shi da yake maganin makircin shedan, shi ne yake hana dafin shedan yayi tasiri. Saboda shi shedan yana ganin ya gama yawo, ko kuma wato tallansa zai kwantai, kayan tallansa za su yi kwantai, tunda yake ga wani sako an zo da shi na ƙarshe, wanda ke shine sako mafi bayyana ƙarara, hujjojinsa mafi bayyana ƙarara, wanda aka aika da shi ya zama shine cikamakin annabawa, ƙarshen manzanni, sannan kuma mafi karbuwa a wajen halitta da bayin Allah, wanda ɗabi'unsa da halayensa da mu'amalarsa take ban sha'awa a barban ƙaye, wato kuma sannan koyarwarsa take ƙarara bayyananniya ga duk mutumin da Allah ya bawa rabo, zai saurin gane ta kuma zai saurin fahimtar wannan sakon. Saboda haka tunda ko shi shedan shi aikinsa shine batar da mutane, da kuma saka su yi ayyuka na laifi, da kuma shagaltar da su ga barin aiki na kirki. Domin shi shedan akwai abubuwa da dama wanda zai yi, shi agunsa kowanne riba ce, koda bai sa mutun ya sabu Ubangiji ba, koda bai sa mutun yayi halaka ba, idan ya shagaltar da mutun gabarin aikin kirki, to shi agunsa yana ganin akalla da ya rage asara. To sai gashi yanzu Allah ya aika Annabi sallallahu alaihi wa sallam da wannan sako Alqur'ani, da wannan shiryawa shari'a wanda za su zama haske ga al'umma, wanda za su fitar da mutane daga duhu zuwa haske, za su tserar da mutane daga bata zuwa shiriya, za su tsamo da mutane daga jahilci zuwa ilimi. Saboda haka shi yana ganin cewa abin da zai dusa shi haskensa ya zo, shi yasa ya kururuwa ta uku, wadda ta ce mafi hadari shi a gurinsa bayan kururuwa ta farko da ya yi. Da haka malamai suke fadada, suke cewa wannan kururuwa ta shedan ya kamata ya fara ta ma tun daga sanda aka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Domin haifuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce daga baya, bayan ya shekara 40 a duniya, da ginin da Allah ya masa, shine yazo lokacin da aka ce Allah ya tanaje shi, tanadin ya cika, aka zo aka bashi manzanci. Dan haka ne wato abinda isa shedan yayi kururuwa, to ya kamata isa musulmi yayi farin ciki. Abinda yasa shedan yayi ihu yace ya shiga uku ya lalace, ya kamata mutum shi kuma yasa ya guda yace ya gode wa Allah. Dan haka ne ake farin ciki da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ake tunowa da haihuwarsa, ai munna mu ce kai Allah ya tsallakar da mu, mun tsallake rija da baya, Allah ya ceto mu, da Allah ya samu a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muke farin ciki cewa da aka haife shi, muke tunawa da ranar haihuwarsa, muke munna, muke doki, muke dada jiddadawa kan madarasi da karantawa da falalata sa, da kuma falalata shiriyar da yazo da ita. Sannan kuma dan haka yake da muhimmanci mutane su yi riko da wannan sakon da aka aika wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda har yasa shedan yake kururuwa yake ihu. Yanzu aka aika masa da Alqur'ani, sai aka mulki Alqur'ani da karanta shi da fahimtarsa, da kuma yin koyi da darussan da ke cikinsa, da bin hasken da yazo da shi, wani rigakafi ne ga dan Adam wanda zai kare shi daga shedan. Kuma koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, sunnarsa da tafarkinsa su ne waɗanda suke yin bayani dalla dalla, ko bayani na magana, ko bayani a aikace na Alqur'ani, da abinda Alqur'ani ya zo da shi. Koyarwa ce wadda aka gina ta akan abinda yake daidai da ɗabi'a ta ɗan Adam. Shi yasa ake cewa addinin musulunci addinin fitra ne, nature, natural addini ne wanda yake natural. wanda yake ya dace da dabi'a ta dan Adam. A cikin sa ba a kallafa wa mutum abin da ya saba wa dabi'ar sa ba, kuma a cikin sa ana saitawa da tarbiyyar da dabi'ar dan Adam dan ta dace da asalinta. Shine sakon da Alkur'ani da koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallama suka zo da shi. Wanda yake gabaki ɗaya dan Adam abin da yake bukata a rayuwarsa farin ciki da kwanciyar hankali. To koyawa Annabi sallallahu alaihi wasallam da sakon Alkur'ani gabaki ɗayan sa yana karkata ne zuwa ga abin da zai tanarwa da mutum farin ciki da kwanciyar hankali. Duk abin da dan Adam baya so a rayuwarsa shine bacin rai da bakin ciki da tashin hankali. To gaba ɗaya koyawa Alkur'ani da shirye wa Annabi sallallahu alaihi wasallama suna karkata ne zuwa kawar da mutane ga daga abin da zai jawo su sa wani bakin ciki ko tashin hankali ko su tsoratar da shi. Shi sa zamu ga cewa duk abu da zai faranta dan Adam sai kaga an umarni da shi. Duk abu da zai bakanta wa dan Adam sai kaga an yi hani gare shi. An yi hani da aikata shi. Yara ce da kai a irin in ka dauki koyawar cewa ana son mutum shi akan kin kansa ya zama da cewa yana da fara'aniya, yana da kyakkyawar zuciya, wanda daga nan ne duk wani aikin alkhairi yake fitowa. Zaka samu cewa ana ta magana akan tsarkake zuciya a koyawar musulunci da koyawar Alkur'ani. Qad aflaha man zakkaha, duk mutumin da ya tsarkake zuciyarsa shine ya samu babban rabo. Kuma ana hani ga dagula zuciya da bata ta, dan daga nan kowace barna da kowane sharri ke fitowa. Aka ce waqad khaba man dassaha, duk mutumin da kuma ya dagula ta ya gurbata zuciya, to shi kuma wannan shine wanda ya sa ita bi ya asara. To dan haka zaka ga ana ta umarni da cewa ita kanta zuciya tun asali tun dake daga nan kuma yake bugowa yake tasowa yake tahowa, to me ita yi kokari ya zama zuciyarsa fara ce tas a wanke take kal iyakacin iyawarsa. Kada ya zama da cewa ya saka kullaci a cikin zuciyarsa, kada ya sa hasada a cikin zuciyarsa, kada ya sa mugunta a cikin zuciyarsa. Shi sa zaka ga cewa addinin musulunci ana cewa sai kaji an ce mutum ana yi masa albashir da babban rabo ko shi bawan Allah ne salihi ko dan aljanna ne, sai a ce an duba an ga rayuwarsa ba wata ibada yake wadda ta shallake hankali wacce za a ce yafi kowa yin sallar dare ko wani abu ba. Za a tambaye shi a ce to me sirrin abin da ya baka wannan daraja da mukami, zai ce to ni dai ban sani ba, amma dai na sani dai bana kwanciya a zuciyata da kullacin wani a cikin raina. Inda na kwanta da daddare ba kowa bana jin haushin wani, bana kwafa akan wani, bana tunanin goben Allah ya waye gari da ni zan wa wani abu kaza na tsiya ko in jawo masa asara ko in bata masa rai ko in masa mugunta ko in cutar da shi. Sai a ce to a to lalle kan wannan ai ba karamin aiki bane. Yanzu idan mutum yana kwana yana sallah yana yin sati yana azumi ko wata guda yana azumi, amma kuma yana da kullaci a zuciyarsa, yana da mugunta, yana da bakin rai, yana da keta, yana da hasada, ya ai azumin shi bai amfani mutane ba, azumin ba su ga amfanin sa ba, azumin sa bai taimake mutane ba kuma. Amma idan ya zama na cewa ibada sama irin ta kowace kada ran kada han, yana sake farallai yanda aka dora masa, yana nafilfilu gurgurdun abin da ya iya yi, amma kuma yana da lafiyayyen zuciya, ai wannan shine waliyin Allah salihi, don mutane za su fi muruwa daga gare shi kuma amfanuwa daga gare shi kuma za su tsira daga sharri daga gare shi. Saboda haka ake zancen cewa wato a wannan koyarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da Alkur'ani suka zo suka tabbatar da wannan maganar cewa kowane mutum yayi kokari ya fi karfin ya rinka kokari yana kokawa da zuciyarsa har Allah ya bashi iko ya fi karfin san zuciyarsa. To duk ran da mutum Allah ya bashi ikon yin haka, to a yaran nan kuwa ya ci ɗaya bisa uku na galaba akan sharrin shedan. Dan shedan baya iya sarrafa dan Adam sai ta kan zuciyarsa. Yayin da Allah ya albarkaci mutum ya saita shi, ya zama da cewa ba kowane abu na sa rai da zuciyarsa ta ja shi yake bi ba, to ba ko da yaushe ko shedan zai iya birma shi a rami ba. Dan haka shedan dole ya kururuwa da tashi ga ta hankalinsa ya tashi sanda aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, don ku Annabi ya zo da wata mafita wacce za ta tsirar da mutane daga irin tarkon da shedan yake kafawa. Kamar misali mutum ne ya danna tarko ya lebe ya kwanta jira kawai yake yi abin da zai kama ya zo ya fada tarkon nan ya kama shi, sai ya ga wani mutum wanda zai ta da kura ya ta da balle in ji Hausawa wanda zai hana wannan tarkon ya kama, kaga shi zaga mai kama cikas ya zo. Da haka shi shedan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama da aka yi gani yake mai kawo masa cikas ne aka aiko zai ja masa asara kuma hakika game da asara kam domin mutanen da zasu tsira daga wutar su shiga aljanna wanda zasu tsira daga fushin ubangiji su sami yardar Allah daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ba su da iyaka kuma Allah da muna cikin su saboda haka shedan yayin kururuwa da yaga an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sannan koyewar ta alqur'ani wanda aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da shiryawar sa ta sunnar sa sallallahu alaihi wasallam ta gina addini akan cewa babban abin da mutum zai yi ya samu daraja a wajen ubangiji shine ya zama na cewa yana amfanar da al'umma ya zama mai alheri da farin ciki ga mutane to mutum zai iya zama mai amfanar da al'umma ya zama yana da alheri kuma ga mutane yayin da Allah ya taimake shi ya ginu tun daga zuciyarsa kuma ya kubata daga wayan can abubuwan da al-Imam Abu Hamid al-Ghazali yake cewa su amradul qulub cututtukan zuciya kamar a ce hasada keta mugunta kyashi girman kai jiji da kai kwadayi da sauransu wanda su ne ummul habaisi na wasu ayyuka kuma da marasa daɗi da suke fitowa daga gaɓoɓinmu to sannan ne sai aka ce za ka samu koyawar masanci tana cewa ko ƙaƙa abu zai amfani mutane to ana so mutum ya zama yana aikata wannan abu mafi ƙarancin abin da mutum zai yi shi amfani mutane ko da a ce ma daga fuskarsa ne ce in ya gama da mutane ba zai murtake fuska ba zai ɓata rai ba zai yi fara'a zai saki fuska wannan ma aikin alheri ne wanda aka ce shi ma lada mutum zai samu a kansa ko yana tafiya a hanya ya ga wata ƙaya ko wata ƙusa wacce za ta cutar da mutum ko abin hawansa ko dukiyarsa ya ɗauke to wannan ma shi ma aikin alheri ne to idan ya zama da cewa mafi ƙanƙanta abin da zai amfani mutum in ka yi shi kana da lada a wajen ubangiji mafi ƙanƙanta abin da zai cuce mutum in ka kawar da shi kana da daraja a wajen ubangiji to ina ga kuma manyan abubuwan da za su faranta wa mutum idan ka aikata su kamar a ce Allah maɗaukakin sarki ya baka iko ka kaddamar da ilimi mai amfani ga al'umma Allah ya baka iko ka kaddamar da abin da zai faranta wa mutane zuciyarsu ya yaye musu takaici Allah ya baka nasara ta hanyar ka marasa lafiya sun samu koshin lafiya ta hanyar ka wanda suka kusa halaka su mutu ba gaira ba dalili Allah ya tserar da rayuwarsu sun tsira ta hanyar ka wanda suke ba su da abinci Allah ya ba ka dama sun samu sun ci ko wanda ba su da sana'a sun samu ko wanda ba su da jari sun samu ko wanda ake bin sa bashi an biya masa ko wanda bai da mahalli ya samu ko wanda ba shi da ikon zuwa karatu ya samu dama yayi karatu ko wanda ba shi da aikin yi ya samu aikin yi ko wanda bai da sana'a ya samu sana'a ko wanda ba shi da aure Allah ya sa ta hanyar ka an samu yayi aure ga sunan dai hanyoyin gina rayuwar dan adam da tokara musu su samu su ma su miƙe su tsaya da akan digadigan su digirgir har su ma su yi ƙarfin da za su dauki wasu aka faɗa su irin wannan hanyoyin ga sunan ba su da iyaka to ya mutum yake tsammani ko zai zama yayin da aka ce shi haka yake ko kuma sannan aka ce ba shi kadai bane ba su biyu bane a ce mafiya yawan rinjayen al'umma haka take to ya kake tsammani al'umma za ta rayu shine za a ce ana rayuwa ta aljanna tun daga duniya dan babban abin da yake cikin aljanna shine kwanciyar hankali da aminci to saboda kan haka samu kwanciyar hankali da aminci a duniya to an fara samun dandanan aljanna tun daga duniya kafin ma a je a shiga final a shiga babban aljanna ta lahira to wannan kuma koyewar ta nuna cewa idan ya zama koyewar ta nuna cewa mafi kankanta abu na cutarwa za ka taimaka a kawar da shi ko da a ce kashi ne ko kusa ce ko allura ce ko kuma rami ne aka cike shi da kai ko ta hanyar ka ko kuma ruwa ne wanda yake taruwa yana haifar da kwayayen sauro suna haihuwa suna baza malaria ya zama da kai aka taimaka ta hanyoyi daban-daban aka cike wannan ramin ko aka yi kwata aka rufe ta duk waɗanda Allah ya tserar da su daga wannan hadari na wannan cututtuka me kake tsammani ko kuma Allah ya taimake ka kana da abun hawa kana tafiya akan titi kake yin tuki na nutsuwa yanda sakamakon wannan nutsuwa taka Allah ya tsallaka da rayuwar mutane birjik ta hanyar tukin ka na nutsuwa baka buge kowa ba baka jawo wani ya je an buge shi ba to ya kake tsammani irin ranar da Allah ya sanar maka ko kuma zama da cewa Allah ya amintar da kai ba kai a cikin masu cutan mutane baka 419 baka zamba cikin aminci baka sata baka kisan kai baka kashe ko baka taba kashe kowa ba ruwanka da kashe kashe baka taba cutar kowa ba ko duka ko zagi ko aibatawa ko cin naman mutum da zaka bata masa rai ko sharri ko kazafi ko kage duk Allah ya kamar da kai gabarin wannan kaga mana ta hanyar ka kenan an samu da yawa rayuka sun kubuta to me kake tsammani mutum zai kasance a cikin nasara idan ya zama da cewa ta hanyar wadda wannan koyarwar ce da Allah ya ko Annabi sallallahu alaihi wasallama da ita duk su suka baza wannan suka yada gashi duk inda zaka karanta awu a cikin alqur'ani ko karanta a cikin hadisi ko karanta a cikin wa'azi wa'azi gaba ɗayan su irin wannan abin ne suke kunshe da shi sai dai ai sharhi ko ai bayani ko a bada misali dan haka ne rike koyarwar ta Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ba karamar garkuwa bace ta al'umma daga kowane irin sharri sharrin mutun da na aljan dan haka ne ba mamaki idan shedan ya sa hannu aka ya rusa ihu lokacin da aka aika Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka abin da yake gaban mu a matsayin mu na al'ummar musulmi shine mu koma mu sake rike wannan dai koyarwar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya mana wasiya yake cewa na bar muku abin da ba za ku bata ba bayana daga cikin abubuwan yake cewa littafin Allah da sunnan annabinsa ku rike su gamgam ku ciza su da hakuri ku rike gamgam kakku ya da ku rabu da su ta akwai bukatar a ce mu koma yo mu wa'annan abubuwa guda biyu alqur'ani da koyewa ta annabi alaihi salam fahimta ta tacciya fahimta wacce take kan doran tsarin koyewa annabi tsarin koyewa annabi ita ce ana yin abu ne komai akan girma da arziki ana yin komai ne bisa lalima da salama da amana ana yin kowane abu ne da kara da mutunci ana yin kowane ba cikin nutsuwa ba haurayiya ba fitina ba hauka to idan muka koma muka karanci alqur'ani muka karanci sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa wannan tsarin to mun sake karawa kanmu dalilin da zai kawo wa shedan karun kururuwa kan kururuwa idan da yayi kururuwa saboda ayyuko annabi alaihi salam to kuma zai yana kururuwa ba saboda kullun ana aiki kuma da koyarwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka abubuwan da ake yi yana faranta min rani dai gaskiya irin na tarurruka da ake yi na maulidi ana bayani akan dabi'un annabi alaihi salatu wasallam da koyarwarsa yana da kyau mu ci gaba da aiki da wannan koyarwa saboda mu kara musgunawa shedan da cusa masa haushi mu kuma muna fata Allah madaukakin sarki ya karbi dukkan ayyukan mu nagari ya gafarta zanuban mu ya yafe mana kurakuran mu ya sa mana cikin bayin sa amintattu wanda za su samu tsira a duniya da lahira kuma Allah ya ji kan magabatan mu da iyayen mu ya sa suna aljanna ya saka musu da alkhairi mu da muke tare da al'umma gabaki ɗaya Allah ya sa mu hanyar lafiya Allah ya sa mu cika da imani amala da dan uwa shugaban shirin Malam Nura Abdullahi Musa dan uwanku Aminu Ismail Sagagi nake cewa Allah ya ba mu alheri
0: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio

FM.

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a cikin sabon shirin ku karkada kunnon ku sha labari. Shirin da ya saba shiga sarkakiyar lungu da sako na fadin duniyar nan ta sarki buwayi gagara misali. Domin zakulo muku rahotanni iri daban-daban. Wani matashi ya shiga halin dimuwa sakamakon yadda ƴan kwacen waya suka buga masa dan buda.
1: Aka ba da dan sanda muka tafi emergency, daga emergency kuma aka yo Aminu Kano da mu.
0: Ya subhanallahi. Wasu ma'aikatan gwamnati a nan Kano sun koka da yadda suke fuskantar matsala a tsarin inshoran lafiya. Shin ko me yayi zafi?
2: Karanci maganin da za su rubuta mana su bamu kala daya, amma in mai tsada ne sai dai su rubuta mu je wajen mu siya.
3: Mai girma gwamna, muna so ka shigo cikin wannan kaga abin da yake faruwa a asibitin mu na Kano State.
0: Kwamitin tsaro da ke garin Dan Maliki sun kama tabar wiwi da sholisho da kuma exol a wani katan kango. Shin ko ya abin yake?
4: Akwai ita wannan fara din mun samu kwaya 117.
0: Waɗannan rahotannin da ma rahotannin na tukuicin mai sauraro da ƙarin wasu rahotannin masu faɗakarwa da sanya nishaɗi duk a cikin angaren shirin namu na yau. Sunana Salisu Usain Usman, wanda zan jagoranci shirin a daidai wannan lokaci. Ku biyo mu.
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai, uwar gida so nake mu kammala siyayyar mu a nan ba sai mun shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da za mu siya suna da yawa ne?
6: Ai, duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafaran kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Kware ku uwar gida. Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara, sai garin rogo ga masu yin teba. Kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa.
5: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
6: Uwar gida, ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba. Muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
5: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan.
6: Basir Store na unguwar Darmanawa, daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin Gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika, za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0806-36-44-85 ko 0808-27-22-22.
5: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.

0: ke samun Famous Laundry a unguwar Gandun Albasa kan titin Dan Kura Zurat ko akan lambar waya kamar haka 0800 657 8599.
1: Hajiya an shahidi man biki fa ya ko dakin yar baba
2: ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tin yanda aka gungwaje ta da katifar uniform
1: ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci a dade ana mura sauki ga kuma kara lafiya
2: har da lafiya mai gida
1: kwarai kuwa domin bayan ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa akwai katifar uniform ta gidan asibiti akwai ta masu ciwon baya a gefe guda akwai ta ƴan makaranta akwai kujerar katifa don shakatawa da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun kera inganci
2: to ni ma mai gida fa gaskiya
1: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
2: ina godiya mai gida
1: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a fadin kasar nan

0: kai tsaye ku zo mu kwance bakin an garar shirin namu na yau da jin yadda wani mai bukata ta musamman ya rungumi sana'ar faci da gyaran keke domin kare mutuncin kansa da na iyalinsa kamar yadda yake shaida mana Malam Gambo Zakariya ya ce da wannan sana'a yake ci yake sha har ma kuma yake kula da iyalansa ga dai wannan mai bukata ta musamman Malam Gambo Zakariya a ganawar da muka yi da shi
1: Gyaran keke nake yi hali yayi ma na kan dan taba wani sashi na mashin
2: a matsayin ka ne mai bukata ta musamman har ka zo kake ita wannan sana'a
1: tun ne wanda tun asali ko ince ma tun yarinta hankali na bai kwanta da sana'a barace barace so bayan kuma na taso ne wayo kallal al'amarin to ta fuska har ka ce kamar akwai kaskanci a ciki hatta addinin musulunci wani abu ne wanda yake kaskanci ya shiga cikin ta ballantana kuma a zamantakewa ta yau da gobe to wannan shine fara karkata hankali na wajen tunanin to ai ba zai yi a ce kuma babu wani abu da zan iyawa wanda zan dogara da shi ta fuskar sana'a to wannan ne yasa na baza tunani na nake ganin menene ya kamata ko ta ina ya kamata na samu wa kaina mafita a wannan rayuwar dan in sauka daga wancan layin
0: Malam Gambo Zakariya ya bayyana wasu sana'o'i da ya fara yi tun a baya kafin ya fara ita wannan sana'a ta gyaran keke da yin faci duk da dai wanda yake kallan a bayan dabara yake yi amma fa ya karatun ta nutsu ya dawo kan tsarin koyar sana'ar har ma kuma ya iya yake rike da rayuwarsa ga dai Gambo Zakariya mai bukata ta musamman
1: akwai wani mutum da muka zauna da shi makoci ne haka shi sana'ar hada takalma yake ita na fara sha'awa kamar wasa na fara gwadawa za a kawo keke fashi cin gambo bude wannan mu gani in zaka iya karba an bude tun lokacin muna yin ma ina jin naira 20 ne ko 10 a wannan lokacin karfe 3 har la asar ma sai dan kawo na bai bani sai in kawo hanya ne
0: to ai ita dai na kasa ba kasawa ba to sai ku biyo mu a cikin shirye-shiryen mu na gaba domin jin ci gaban tattaunawar tamu da Malam Gambo Zakariya a nan kuma wasu daga cikin ma'aikatan gwamnati ne ke kukan yadda suke fuskantar kalubale a cikin tsarin shirin nan na inshoran lafiya ma'aikatan sun roki gwamnan Kano da kwamishinan lafiya da su waiwayi asibitoci musamman na Asiya Bayero kan yadda suke tsangwamar masu inshoran lafiya a nan Kano kai bari dai nayi tsam mu ji daga bakin waɗannan ma'aikata
3: Sunana Abubakar Isiyaku a matsayin mu na ma'aikata wanda muke da inshora ta lafiya muna fuskantar kalubale a asibitittukan da ma'aikata suke zuwa musamman asibitin Hasiya Bayero za mu je da marasa lafiya rangaranga mafi karanci maganin da za su rubuta mana su bamu sai dai su bamu mai arha kala daya amma in mai tsada ne sai dai su rubuta mu je waje mu siya kuma ga tsangoma ga wulakanci ya kamata dan Allah dan Annabi su wai asibitin da ma'aikata suke zuwa wannan kalubalen abin yayi yawa amma na Hasiya Bayero yafi yawa domin duk ma'aikacin da yake zuwa Hasiya Bayero in ba dan yana kai zuciyarsa nesa ba irin wulakancin da ake mana da tsangoma abin har ya fara damun mu
4: wannan yanayin da muke ciki idan suka ce mana ba gado ko ba magani mu kuma in muka fito waje bamu da kuɗin da zamu je mu siya kuma ana yankan mana kuɗaɗen nan duk wata mai girma gwamna muna so ka shigo cikin wannan kaga abin da yake faruwa a asibitin mu na Kano State
0: To da fatan gwamnati da sauran waɗanda abin ya shafa za su kawo mafita dangane da wannan lamari na waɗannan ma'aikata. To ba ga iya waɗannan masu kukan inshoran lafiyar ne suka zo da wannan korafi ba. Domin kuwa ana haka wasu daga cikin ma'aikatan gwamnatin jihar Kano sun yi tattaki kafa da kafa sun zo filin ku karkada kunnan ku sha labari. Suna roƙon gwamnan jihar Kano da ya taimaka ya share hawayensu. Dangane da yadda suka ce tsawon wasu shekaru sun ci bashin kamfanoni da dama da bankuna amma kuma gwamnati ce ta yafe musu waɗannan basussuka za ta ci gaba da biyan wannan kamfanoni da bankuna inda suka saki jiki a zuwan fa gwamnatin ta biya musu wannan basussuka amma daga baya aka dawo aka ci gaba da cire wannan basussuka da aka ce an yafe musu kai ga dai waɗannan ma'aikata a ganawar da muka yi da su
5: wannan cire bashin ya jefa ma'aikata da yawa a cikin mubiyacin hali wallahi tallahi akwai waɗanda negative ne wallahi suke samu a alert din su negative kaga ba za su samu ko naira ɗaya ba akwai wani aboki na wallahi matarsa ba ta gudu ta bar gidan wallahi saboda yanayi saboda babu abin da za ta ci. To mu abin da muke roƙon gwamnati yayi ya handling wannan case din, ya sallabi kamfanonuwa shi ya dinga cire kuɗin nan.
6: Akwai wanda yanzu gashi lokaci ne na koma makaranta, wanda yake yanzu kaga zaka sai yara uniform, zaka sai musu littafai. Akwai wanda suke mata ne ƴaƴan su za su kai su makarantar boarding, za su kashe musu kuɗaɗen da za su koma makaranta. Akwai su da yawa. To roƙon da nake ga mai girma gwamnati da Allah ya taimaka, koda ba zai biya mana wannan bashi ba, a bisa adalcin sa da tausayin sa yayi wani abu yafi kowa sanin abin da zai yi domin a taimaka wa ma'aikata su fita daga cikin wannan hali da suke ciki.
0: Da fatan gwamnati za a shiga lamarin nasu, tunda dai da kai da kaya din mallakar wuya ne. To yanzu kuma bari mu ziyarci sashin ciniki da kasuwanci na Rahama Radio Farin Cikin Al'umma. Alabar shi kuwa idan mun dawo sai mu dora daga inda muka tsaya.
7: Hakika ina masu bukatar su kawo ƙarshen wahala su wala su yi walwala a cikin rayuwa. To tabbas kana bukatar ka kife kanka tifar a wala. Don haka ina iyayen angwaye masu bukatar suka ango da amarya cikin annuri da ƙara dankon soyayya juna. Ba shakka kuna bukatar ka tifar a wala mai albarka. Domin dai an gure a dakan tunani, an bata hankalin dare wajen bujiro da katifar a wala mai albarka. Da nufin zama dandalin dausa in gyagije gajiyar jiki da samu sawaba. Da kuin a wala mai lakabin haihuwa goma. Sannan suna da awala ta masu ciwon baya da kuma katifin awala na ƴan makaranta da sauransu. Domin katifin awala mai albarka tana da laushi tumbin lubis, ya kamata mutane su gane yanzu lokaci ne da za a rabu da katifin takaici masu jiga da jiki. A ɗaura aure da katifin awala. Kasancewar katifa ce ta musamman da aka samar domin sabauta duk wani nau'in gajiya da samun ingantaccen bacci. Hakika mallakar katifar awala sai ka ɗaura alwala kai sallah ka gode Allah, domin ba tsarin wahala a katifin awala. Domin garin bayani kamfanin katifar awala Nana Akwanar Zainawa kan titin Hadeja bayan gidan mamman jefe petroleum a karamar hukumar Gezawa a Kano, ko kuma a tuntube su ta lambar waya 081-06-5383-86, ko kuma 070-87-9-2-0-5.
8: Gaskiya na gaji da shuka zuciya a ce kullum mutum sai zai dinga kashe kuɗi baya ganin sakamako. Magana nake ta makarantar yara kinshi. Kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma kaki. To in na canza musu makaranta in kai su na Party Success International Academy mana. Domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba coge bare ojore. Class makarantar da ta haɗa da day and boarding tun daga matakin nursery, primary da junior secondary har da senior secondary. Ga kuma Islamiya tare da tahfizul Qur'an, inda yaranka za su haddace Al-Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai. To jin ga dole mu gani na ki bada admission. Tana nan a Na'ibawa, Office Sa'adatu Rimi College, Zaria Road, Kano. Za ku iya tuntuɓar daraktocin makarantar Alhaji Wada A.A. Rano ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka: 0803-326-1182. Hakkinmu ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu.
0: A madadin Sayyada Fainusa Sawaba ke farin cikin gayyatan ƴan uwa musulmai zuwa wajen maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ta saba gudanarwa duk shekara a ranar Alhamis 21 ga watan Rabi'u Awwal, 3 ga watan 9 shekara ta 2026, da misalin karfe 10:12 na rana zuwa abin da ya sawwaka. Gangamin taron zai gudana ne a harabar makarantar Dr. Aminu Dantata Memorial Primary School kan titin Koki. Wannan na matsayin goron gayyata ga wanda kati bai isa gare su ba, daga Hajiya kuma Sayyada Fainusa Sawaba. Allah ya bada ikon halarta. Amin. Summa amin.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamu nan tafi
2: jam'iyyu biyu sun fi saukin kama kamar mulki idan wata jam'iyya bata gamsar da mutane ba su koma wata fiye da a ce akwai jam'iyyu da yawa.
3: Duk mutumin da yace ba za a yi Tinubu ba ko ba za a yi APC tun daga sama har ƙasa ba to ya kori kansa daga cikin jam'iyyar APC. In dai kai mai kaunan mai girma gwamna ne dole ne kayi zabe tun daga sama har ƙasa.
4: Al'ummar Kano ta Kudu sun yadda da kwankwasiyya tun ba a je ko ina ba, gashi waɗannan mutanen sun rude. Wannan iya cewa wane ne munafiki? Ina tabbatar muku Kano ta Kudu dai a yanzu tafi ƙarfin ku. Magana ake ta injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso.
5: Saura kwana 268 wanda ya daidai da sati 38 da kwana 2 ko dai a zarce ko kuma a yi handin over da gwamnatin da talakawa suka zaba da kuri'unsu, kuma har yanzu a halin da ake ciki talakawa da canje zani ba.
1: Kuda ka ce mu. Ba sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka, shirin da kan bai wa 'yan siyasa daga jam'iyyu daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da jam'iyyun siyasar ƙasar nan suka fara yakin neman zaben shugaban ƙasa da na 'yan takarar majalisar dattawa da na wakilai. Ɗan takarar shugaban ƙasa a inuwar jam'iyyar PRP ne Donald Duke ya sake yin kira ga Najeriya da ta rungumi tsarin jam'iyyun siyasa biyu domin daidaita fafatawar siyasa da rage rudanin da ke tattare da tsarin gabanin babban zaɓar kakar 2027. An dai rawaito cewa tsohon gwamnan jihar Cross River kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya yi gargaɗin cewa ƙaruwar gasar neman mulki na iya haifar da tashin-tashina marar tushe a wannan ƙasa tare da jefa ƙasar nan cikin mayacin hali muddin ba ɗauki matakin da ya dace ba. Duk da ke neman shugabancin ƙasar nan a kakar zaben 2027, ya ce yadda 'yan siyasa ke mayar da hankali wajen neman mulki ko ta halin ƙaƙa, al'amarin ya raunana muhimman ɗabi'un demokaradiyya. Yana mai cewa siyasar ƙasar nan ta sauya daga wata hanya ta yi wa al'umma hidima zuwa wani fanni na neman mulki cikin gaggawa. Donald Duke ya ce gaskiyar magana dai akwai buƙatar a sake duba tsarin siyasar ƙasar nan domin rage rikice-rikice da kuma tabbatar da cewa fafatawar siyasa ba ta zama barazana ga zaman lafiyar ƙasa da ci gabanta ba. Don shi kansa mulkin ba zai yiwu ba matuƙar ƙasar na cikin halin barazana ko rikicin siyasa. Batun na ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Duke na bayyana ne a yayin da ya karɓi baƙuncin majalisar ƙwararru daga cibiyar cigaban demokaradiyya da sha'anin diflomasiyya ta Sabana da ke ƙarƙashin jagorancin tsohon alƙalin alƙalai na ƙasa Justice Olukayode Ariola, inda ya ci gaba da cewa a wannan gaba mai cike da sammatsi da aka fara gudunya da ƙanin wani a fagen sha'anin siyasar, akwai buƙatar majalisar ta samu damar ziyartar 'yan takarar shugaban ƙasa domin ta ja hankali a yi abin da ya kamata a zaben 2027. Ko da yake tsohon alƙalin alƙalan Najeriya Justice Olukayode ya buƙaci ɗaukacin 'yan takarar shugaban ƙasa da ke jiran za a fafata da su a babban zaben 2027 da su daure su riƙa yi wa bakunansu linzami, su gujewa furta kalaman da ka iya haifar da ƙiyayya ko tunzura al'ummar ƙasa. Yana mai cewa a kula sosai domin ganin a tsakanin 'yan takarar an samu damar gudanar da wasan macijin tsumma mai wasa lafiya, haka dan kallo ma lafiya lau. Sai dai a ƙarshe, dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya ƙarƙare da cewa akwai buƙatar 'yan siyasar ƙasar nan da su kansu masu buƙatar ganin sun samu damar shugabantar ƙasa da su gudanar da yakin neman zaɓe bisa tanade-tanaden doka, kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanada, ba tare da take haƙƙin kowane ɗan ƙasa ba, domin ganin an gudanar da zaben shekarar 2027 cikin kwanciyar hankali da lumana. A kan batun kiran da ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PRP Donald Duke ya yi ga Najeriya na tarungumi tsarin jam'iyyun siyasa biyu, mun taɓa Ali da masanin kimiyyar siyasar nan na Jami'ar Bayero, Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa, ga kuma abin da yake faɗi.
2: Jam'iyyu biyu sun fi sauƙin kama kamar mulki idan wata jam'iyya bata gamsar da mutane ba su koma wata, fiye da a ce akwai jam'iyyu da yawa. Abin da yasa da ake son jam'iyyu da yawa ta yiwu wannan biyun su zama babu bambanci mai yawa a tsakaninsu. Man idan an bai mutane dama su yi ƙarin ta uku ko ta huɗu ko ta biyar, to lallai za a sami wata wacce za ta sha bamban da duk sauran. To sai zamana mutane sun iya samun da sauki. To amma matsalar da take biyo baya na yin jam'iyyu da yawa, ne wani lokacin jam'iyya mai mulki tana yangizawa a yi rijistar jam'iyyoyi da yawa musamman kujerar shugaban ƙasa, sai zamana jam'iyyu da yawa ne suka yi takarar. Wannan yana kassara dunƙulewar 'yan halayya guri ɗaya, don haka yana baiwa jam'iyyar mai mulki dama na taitaucewa duk sanda aka zo wani zaben. Bugu da ƙari, idan jam'iyya mai mulki ta yi gudun zaɓe, to wasu daga cikin ƙananan jam'iyyu na hamayya da sun yi wuf sun ce sun amince da sakamakon zaben, shikenan sun kassara hamayya. Wani lokacin daman gwamnati ce take ɗaukar nauyinsu su tsaya takarar, saboda idan an zo wannan gabar su maza su sa hannu cewar zaɓe ya yi kyau, sun sallama ga mutanen karkara. Kusan a kowace ƙasa za a ga cewar irinsu kullum sun fi ganewa tsakanin fari da baƙi, da zarar ka ƙara musu wata kalar to shikenan ka jefa su cikin rudani. Za su zo suna ta neman wama za su zaɓa, ko ballantana a ce sun kai 5-7, kamar inda muke gani a Najeriya a ce 'yan takarar shugaban ƙasa sun kai 10-10, tunda ma sunan jam'iyyar ko a 'yan birni ba kowa ne yake iyawa ba. Idan 'yan takarar suna da yawa, wato neman inda jam'iyyar da yake so ya kaɗa ƙuri'a ta nema sa wahala. Don haka idan an takaita ɗin zai sauƙaƙa wa masu kaɗa ƙuri'a saurin gane wacce jam'iyya ce mai mulki, wacce ce take son ta karɓi mulki. Don haka za su yi zaɓe cikin sauƙi, sauya gwamnati cikin ruwan sanyi zai fi sauƙi.
6: Amma dakta, a gabar da ake gab da shiga kakar babban zaben 2027 a ce da za a koma tsarin jam'iyya biyu zai fi, ba ka ga kamar za a maida hannun agogo baya duba da yanayi na lokaci?
2: Inda ana so din ba wani wahala da zai yi, amma saboda a yanzu jam'iyya mai mulki kanta ba za ta so hakan ba, za ta yadda a yi gyaran tsarin mulkin da za a samu cewar an dawo jam'iyyu biyun ba a yanzu. Sannan su kansu 'yan majalisa da za su yi gyaran a yanzu suke so su tsaya a jam'iyyu daban-daban, ba guda biyun da ake zaton su suka bi ƙarfi ba, nan ma ba za su yadda ba.
1: Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa kenan, daga tsangayar nazarin kimiyyar siyasa ta Jami'ar Bayero a nan Kano. Da yake dai batun tunkarar babban zaben shekarar 2027 muka ɗauko, kai tsaye za mu leƙa babbar kotun ƙasa, domin sada ku da barista Abdul Adamu Fagesan, domin jin yadda ta kaya a kan ƙarar da Dr. Muhammad Fata Musa Zango ya shigar gabanta. Yana ƙalubalantar tikitin takarar sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau da jam'iyyar APC ta bashi.
7: Kotu ta zauna domin yin hukunci akan shari'ar da shi Dr. Muhammad Fata Zango ya shigar yana ƙalubalantar fidda Malam Ibrahim Shekarau da aka yi a matsayin ɗan takarar sanata na Kano Santara. Dama bayan sun shigar da ƙarin, mun shigar da takardu a gaban kotu a ciki hadda wanda muke ƙalubalantar buƙatar hurumi na kotu kasancewar ba su shigar da ita kanta ƙarar a cikin lokaci da doka ta ayyana ba daga faruwar abin da ya faru. Sannan kuma muka yi martani akan shi gundarin ƙarar da suka shigar. Kotu a yau ta amince ta gamsu da hujjojinmu na cewa ma ƙarar ba su shigar da ita cikin lokacin da doka ta tanada ba, sai aka kori ƙarar a bisa wannan gabar. Kuma dai kotu ta saurari gundarin ƙarar ma, a nan ma ta gamsu cewa shi Dr. Muhammad Zango da ya shigar da ƙarar iya cikin wanda suka janye wa Malam Ibrahim shekarau, kuma suka amince da takarar kasancewar takardu da muka gabatar wa kotu da hujjoji. Kotu ta gamsu ta amince, a nan aka kori ƙarar tashi.
1: Batutuwan na barista Abdul Adamu San na zuwa ne a yayin da za mu ɗauki jawaban tsohon kansilan lafiya na Sumaila, Honorable Babanne Rabeta, da ke shaida wa duniya cewa a shiyar Kano ta Kudu dai al'umma sun gamsu da tsarin kwankwasiya a salansa na aika saƙo ga abokan hamayya ko da dai amma
4: tun ba a je ko ina ba, gashi waɗannan mutanen sun rude. Wannan iya cewa wane ne munafiki, wannan ma yana cewa wane ne. Ina tabbatar muku ba munafurci ba, ko Ibnu Salulu za ku zama. Kano ta Kudu dai a yanzu tafi ƙarfinku, ba za ku sake samun nasara a Kano ta Kudu ba. Magana ake ta injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, tun daga kan dan majalisar jaha, majalisar tarayya, kowa da kuka sani zai ci zabansa a kwankwasiya. Kalubalenmu ɗaya da muke so shugabanni su duba kuma a yi wa al'ummar Kano ta Kudu lati. Har yanzu muna sake magana akan takarar sanatan Kano ta Kudu. Akwai kalubale mai girman gaske, mu kuma so muke a gyara. Ba ma fata a ce yau kwankwasiya ta rasa kujera koda guda ɗaya Kano ta Kudu, wannan abun ba zai mana daɗi ba. Abin da Bature yake cewa human relation is better than anything, to wannan abun shi ya kamata a gaya wa ɗan takarar sanata na Kano ta Kudu. A zo a nemi al'umma, ba a yi taro a cikin headquarters local government a ɗaga hannu a ce kwankwasiya amana shine cin zaɓe ba. Akwai grassroots politician. Idan mun shiga muna campaign sai kaji an ce mu ba mu san wane ba. Wane ya zo a matsayinsa na dan binni mai riga da stati, idan ya ci zaben nan ba za mu wanye lafiya da shi ba. To har yanzu muna fada a shiga ƙauyukan Kano ta Kudu, wanda in sun yi zaben za su iya kare akwatin su tun daga chapter har izuwa mazaba, har izuwa INEC ta local government, a tabbatar an bayyana musu abin da suka zaba. Amma idan aka yi realizing da farin jinin da kwankwasa yake da shi a Kano ta Kudu, sai aka ce yau ba za a fito a nemi al'umma ba. Ina tabbatar maka mu kwankwasiya ba inda za mu. To mu a matsayinmu na waɗanda muke tare da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, mun faɗa jiya, mun faɗa yau, idan Allah ya sa an gyara kwankwasiya za ta yi gagarumin rinjaye a Kano ta Kudu. Idan aka samu akasin haka, babu wanda isa izarge mu, tunda dai Allah ya sa ba grassroots politician bane shi. A ɗauko hannunsa a shiga da shi ƙauyuka, a nuna al'umma shi, a ce masa shi ma amanar injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ne domin jama'a su yarda da shi. Amma idan ba haka ba, za a zo a yi ɗakwance uwa kwance. Mu kuma kullun abin da muke duba shi ne ina ne yau za a ce injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso ya kafa tarihin da ba taɓa kafa shi a jihar Kano ba wajen samun yawan ƙuri'a.
1: Honorable Babanne Rabeta na aika saƙo a gida da dawa. Muka karɓi baƙuncin Honorable Sani Lawan Jingau na jam'iyyar APC, wanda ya shigo yana bayyana cewa duk mutumin da ya yi wata jam'iyya ko ma bayan jam'iyyarsa ta APC, tamkar yana investing ne a bankin hasara a cewarsa.
8: Duk mutumin da ya wata jam'iyya ko ma bayan jam'iyyar APC a jihar Kano ya sani cewa yana investing ne a bankin asara, domin babu jam'iyya guda ɗaya mai zaman lafiya ɗaya, mai ƴan takarkaru ɗaya, mai shugabanci ɗaya, sai jam'iyya ta APC. Jam'iyyar NDC ta cika ta batse da jagororin da ake zargin son zuciya a cikin su, waɗanda ta bayan fage aka yi wannan jam'iyyar. Ga baki ɗayan waɗanda suke cikin jam'iyyar NDC, babu mutumin da za mu shiga zaɓe da shi ya rubuta ya aje. Waɗanda kuma suke cikin jam'iyyar ADC har yanzu ba a san masu waye ƴan takarkarinsu ba. Dan haka nake shaidawa mai girma zaɓen gwamnan jihar Kano ya sani cewa abu guda ɗaya ne rake-rake mana. Na farko dai ka tabbatar cewa kayi taza, kayi tsifa a cikin cabinet ɗinka, musamman kwamishoni. Kowa ya zo ya yi aikin alkhairi, babu dare ba rana. Kamar yanda mai girma kwamishinan yaɗa labarai da al'amuran cikin gida na jihar Kano, Honorable Abdullahi Ibrahim, waye yake yi, yayi aikin office, yayi aikin yan jami'a, sannan ka koma bangaren shugabannin kananan hukumomi, kowa yayi aiki irin na Abubakar Ma'az Mojo na karamar hukumar Gwale. Babu dare ba rana taimakon yan jami'a da kare mutuncin gwamna da gwamnatin jihar Kano tun da kan Bola Ahmed Tinubu, waɗanda ake turowa suke wurzan tattuka na cikin gida, magana ta takara ta sanata Kano ta tsakiya. Malam Dr. Ibrahim Shekaru, malamin gwamna wanda shugaban kasa yake murna, wanda ya turo da kansa ya nemi alfarma, wanda shugabannin jami'ar APC suka nemi alfarma, wanda mu ƴan jami'ar APC muka nemi alfarma sai zo ya karba, saboda shine za a ci zabe kafin sha biyu rana. Babu abin da zai canja, in kaga dama kai jami'ar APC, in baka ga dama ba ka tafi da inda zaka je.
6: Yanzu fa kake cewa a kwanci rigiza, kuma kana cewa in mutun ya ga dama, in bai ga dama bai tafi inda zai je, ba kuwa buƙatar ƙuri'ar mutane kenan.
8: Ba ma buƙatar duk wani wanda zai mana kuskunta ko kuma ya bakin ciki ko ya hasada ko ya raba mana kai biyu.
1: Honorable Sani Lawan Jingauna Gusawa, za mu ɗau wani saƙon martani da zai fito ta bakin kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da harkokin cikin gida, Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, wanda zai biya siga Honorable Shehu Wadasa Gagi akan wani al'amari da Shehu Wadan ya furta domin kafa hujja. Ko da dai to,
9: na tunatar da Shehu Wadasa Gagi da shi da ire-irensa wanda suke da irin wannan tunani, ya sani Dr. Rabi Musa Kwankwaso su shi ne aka san shi da irin wannan abubuwa. Ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, Dr. Rabi Musa Kwankwaso ya yi maganganu kala-kala. Har yanzu bai fito ya ba wa al'ummar Najeriya hakuri ba, kuma wannan ce ta sa yanzu ɗin za ka gani a zahiri yadda ya je kwakwaso mutumin da lokacin ma da ya takara wancan karan kakar zaɓe, iyakacin wasu wurare ya dinga zuwa yana neman ƙuri'a, kuma irin wayannan mutanen su ne abokan da Rabi Musa Kwankwaso, su yi yarda da su, kuma su yake mu'amala da su, kuma su yake ganin su ne abokan tafiyarsa. Saraka, ina son ne amfani da wannan dama na ja hankalin shi Shehu Wadasa Gagi ya yarda ya amince ko ina so ko baya so cewa ya yi kuskure kwamiti da yake a matsayin sakatare wanda yake da alhaki na duk yadda zai ya tabbatar da cewa kwamiti ya ba da rahotonsa. Kuma idan mai girma gwamna yau aka samu aka siya a kaddara ma wadda a wancan lokacin ya ga takaddar ko kuma bai ba da lokaci ba, kana da dama matsayinka na commissioner za ka iya ɗaukar rahoton nan ka tafi office ɗin gwamna kai tsaye, ka rubuta takarda, ka yi attaching da wannan rahoto, ka je ka samu wanda ka cikin ma'aikata na mai girma gwamna, ka damka masa ka ce ba mai girma gwamna rahoton nan, sannan in ya karanta kuma ya ba da lokacin da za ku zo, ko kuma ku yi masa ƙarin gaskiya kan wannan. Kai in buƙatar ka ce ka san lokacin da za ka je ka bi mai girma gwamna, ka san inda za ka je ka gan shi, ka nemi alfarma wajen sai maka. Shi yasa muke so mu ja hankalin al'ummar jihar Kano da cewa kar a yaudare su da wannan tsari, ma da abu ne wanda yake na shimcin gizo. Mai girma gwamna kowa ya san lokacin da abin ya faru, ya damu, kuma sannan ya yi duk abin da ya kamata wajen mika al'amarin ga iyaye a matsayin kwamiti na shura nan, kuma masu ilimi, kuma wanda duk ake girmama su a ciki, su yi abin da ya kamata, sannan su ba wa gwamnati rahoto ko kuma shawarwari ya ya kamata gwamnati ta yi.
1: Kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da harkokin cikin gida, Comrade Ibrahim Abdullahi Wayya, na rufe baki sai ga mai labarbar yakin siyasa Ibrahim Al-Mu'azzam Soja Kantun Kwari ya bayyana a wannan fili domin kare muradan gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf da kwamishinan ma'aikatar ƙasa Honorable Abdul Jabbar Garku.
10: Rana zafi inuwa kuna akan ma'aikatar ƙasa, yadda mai girma zababban gwamnan jihar Kano ya nada mai amana wanda ya san makamar aiki, wanda yake ba wa duka ma'aikatansa dama ta kowane ofis. Yau ƙurun ƙus duk wani wanda yake tunani ko zai ci gaba da harƙallar ƙasa, yau dai ƙurun ƙus. Kwamishina ya yi press conference, kwamishina ya gaya wa al'ummar Kano mai Kano take ciki, Kano pe a matsayin harkar ƙasa, hada hada ta rashin mutunci, hada hada ta ƴan ƙasa ta Allah ta gama zuwa ƙarshe. Abin farin ciki yadda kwamishinan nan dare da rana yake kai kawo hana idonsa bacci, yana yawo kullum dare da rana akan a samu mafita a garin Rimin Zakara. Yau dai an ci nasara kuma kowa ya shiga farin ciki.
6: Kana so ka ce an sallama masu ƙorafin cewa ba a ba su diya ba, ko me kake son?
10: Dillalai, daga wannan rana su nemi sabuwar sana'a. An samu al'ummar garin Rimin Zakara, an biya ka diya, kuma gwamnati ta baka fili, ta baka Me ne ya kai wannan daraja wayanda sun fi kowa moruwar ma'aikatar kasa a bisa zargi su suke daukan nauyin wayan su bar gurbin wayanda aka sallama harkar kasa gwamnati ba ta yi da ka duk abin da ya shafi harkar kasa zuwan Abdul Jabbar Umar Garko aka sa komai akan system ake sauraron al'umma ofar da abuda take ofar PS abuda take uwa uba SG Sabeya Janar masu sauraron al'umma ne me kuke so ai muku
11: kar bayan ka fice kuma masu batun diyan nan fa su zo su ce su har yanzu fa ba a sallame su ba
10: kowa ya ce so muna jiran sa a wannan gabar da aka fito aka yi wa al'umma abin da ya dace gwamna yake farin ciki kwamishina yake farin ciki al'umma na garin Rimin Zakara suke farin ciki wa muke shakka kai duk wanda ya sake idan kun daga kafa mu ma za mu daga muku kafa idan ba ku daga kafa ba ga mu ga ku in kun shirya mun shirya in dai aka harkar kasa urun kus kwamishina ya gama da kowa in dai dillali ne dan kasa ta Allah an sallame shi an sa al'ummar Rimin Zakara a farin ciki a bisa umarnin gwamnan Kano na ci da gaba da Kano a matsayin Kano Fest
1: mai labarbar yakin siyasa kenan Ibrahim Al-Mu'azzam soja kantun kwari na jam'iyyar APC har yanzu dai muna bangaren jam'iyyar ta APC inda zamu dauke jawaban shugabar matan kungiyar kadangaren bakin tulu Hajiya Halima Ilyas Mandawari wadda ta zo domin yin kira kan ayi watsi da kalaman yayan jam'iyyar APC dake cewa ayi APC iyalinta a yayin zabe a cewar ta ko dan ayyukan alherin da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf yayi ayi APC daga sama har kas
3: Din mutumin da ike son gwamna dole ne yayi zabe tun daga sama har kasa mu yan jam'iyyar APC ne saboda haka in kana son gwamna ka zabi Tinubu mun ji ma PRO na jam'iyya Awwalu Soja Sani Mai Nagge ya ce duk mutumin da yace ba za a yi Tinubu ba ko ba za a yi APC tun daga sama

0: manyan dakaru irin su kawo su maila masu cin zabe ina mutanen Barau a zabu Barau ina mutanen karamar hukumar Gwale ku zabi dan Jimmai wannan sabotage ne da ake yi maka daga bangaren Kwankwasiya su suka turo masu cewa a hautsina mana jam'iyya a kawo rikici a cikin jam'iyya dan haka lalle ka karkade duk wasu burbushin wa'annan suke sabotage ɗinka cikin wannan gwamnati ka kawo mataimaka ka dauko masu kaunarka irin su tsohon dan takara Kasim Warure irin su Kamalu Sarki kai replacing din su da kujerun kwamishinoni irin su Naziri ya sayyadin nan ko kwamishina ka bashi zai yi duk wanda kaga yana so a fadi zabe to wallahi bai san faduwa zabe ba jam'iyyar APC zamu yi tun daga sama har ƙasa domin gwamna ya biya mu mun ci gashin sa babu hayaki gwamna ne mai adalci gwamnan talakawa duk koken da aka kawo masa na al'umma yanzu zaka ga mai girma gwamna yayi kokari yayi solving din sa
1: amma a daidai lokacin da Hajiya Halima Ilyasu Mandawarin ke yin kira dan ayi jam'iyyar su ta APC tun daga sama har ƙas shi ko malamin kidayar nan mai rajin ganin talaka ya samu sassauci a hannun mulkau Comrade Alhaji Ishaq Gandin Albasa lissafin sa kawai yake ga mazauna kan kujerun iko tun daga sama har ƙas ko da dai
2: saura kwana 268 wanda ya daidai da sati 38 da kwana 2 ko dai a zarce ko kuma a yi handin over da gwamnatin da talakawa suka zaba da kuri'unsu kuma har yanzu a halin da ake ciki talakawa bata canja zani ba har yanzu a halin da ake ciki yan uwa da abokanan arziki suna kuka na rashin yan uwansu saboda rashin tsaro masu kuɗi da talakawa suna kuka da matsala ta tattalin arziki siyasa da suka cicceba suka tabbatar da gwamnati har yanzu da yawa daga ciki suna dana sanin abin da suka saboda rashin fitar da su kunyar gwamnatin da suka kafa da hannunsu yanzu an ƙara zuwa gabar da kullun lokaci ƙara tahowa yake talaka wannan katin da kake da shi zaka yi amfani ko dai ka canja ko kuma ka tabbatar da gwamnatin da kake so wannan shine babban abin da ya kamata ƴan ƙasa da talakawa a fito a yi zabe kwai da kwarkwata
3: masayin ku na wadanda kuke gefe kuke wannan kididdiga domin su mazauna kan madafin iko su Ankara da irin jagorancin da suke wa talakan ƙasa ko na jiha ba ku da wani abu da za ku iya cewa talakan ga inda ya kamata ya kalla musamman idan an zo zaben
2: wannan gabar ita ce babbar gabar da talaka ya kamata ya kalla musamman ta jiki magayi da talaka yake ciki a cikin yanayin da ake jan ragamar mulkin sa lokaci tafiya yake amma har yanzu canjin da ake bukata a samu sai dai kaga wala Allah canji daga ma'aikatar ilimi zuwa ma'aikatar ruwa daga ma'aikatar ruwa zuwa shugabancin jam'iyya wannan canjin ba irin wannan canjin ake so ba a samu canjin da zai fitar da talaka daga cikin halin da yake ci amma talaka shine babban malamin kansa a wannan zabe da za'a
3: yanzu duk sauye-sauyen da aka samu ga titina nan an yi ana cewa saura kirisma matsalar ruwan sha a fita daga ita
2: ai duka wannan canjin da ake gani akwai guraren da kamata a bude hannu a je a taba wannan shine babban abin da ake haska wa gwamnati ba a tare guri ɗaya ba akwai sauran ƙauyuka da suke kuka wanda yafi na cikin birni ya kamata a faɗaɗa hannu a yi gwamnati ta gamayyar Kano gabaki ɗaya Kano ta zama best ba first ba idan kuma an kiji ba a ki gani ba
1: to fa amrun azimin inji Larabawa sai dai kafin mu nadi muna amfani da wannan dama mu mika sakon ta'aziyar mu ga iyalai, ƴan uwa da abokan arziki, musamman ma'aikatan Radio Freedom, bisa rasuwar injiniya Kamalu Muhammad. Muna addu'a Allah ya ji kansa da rahama. Da wannan ne shirin harshen ka alƙalinka na wannan rana zai diga aya.
4: Na gaggawar da ta yi shekaru 2,200 kuma har yanzu da farar fatarta da gashinta na je garin da suka fi musulmai zafin addini na ziyarci garin da ake cin rababben kifi mai yami na ga rafin da ya kankare har manyan motoci suna tafiya a kan gangarar na je duka manyan biranen jihohin Kano su 34 kuma duk na ɗauki bidiyoyinsu zan nuna muku a shirin duniya a idonmu da ke sabon gidan talabijin dan dandalin TV.

0: لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله
1: وبركاته. يوم واما سو صورة رمو تشكين وانا كفا تا رحمة ريديو kan mita 97.3 a zangon FM, kuma ta cikin wannan shiri namu na addini da rayuwa. Ina sake mana marhaba a daidai wannan lokaci, kuma a wannan rana da wannan shiri yake zuwa muku kamar yadda aka saba. Muna tare da Dr. Saifullahi Tahir Usman, ɗaya daga cikin wanda muke gabatar da wannan shiri tare da shi, Malam Shaibu Baba Banta. Ayyub Allah bai ba shi ikon halarta ba, saboda haka za mu kasance a cikin wannan shiri. Kuma a makon da ya gabata muna magana akan ginshiƙan da aka gina mazhabar al-Imam Malik a kai, inda a ƙarshen shirin mun so mu magana akan abin da ake cewa al-masalihul mursala, sai lokaci ya cin mana. To da yadda Allah ta'ala, ma za mu sake tashi daga kan abin da ya shafi al-masalihul mursala din, mu yi bayani a kai daidai gwargwado. Idan Allah ta'ala ya sa muna da ragowar lokaci, sai mu shiga wani abun. Idan kuma lokacinmu ya cinye, sai mu takaita da abin da muka samu. Amma kafin mu shiga cikin shirin, za mu koma wajen Dr. Saifullahi Tahir Usman domin ya gaya mana lambobi da za a kira waya, da kuma abin da za mu tashi a kansa. Bismillah.
2: Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lambobin da za a iya samu a wannan shiri su ne kamar haka: 0707 779 2939, ko kuma 0817 475 777. Insha Allah zan maimaita: 0707 779 2939, ko kuma 0817 475 777. Insha Allah. To akarama kallahu, kamar yanda aka dauko bayani akan usul na wannan mazhaba ta al-Imam Malik rahimahullah, an tawo da bayanai, an koro bayanai, har aka zo kan wannan gaba ta biyar, wato maslaha mursala.
1: Na'am.
2: To akarama kallahu, muna so a ƙara faɗaɗa mana bayani, shin ita wannan maslaha mursala a ina ne wannan wato mazhaba ta malikiya suke amfani da ita, kuma shin tana da wani kaidi ne, ko kuwa a'a kawai sake ba kaidi take, komai ma zai iya shiga cikin ta? Muna buƙatar mala a faɗaɗa mana bayani akan ta, domin da yawa wani lokacin akan zo da wasu abubuwa sai ga ana dogara da ita, ko a fake a bayanta. To shin akwai wani kaidi da ake?
1: Na'am. To kamar yadda a makon da ya gabata muka ambata, su masalih iri uku ne. Akwai maslaha wadda take mu'tabara shar'an, wato wadda shari'a ta yi la'akari da ita, ta tabbatar da ita. Irin wannan maslaha malamai suna tabbatar da ita saboda shari'a ta riga ta tabbatar da ita. Akwai kuma maslahar da take mulghatun shar'an, wanda shari'a ta soke ta. Koda zamu ga akwai maslaha din, amma wala Allah abin da ya fi rinjaye shine barna, ko kuma ma mu ne muke ganin maslaha din amma barna ce gaba daya. To sai ga cewa shari'a ta soke wannan wato maslaha din. Misali riba, mutum ya ci riba zai samu kudi, saboda haka maslaha ce, amfani ne, amma shari'a ta soke wannan amfanin. Saboda haka duk yadda ake gani, kamar yadda yake yanzu a zamani, za ga cewa mutane suna ganin kamar ma tattalin arziki ba zai ginu ba sai an dora shi akan wannan tsari na saban Allah, tsarin cin kudin ruwa, tsarin riba. To kaga shine ma ake cewa interest, wato kamar fa'ida, shine ma'ana amfani din. Amma shari'a ta soke wannan amfanin, da haka babu wani wanda zai zo ya gini akan wannan gwada bai ya tabbatar da wani abu na wani amfani ko wata maslaha, kuma shari'a ta yadda da haka. Saboda shari'a ta yi watsi da wannan maslaha, a fili wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ya alladhina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, da sauran ayoyi da ma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo wadanda suka hana cin riba a fili. Kuma al'umma ta yi ijma'i a dunkule cewa riba haramun ce. Kamar misali kuma abinda shari'a ta tabbatar wanda yake wato maslaha ce, kamar mutum ya auri mace sama da guda daya, wanda in ka duba za ka ga cewa akwai abubuwa da suke karkashin wannan na mafasid, abubuwan da suke na rashin jin daɗi. Misali musamman ita macen, za ka ga cewa wani lokacin zamanta da abokiyar zamanta, musamman in ya zama a gida ɗaya ne ko kaza ko kaza, za a dinga jayayya. Wani lokacin ta kai ga fada, za ka ga akwai wasu abubuwa marasa daɗi da suke faruwa, amma shari'a ta yi la'akari da abin da yake ciki na maslaha, cewa maza misali waɗanda za su iya riƙe aure ba su kai yawan mata ba, don haka maza sai sun auri mata sama da ɗaya, sannan mata za su samu mazaje yadda ya kamata, sannan katange su kansu maza ɗin da kada su faɗa zina. Saboda haka aka wato shar'anta cewa su dinga auren mace sama da guda ɗaya, don bisa ɗabi'ar yadda Allah ta'ala ya mafi yawa daga cikin maza, in ma ba a buɗe musu wannan ƙofar ba, to za su je kuma a ɓoye su dinga haɗuwa da wasu matan suna ɗaukar su a matsayin ƙawaye ko abokanan mu'amala, ba su bi hanyar da Allah ta'ala ya shar'anta ba. To kaga wannan maslaha ce wadda shari'a ta tabbatar da ita, duk da akwai wasu abubuwa waɗanda suke na rashin jin daɗi, amma ta kalli abun a gaba ɗaya, an yi hukunci da abin da yake na maslaha wadda take rajiha, ba wai an ce babu mafsada a ciki ba ne ba. To anan abin da ake magana kashi na uku shine abin da ake cewa al-maslahatul mursala. Wato in an ce al-maslahatul mursala, ita ce maslahar da shari'a bata soke ta ba, bata kuma tabbatar da ita ba. Dan a fahimta a gwari-gwari shine kamar mu ce al-maslahatul maskutu anha, shine ma'anar mursala din. Wato maslaha wadda shari'a bata zo ta tabbatar da ita ba, kamar yadda muka buga misali a baya, kuma bata zo ta soke ta ba kamar yadda muka buga misali a baya, a'a ta yi shiru a kai. To irin wannan maslahar, shin ana kafa hujja da ita ko ba a kafa hujja da ita, shine ya zama ɗaya daga cikin ginshiƙan da aka gina mazhabar Imam Malik a kai. Akwai wannan batu na al-masalihul mursala. Shi yasa Ibn Abi Kuffa, ɗaya daga cikin malaman Shanaqita, a cikin wani baitoci da yayi ba su fi guda 30 ba, wanda ya ambaci usul din mazhabar Imam Malik, yake cewa wa bil masalih anaitul mursala lahutijajun hafizathu an-naqala. Yace kaga maslahohi waɗanda suke mursalai, to Imam Malik yana kafa hujja da su kamar yadda marawaita suka kiyaye hakan, suka haddace haka. Da haka asali ne tabbatacce daga cikin asalan da al-Imam Malik ya dogara da su, wajen gina hukunce-hukunce da dama kamar yadda zamu gani a cikin misalan da za a ambata daga baya. Duk da a zahiri ana cewa al-Imam Malik shine yake riko da al-masalihul mursala, amma malamai da suka bididdigi suka yi nazarin abinda ma'anar al-maslahatul mursala din yake nufi, sun tabbatar da cewa ba Imam Malik ne kadai daga cikin al-a'imma yake riko da al-masalihul mursala ba, sai dai yin amfani da lafazin a haka wannan yake banci mazhabar Imam Malik babu ko shakka. Amma tatsbiki wajen a aikace ay amfani da ma'anar maslaha al-mursala din to ba al-Imam Malik ne kadai yake yi ba, sauran mazahib ma suna yi. Misali mazhabar al-Imam Ahmad suna riko da al-masalihul mursala duk da ba sa ambatanta da haka. Shi yasa Ibn al-Qayyim yake cewa abin da ya tabbata wanda za a iya riko da shi na al-masalihul mursala shi yana ganin a shigar da shi a ƙarƙashin kiyasi, ya shiga cikin ƙarƙashin kiyasi ne, saboda haka babin kiyasi ne aka faɗaɗa shi ake fitar da abin da ake cewa al-masalihul mursala a wajen irin su al-Hafiz Ibn al-Qayyim da daga cikin malaman mazhabar al-Imam Ahmad. Akwai daga cikin malamai waɗanda suke ƴan kaɗan wanda suke ganin ba a riko da wannan asalin na al-maslahatul mursala, kuma daga cikin su akwai waɗanda suke ma malaman mazhabar Imam Malik ne, kamar Ibn al-Hajib ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ake ce da shi kuma ɗaya daga cikin azkiyaul alam. To yana ganin cewa ba a riko da al-maslahatul mursala. Hakanan al-Amidi ɗaya daga cikin malaman mazhabar al-Imam Shafi'i yana ganin ba a riko da al-maslahatul mursala, amma dai a dunkule al-Imam Malik yana riko da ita, sannan sauran malamai suna riko da ita, ko da dai ba sa kiranta da wannan suna na al-maslahatul mursala. To amma za mu ga cewa a wajen tatbiki wajen gina hukunce-hukunce yadda Imam Malik ya ambaci cewa wannan hukuncin, ko almajiransa suka ambaci cewa wannan hukuncin an gina shi akan al-maslahatul mursala, to haka zamu ga cewa kuma su ma sun gina wannan hukunci, kuma sun tafi akan abin da al-Imam Malik ya tafi akai duk da basu ambace shi da cewa al-maslahatul mursala ba. Da haka dai idan an ce al-maslahatul mursala daya ce daga cikin ginshikai da al-Imam Malik yake tafiya akai, haka nan kuma almajiransa wanda suka biyo baya sun gina hukunce-hukunce da dama akan wannan asali.
2: Allah ya saka da alkhairi.
1: To amin.
2: To akramaka Allah, yanzu misali za a iya bamu misalan wannan ita maslaha mursala da misali
1: wannan
2: hukuncin da ake
1: aka gina akai,
2: aka gina akai,
1: wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske, kuma shi zai sa ma mu fahimci abin da ake nufi din. Yattadihul maqal, kwarai kuwa. Wato ita maslaha da ake cewa al-maslahatul mursala, kafin mu shiga cikin misalan, wani abu mai muhimmanci ta shafi bangare ɗaya ne daga cikin bangarorin fiqhu guda biyu da ake da su manya-manya. A fiqhu malamai sun kasa fiqhu zuwa gida biyu, akwai abin da ake cewa fiqhul ibadat, akwai kuma abin da ake cewa fiqhul muamalat. Wato fiqhu wanda ya shafi ibadu irin sallah, zakka, azumi da sauransu. Akwai kuma fiqhu wanda ya shafi muamala irin saye da siyarwa, kodago, haya da makamantansu. To ita wannan al-maslahatul mursala din ba ta shiga cikin fiqhul ibadat, kamar yadda Abu Ishaq Ash-Shatibi yayi wannan bayani a cikin al-i'tisam, ba ta shiga cikin fiqhu al-ibadat, tana shiga cikin fiqhu al-mu'amalat ne. Tana shiga cikin fiqhul mu'amalat, kuma abin da yasa, saboda ita wannan al-maslahatul mursala din ta shafi abin da ake cewa al-adillatul aqliya, kamar yadda ina ce ta tazatu a makon da ya gabata mun ambaci wannan, cewa su dalilan nan na mazhabar Imam Malik sun kasu gida biyu, akwai waɗanda suke usul ne, waɗanda suke naqliya, wato sun shafi riwaya kamar alqur'ani da sunna da maganganun sahabbai da sauransu. Akwai kuma usul waɗanda suke aqliya ne, wato ana amfani da hankali da tunani sai a tabbatar da wani hukunci. To wannan al-maslahatul mursalah din ta shafi al-adillatul aqliya ne, dan haka bata shiga cikin ibadat tana shiga cikin mu'amalat ne, amma tana da alaka da abinda ake cewa al-kulliyatul khams. Wato kulliyatul khams shine kiyaye addini, kiyaye rayuka, kiyaye dukiyoyi, kiyaye hankali, kiyaye nasaba, wanda suke hadawa da kiyaye mutunci. To su al-masalihul mursala din nan inda suka kai suka komo, za a ga cewa abinda ake ginawa na hukunci a kansu yana da alaka da ɗaya daga cikin waɗancan al-kulliyatul khams din ne. Duk wani hukunci da za a gina, ko dai ya zama yana rataye da wata maslaha wadda take ta addini ce kai tsaye, ko maslaha wadda take ta shafi tsare rayukan mutane, ko wadda ta shafi tsare dukiyoyinsu, ko wadda ta shafi tsare hankalinsu, ko wadda ta shafi tsare nasabarsu ko mutuncinsu. Duk abin da ake gina na hukunci yana kai komo ne akan waɗancan wato bangarori waɗanda suke faɗaɗa wanda ake ce da su al-kulliyatul khams. Game da misali ta bangaren addini, misali in za mu buga misali da abin da ake cewa al-maslahatul mursala kan abin da yake ta bangaren addini, shine abin da muka bada misali da shi a gurguje ashirin da ya gabata ƙarshen sa, cewa an tattara al-Qur'ani a zamanin sayyidina Abubakar, wanda a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a tattara shi ba. To wannan abin da aka yi an gina shi ne akan al-maslahatul mursala. Maslaha ce, amfani ne yasa aka tattara al-Qur'ani a waje daya, kuma ba a samu wani abu na shari'a wanda ya zo ce a zo a tara shi ba, ba a kuma samu wani abu na shari'a wanda ya ce kada a tara ba. To sahabbai sai suka ga cewa tattarawa din maslaha ce rajiha, saboda haka sai suka yi hukunci da aka tattara kamar yadda aka ambaci kissir wato wancan satin da ya gabata cikin abin da ya faru a zamanin sayyidina Abubakar. Wani misalin na daban wanda ba mu ambace shi ba a wancan satin shine abin da ya faru a zamanin sayyidina Uthman, halifancin sayyidina Uthman, lokacin da shi kuma kira'o'i suka yawaita, ya zama mutane suna nema su kafirta junansu, suna sabawa junansu akan yadda ake biya al-Qur'ani. Huzaifa ibn al-Yaman ya tafi wasu kasashe irin su Armenia ko ina ne, yaje ya targa mutane suna karanta al-Qur'ani suna sabani, yazo ya samu Uthman ibn Affan yake cewa ka riski al-ummar annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin su rarrabu, adrik hadhihi al-umma qabla an taftariq, yace ka hada su akan karatu iri daya. To shine Uthman ibn Affan yazo aka rubuta mushafi guda daya aka kwafe shi, wanda daga nan kuma aka kwafi wasu ko guda uku ko hudu ko biyar bisa sabanin maganganun da malamai suka ambata. Daga nan sai ce to duk wanda yake da wani mushafi, ma'ana wani al-Qur'ani wanda yake rubutacce ba waɗannan da gwamnati ta sa aka rubuta ba, to ya haƙura da nasa, yaje ya kawo aje a kone shi, saboda a hada kan al'umma akan wani karatu wanda ake da tabbacin cewa annabi ya biya shi kuma sahabbai sun biya shi. Dan asali sauƙaƙawa ce ta sa aka bar mutane kowa ya karanta a bisa qira'ar da ta zo masa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama. To da aka ga hakan zai iya yin illa, sai aka takaita ya zama cewa a hadu akan guda daya, wanda sayyidina Uthman ya hada al'umma akai, aka ce to duk wanda yake da wani al-Qur'ani ba wannan da aka rubuta ba ya kawo a kona, saboda maslaha mursala. To kaga wannan duk saboda kare addini ne, wanda kuma kare addini shi a kansa anan akwai abin da ake cewa daruri, abin da yake dole a yi shi. wanda a nan abu ne da yake dole a yi dan in ba a yi ba barnar da za ta biyo ba kankanuwa bace ba to akwai kuma abin da yake bai kai daruri ba haji ne wato bukata ce take sawa a yi shi wanda shi ma akwai misalai kamar abin da sayyidina Uthman radiyallahu anhu yayi a zamanin halifancin sa yasa aka ƙara kiran sallah na biyu a sallar juma'a kamar yadda As-Sa'ib ibn Yazid ya rawaito a cikin Sahihul Bukhari yace farkon kiran sallah kana nida'u awwalu ala adin nabi sallallahu alaihi wasallam hina ma yajlisu al-imam ala al-minbar farkon kiran sallah a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan liman ya zauna akan minbari sai ce fa zada Uthman an-nida'a ath-thalitha ala az-zawra sai Uthman ibn Affan sai ya ƙara kiran sallah na uku a wani waje da ake ce da shi zaura wato kamar wata hasumiya ce a kusa da kasuwa a Madina inda ake hawa a kira sallah ranar Juma'a mutanen da suke hada-hada ta kasuwanci idan suka ji sai su tattaro yana su ina su nufo masallaci dan su zo su samu sallah duk da nan zamu an ce ya ƙara kiran sallah na uku to anan ana nufin bi itibar al-iqama domin ita ma ana ce da ita kiran sallah baina kulli adhanaini salah tsakanin dukkan kiran sallah guda biyu kaga ana nufin al-adhan wal iqama to saboda haka muhimmin abu za ga abin sayyidina Uthman ya sa an ƙara wannan to ai ƙarin da yayi na wannan kiran sallar shine maslaha mursala din ba a samu wani dalili wanda yace a ƙara ba kebantacce ko ba a samu wani dalili kebantacce wanda yace kada a ƙara ba to saboda haka idan ƙarawan maslaha ce sai a ƙara shi malamai da suka zo daga baya duk suka yi riko da wannan shi yasa a mazhabar Imam Malik kiran sallah biyu ake yi wa juma'a za a yi kiran sallah na farko tun wancan lokacin za a yi kiran sallah akwai raguwar sahabbai wanda suna nan aka yi wannan aiki kuma ba su yi jayayya da Uthman ibn Affan ba ba a rawaito cewa wani ya yi jayayya da Uthman akan wannan abu da ya yi na wato ƙara wannan kiran sallah ba saboda maslaha ce ta jawo saboda haka kaga wannan maslaha ce amma bata kai waccan ta farko da aka buga misali ba kamar misali abinda muke gani a masallatai wanda ake cewa maharib wato gidan liman inda liman yake zama asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin sa da aka gina a Madina babu wannan gidan liman din kawai an gina shi ne sakwaya ba ko ta ina babu wani waje da aka tunzuro da shi aka ce nan wani ne zai tsaya babu to amma daga baya an samu wannan gidan liman din kuma sai ya zama maslaha ce babba saboda a zamanin da ba irin yanzu bane ba yin wannan din yakan nuna wa mutane ina ne alƙibla yanzu duniya ta ci gaba wasu abubuwan da suka faru a zamanin da ba lalle ka fahimce su ba saboda misali yanzu irin koda ta wayoyi koda ta hanyoyin na'urori na zamani duk inda ka je za ka iya amfani da su ka tantance ina ne kudu ina ne arewa ina ne gabas ina ne yamma amma a zamanin da wannan abu ne mai wahala to kana zuwa gari inda za ka fara tabbatar da cewa ina gabas take in ka ga masallaci an yi wannan ginin to nan ne wannan haraba ko mihrabi shi zai nuna maka gabas saboda haka maslaha ce ta sa aka yi wannan wanda kuma daga nan aka bar shi ake ta yi har yanzu a cikin kasashen musulmi ake yin wannan saboda tabbatar da maslaha to akwai kuma abin da bai kai wannan ba shine wanda yake tahsin wato kamar kyautatawa ne shi wancan wanda aka ce daruri kamar wajibi ne wanda aka ce haji kamar sunna ne wanda aka ce tahsini kuma kamar mustahabi ne ko mandubi to shi wannan misalin sa kamar shimfiɗa carpet ko tabarmi ko dardumai a cikin masallaci kaga wannan shi ma maslaha ce mursala a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an dandabe masallacin sa amma da me da rirayi da ƙasa yawa amma ba a shimfiɗa wani abu ba kuma ba a shimfiɗa komai haka mutane suke zuwa su yi sallah a cikin masallacin to amma yanzu da zamani yazo aka samu abin shimfida ya zaman an shimfida din nan yana ƙara kawo nutsuwa yana ƙara kawo tattaruwar zuciya waje daya mutane suna jin dadin wannan shikenan sai aka halatta musu cewa abu ne mai kyau yazo a shimfida waɗannan carpet ko dardumai ko tabarmi a cikin masallaci wanda kuma anan idan aka shimfida har yanzu wani abu na wata maslaha mursala din shine kuma wani ba zai shiga da takalmi ba wanda shi ba nan an gina shi ne akan maslaha mursala asali sallah da takalmi ta halatta a wasu hadisan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da cewa a yi sallah da takalmi don a saba wa yahuda kamar yadda yake cikin sunan abi dawud manzo Allah ya yi umarni da wannan cewa sallu fi ni'alikum khaliful yahud ku yi sallah a cikin takalman ku ku saba wa yahudawa kuma ya tabbata manzo Allah ya yi sallah da takalmi cikin hadisin abu sa'id al-khudri wanda mala'ika ya zo ya sanar da shi cewa akwai kazanta a kasan takalmin ana cikin sallar ya tube su ma sabai suka tube nasu aka idan da sallah ya ce me yasa ku tube suka ce saboda mun ga ka tube na kai ce to aini abin da yasa na tube saboda mala'ika ya zo ya sanar da ni yasa na tube to yanzu wannan abin na yin sallah da takalmi didda ya halatta kai annabi ma yayi umarni da shi dan a sabawa yahudawa to amma a yanayin da ya umarni da shi ba shine yanayin da ake da shi a yau ba a cikin masallatai saboda haka a yau idan da wani zai zo ya ce bari ya shiga masallaci yi sallah da takalmi masallacin da yake shimfidadde da carpet ko da duma ko wani abu to wannan yazo da abin da shari'a ba za ta taba yadda da shi ba an gina akan maslaha mursala ne saboda haka tunda an shimfida to ba ko wanda zai zo ya kawo takalmi ya saka makamancin wannan ade wannan bijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan dayan ku yi kaki to kada yayi a hannun damansa kuma kada yayi a gabansa amma ya iya wato binne shi a ƙarƙashin kafarsa kaga saboda me ai ƙasa ce a ƙasan a ita ake sallah aka yanzu yau da wani zai zo ya ce rairayi ne a masallacin ya ce ya shiga masallacin mutane ya yi kaki kuma sai ya binne shi a kafarsa ai kaga wannan hankali ma ba zai dauka ba shari'a ba za ta yadda da wannan ba to amma kaga duk in aka hana shi yin wannan din an hana shi ne a doran abin da ake cewa al-maslahatul mursala to wannan ta gefen abin da ya shafi addini kenan haka abin yake in ka dawo kan abin da ya shafi tsare rayuka shi ma za ka ga irin waɗannan misalan misali a gefen abin da ya shafi tsare rayuka za ka ga cewa a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu an samu wasu mutane ko su bakwai ko wani abu sun je sun hada baki sun yi wani kisan gilla sun kashe shi da aka zo aka gaya wa sayyidina Umar radiyallahu anhu kamar yadda ya zo a cikin watsa ta Imam Malik sai Umar dan Khattab radiyallahu anhu yake cewa law tamala'a alaihi ahlu san'a la qataltuhum jami'an yace da mutanen san'a za su hadu gaba dayan su hada bakin su taimaki junan su kashe wannan mutum guda ɗaya to da na kashe su gaba ɗaya haka Imam Malik ya rawaito wannan maganar ta Umar dan Khattab a cikin Muwatta kuma Bukhari ya rawaici makamancin ta a cikin sahihin sa wanda sayyidina Umar yake cewa la wishtaraka fiha ahlu san'a la qataltuhum jami'an da a ce mutanen san'a a gaba ɗaya sun yi tarayya wajen kashe wannan rai da na kashe su gaba ɗaya to ai wannan abin da Umar yayi shine abin da ake cewa maslaha mursala din asali abin da Allah ya ce annan nafsa bin nafsi walakum fil qisasi haya al-hur bil hur wal 'abd bil 'abd wal untha bil untha abin da Allah ya ce kenan to Allah bai yi bayanin a kashe mutane da yawa idan sun kashe mutum ɗaya ba amma me yasa aka ce a kashe mutum ɗaya in ya kashe wani shine ma'anar walakum fil qisasi haya saboda in ana wannan kisasi din to mutane za su zauna lafiya ba za a dinga kisan kai ba to yau in da za a ce mutane kamar bakwai ko wani abu su je su hada baki su kashe wani sai a ce to shikenan an kyale su tunda yanzu misali sun haɗu ne ba mutum ɗaya ne ba ko a ce to daga ciki wanda aka ga laifinsa ya fi fitowa bari shi a yi masa hukunci waɗannan a kyale su wannan zai buɗe ƙofar duk wanda zai kisa sai ya je ya samu wanda za su zo su taimaka masa saboda haka kisan sai ya waita me wakon yi karanci sai ya waita sosai sosai shi yasa abin nan Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya fitar da wannan ka'idar cewa duk waɗanda suka hadu su da yawa suka kashe mutum daya to hukuncin su a kashe su gaba daya a nan ne za ka ga wani kisa wata kisa da ake bayarwa wani malami wanda aka ce bai yi karatu mai zurfi ba amma kuma iya wanda ya yi ya fahimci karatun shi iya ahalari kawai ya karanta amma ya fahimci ahalarin kwarai da gaske to shi ne aka samu irin wannan hadisa ta faru a wani kauye shi kuma yana kauyen aka samu mutane da yawa sun hada baki sun kashe mutum daya ya aka zo alƙalin garin a zahiri gashi yayi karatu ya san ilimi da yawa yace da dai mutum daya ne ya kashe mutum daya na san hukunci amma mutane da yawa su hadu wannan ya rike dan wannan ya rike can wannan ya kawo ka su hadu su kashe ce wannan ban san hukuncin ba to ya ka ce to ai ga wannan bakon malami wanda ake ganin sa kaman dai bai yi tarin ilimi mai yawa ba ko aje wajen sa wasu suna cewa an je wajen sa ma me zai ce ga abinda malam ya faɗa ma bai sani ba shi da bai ma karatu mai yawa ba me zai iya faɗa amma da aka ji wajensa sai ya ce to ai wannan shi yana ganin ba karatu ne a nesa ba ga shi nan a farko-farkon alare ya ce idza ta'ayyanat najasatu ghusila mahalluha wa in iltabasatu ghusila thawbu kulluhu ita najasa idan an ganta to wance ta ake inda ya taba nan ne wajibi a wance amma idan ta zo ta fallatsa aka gasa gane ina take ai sai a wanke tufafin gaba daya to shi ma wayannan su bakwai ne su goma suka kisan kai in an nuna guda daya wanda sai ai masa hukunci amma idan suka hade aka rasa wanda duk sai a hade su sai ai masa hukunci to saboda haka maslaha ce ta sa maslaha mursala ce ta sa aka yi wannan hukuncin wanda kuma darura ce yin hakan dole ne in ba ai haka ba an bude kofar duk wanda yake so ya kisan kai to ba zai yi shi daya ba sai ya je ya gayyato wasu in aka yi shikenan abin ya tashi haka ba za a yi masa hukunci ba to za ka ga kuma akwai abin da yake haji har yanzu a wannan gefen na tsari rayuka shine kamar abin da a wannan zamanin yazo amma malamai da suke kan mazhabar Imam Malik sun yi riko da wannan a jumlace abin da ake kamar na gwaje-gwaje idan za a yi aure saboda tsare lafiyar mutane saboda cututtuka da ilimi ya bayyana da cewa haduwar mace da namiji yana iya haifar da su kamar irin sikila din nan misali da take faruwa a irin kasashen mu na Afirka ko tsakanin bakaken fata mai jini AS ya hadu da mai AS to za su iya dauko SS din nan sai a samu wanda yake da wannan ciwo na sikila da ake magana ko amosanin jini to haka sai aka ce ayi gwaji kafin ayi auren wannan ai maslaha mursala ce za ta sa ai e ba inda aka zo shari'a ta ce ayi wannan gwajin kuma ba inda ta ce kada ai amma kuma abu maslaha ne yin sa saboda haka sai ya zama ababi ne na haja mutane suna da bukatar wannan saboda haka sai a ce in za a yi aure a je a yi gwaji a yi na HIV misali a yi na ciwon hanta misali a yi na sikila misali na sauran dai wanda su likitoci wanda su anan su ne ahlul zikir su ne za su ce ga wanda za a yi ga wanda ba za a yi ba ga wanda yin sa mai muhimmanci ne ga kuma wanda yake biye masa ga wanda yake biye masa su ne duk za su yi wannan bayanin amma shi cewa a yin shari'a ta yadda wannan kuma malamin shari'a ne zai yi bayanin cewa halal ne yin saboda ai yanzu idan ka zo ka ce da mutum kada aure sai yayi gwaji kaman ka shar'anta masa wani abu ne wanda an bude Qur'ani babu wannan hukuncin an bude sunnan manzon Allah babu wannan hukuncin to daga ina ka samu ka ce da shi ba zai aure ba sai an yi gwaji to akan maslaha mursala ne aka gina wannan saboda a tsare lafiyar sa shi a tsare lafiyar matar kuma uwa uba abriya wato ƴaƴan da za a haifa yawwa saboda misali yanzu ai idan shi ya aminta cewa ba shi da lafiya ita ta aminta cewa ita ba ta da lafiya amma saboda san da suke juna sun yadda su wato sadaukar da abinda zai kama su na damuwa saboda su auri junansu to sai a ce to in ma ku kun yadda shi dan da za ku haifa ina haƙƙinsa ai kaga shi bari'i ne kuma sanadin abinda za ku yi ne za ku cutar da shi saboda haka ababi ne na haja sai a ce mutane su yi wannan gwajin wanda yana daga cikin misalan irin wannan tun a zamanin da wata mas'ala da ta faruwa aka tambayi al-Imam Ashab da kuma mallan dan Qasim daga cikin almajiran Imam Malik wata mace ta rasu sai zama ga jariri a cikin ta janini yana motsi alamun bai rasu ba sai aka zo aka tambayi Ashab aka tambayi dan Qasim Ashab yace aje a fasa cikin a dauko yaran da yake ciki shi kuma dan Qasim yace a'a ba za a fasa ba to karshe sai aka fasa cikin sai suka yi aiki da magana Ashab sai aka dauko abin da yake ciki kuma sai ya zama dan namiji ne kuma Allah ya rubuta masa ya rayu kuma da ya rayu ma sai ya zo ya zama malami kuma a cikin mazhabar Imam Malik to shine ya zama baya ruko da maganganun Ibn al-Qasim sai maganganun Ashab aka ce saboda me yace ya zan ruko da wanda ya kashe ni ga wanda ya raya ni saboda ya ji labarin abin da aka ga masa cewa ga fatawoyin da suka yi to amma a shahid anan da tashi Ashab din da tashi Ibn al-Qasim din duk an gina ne akan maslaha mursala dukkanin su shi nan yana maganan cetar rai ne saboda me ai ana ganin cewa wannan da zai ya fito shi kuma yana kallon cewa ai ba mu da tabbaci ita kuma maslaha ba a aiki da ita sai an samu tabbaci domin ai kafin a je a dauko a yanka a dauko din ita yanzu an keta alfarmar ta wanda wannan shi tabbas ne yake ta alfarma din abinda ai ake gujewa kenan shi ita alfarmar wannan ita kuma tabbatacciya ce da ka'idojin shari'a cewa tana da alfarma ba za a farka mata jikinta ba ba ma farka ba tabawa ma in ba maharaminta ba ba wanda zai taba to kuma sai ta kai ga za a zo a yanka a fasa a dauko wani abu a ciki kuma wannan fasawar bayan muna da tabbacin mun keta alfarmar ta ba mu da tabbacin mu dauko abin a rai yasa dan Qasim yace a'a a bashi haka maslaha ya kalla shi kuma Ashab yace a'a ji a dauko saboda maganar tsamo rai babban magana ce in dai har akwai tsamo shi din to in aka je aka tsamo shi shikenan in kuma Allah ya ba tsamo shi ba to ai manufar dai dan a tsamo shi ne ta sa aka ce ta wannan alfarma din ba dan wani abu ba to aga wannan yana cikin abin da yake wato haji ne cikin abin da ya shafi kiyaye rayuka to akwai kuma abin da yake kamar tahsini shi ba anan kamar irin abubuwan da ake zuwa da su a yanzu na cewa ayi wa yara rigakafi in an haife su ai kaga wannan tahsini ne na'am
2: akan makallawo kafin mu ci gaba wannan ga misali ta lambobin waya masu bibiyan mu da sauraron mu kada a sha'afa za a iya samun ta wannan lambar waya kamar haka 0700 777 9 9 9 3 9 2 9 3 akan makallawo dazu kai maganar kamar fiqhun inda yake su gida biyu fiqhun ibada da kuma fiqhun muamalat
1: na'am
2: kuma kan cewar wannan kaida ko wannan asali ko tushe baya shiga cikin fiqhun ibada
1: yawa
2: shin akara wakalla ko dan yan ita ibada malamai mukan ji suna cewa wai ita ibada kamar kunnuha tauqifiya
1: kwarai kuwa
2: akwai wani dan karin haske akan wannan
1: eh
2: kuwa eh ko ma ga kira ya shigo
1: to bismillah dauke kira eh bismillah
2: assalamu alaikum
3: assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: wa ke tare da mu
3: ya ga ga yana tsaron ana kasance ne mu kuma tsara kanan cikin garin da ta tsare da wannan kuma kira
2: Masha Allah, malai yana jin ka.
3: Yawa, alhamdulillah na ji muryar da ake tattaunawa kuma wannan abu ne mara daɗi da kuma muna kara samun ciki sosai da neman mutunci da kuma samun ƙarin zaɓi da rabu a cikin kai na cikin.
2: Masha Allah.
3: Yawa, abin tambaya ta nan shine na ji yayi maganar sallah da takalmi a can baya ko? Yawa, to abin tambaya ta nan shine akwai wani malami da ya ba mu gwatawar sallar gawa ana yin da takalmi to mun zo muna yi kuma bayan an yi sallah kwana-kwanan nan
2: na'am
3: sai wani malamin da ya sallaci gawar bayan an je mu an yi rakwanta an dawo kenan ita al'umma yake mana fadakarwa akan sallar gawa ma ba ma sallah ta farilla ba sallar gawa ma duk wanda ya kula shi sai kawo cewar idan dai jama'a ta yi yawa kana tunanin kar takalmin kai bace maka a can baya
2: na'am
3: zaka iya zuwa ka kwabe takalmin sai ka hau kansa da kafofin ka duka guda biyu kaga baya kafa ka kenan ka kwabe ka hau kansa kenan ko
2: na'am
3: ita zaka yi sallah haka amma mutakar takalmi yana gaban ka to kace an kai wannan sallah kuskure ne ba dan kare ba
2: me kace daga ina Malam Yunusa
3: Haruna Yunusa
2: ni na rike su
3: Haruna wannan aka musali da Yunusa magana kannan cikin garin da ta kallakar ma
2: da ka tsalle to muna godiya Masha Allah malayin
3: yau tambaya ta kuma tambaya ta kuma malayin ne ina so dan Allah ya tantance mu saki da bukara samu haske kuma akwai masu saurare da yawa bayan ni
2: gaskiya ne
3: wata yayi wannan tambaya ta za ta cika da tambaya wa wani dan uwan
2: haka ne
3: idan ka kira ni
2: gaskiya ne
3: yawa dan Allah ya tantance mana saboda mu ba mu san komai ba kuma muna ruwa ne hawa
2: ba komai insha Allah malam yaji eh Allah ya saka da alkhairi malam Yunusa malam Yunusa Haruna madalla
3: yawa muna sauraron ku
1: to a guguje lokacin mu yaja maganar da ya ambata abinda muka faɗa a baya
2: na asali ya ce musu ba laifi
1: yawa ba
2: malami daga baya
1: kuma shi sai yazo ya ce a dole sai an cire ta kalmi to wannan nabiyin da yazo ya ce dole sai an cire ta kalmi maganar sa tana da rauni kwarai da gaske la'akari da cewa ita sallar jana'iza ko ta gawa sunnayinta ana yin ta ne a fili ba a yin ta a cikin masallaci sai idan larura ta jawo in akwai larura to wannan takkansa a iya sa gawa a wato yi mata sallah a cikin masallaci amma fi hududin dayyika saboda haka asali ita sallar gawa a fili ake yin ta saboda ai ko ba komai ita gawar tana dauke da abubuwan da za su iya zamowa najasa shi ko masallaci ba a shigar da najasa cikin sa to kaga tunda ita sallar gawa ana yin ta ne a fili ba inda yake a shimfiɗa ba wanda kuma mun ambaci cewa yin sallah da takalma ya halatta kai muka ce ba ma ya halatta ba manzon Allah ya yi umarni da a yi sallah da takalma dan a saba wa Yahudawa to shi yasa ma yana daga cikin inda malamai suka ce wanda yake so ya aiki da waccan sunna da annabi ya ce a yi sallah da takalma dan a saba wa Yahudawa to yakin tace inda ake sallar jana'iza saboda galibi za ka ga cewa a farfajiyar fili ne kuma za ka iya yi da takalminka saboda haka waɗanda suke yin sallah da takalmin nan nasu su ci gaba da sallah da takalmin su babu komai wanda ya ce sai an cire takalmi sannan za a yi sallah babu dalili akan maganarsa ba akan ilimi ta ginu ba sai dai dama shi ilimi kogi ne yana da faɗi saboda haka wannan magana ta malamin farko ko limamin farko ita ce magana wadda ta dace da abin da malamai suka ambata saboda haka kowa ya ci gaba da sallarsa ta gawa da takalminsa illa iyaka sai in za a yi a masallaci saboda wata larura to masallaci in dai an shimfiɗe shi da carpet ko da duma ba za a shiga da takalmi a yi sallah ba
2: Allah ya saka da alheri kuma a karama kallon a cikin maganar su din shi ma wai kuma a ƙarshe zai ce musu idan mutum yana jin tsoron a sace mai takalmi saboda an yawa a baya wai sai ka tuɓe takalmin naka amma sai ka tsaya a kansa
1: to ka ji fa ai shine abin da naji ka ce ba cinya ba kafar baya wannan shine ba cinya ba kafar baya ka zauna akan takalmin ai kai sallah akan takalmin da yake nan kawai dai baka saka kafofin bane ba a ciki ka san wata hadisa na taba zuwa nan wajejen bypass din nan hanyar da za a tafi Kaduna to akwai wani masallaci wanda yake irin temporary din nan ko gina shi ba a yi ba amma dai an sa yan bululuwa haka nan da can alamun cewa masallaci ne to zan karɓi fiya wata haka ina jiran wani zai dauke ni za mu tafiya sai na biyo ta masallaci